0: Dahil nga, naging choir. Ah, naging choir. Doon nga, taga-barangay ang Dagaw, sa ato nga commission on election. About sa guidelines. Ah, guidelines ita commission on election sa request for exemption sa implementation banwa it mga proyekto, especially mga infra-project. Kung may public works ban kita, dahil nga nagsugod yun ng banning period ko September 18. So, o mga proyekto ay pundo rong implementation, kapindong wak pa mapundo he, ag mga wak pa na i-bidding, wak pa maumpisa he, pundo. Ag ginangan nga mag-request kat exemption. Pero hambay ko no itaga commission on election kalibo, nga rong request for exemption, dapat, personal, nga ginadaga ito sa central office, it commission on election, sa central office sa Metro Manila, iisipa ba ga? Ilang libo, o mga barangay sa Pilipinas, aklan ng 327 barangay, ibutang takatunga, abikaron may project, nga kinangan exemption. Pagtunon mo sanda ito sa Metro Manila, mga sahi sanda, ruan ng accommodation, pagkaon, para mag-request it exemption, nga dati, pwede man online. Indigid ko no pwede. After ko atong interview kahapon kay Kapitana Onyet, siguro mga last guest si Tagahon, may umabot. May umabot ka ng kopya it direktiba halin sa Commission on Election, address kay Mayor Jory Socro, Vice Mayor Philip Kimpo, Municipal Engineering Office, Liga ng mga Barangay, Harigator ni Christian Itulid. Agin basa naton banwa, doon na submit ka guidelines, agaro, nagahambay ng guidelines. O kung sino may saga, kara, basi saga ano pag-interpretar gang, kung taga kumili kalibo. Ayan, nagahambay. Banwa ho, ay hindi ko na pwede rong online eh. Dapat personal ka nga nag-request, agdaghon mo rin mong request ito sa central office. Hayata nakabutang sa akon nga pagbasa ho ay, hara ho, all requests must be made online. Kumilik. Ha? Mamay ka na ho. Note. All requests must be made online. Any request submitted through personal service, registered mail, private courier, email, and other mode is not allowed. Ay, nakukumidi kita kaya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Karon ko lang galing balikan, ha? Ito yung direktiba rin sa Commission on Election. Sino bang may sala? Ha? Sino ba talagang may sala? Basi kung iba talagang yung pag-interpretar taga kumilikalibo. Ha? Ay, ito nakakabutang tabi, hay. Do personal, hay. Bukon it allowed. Hay, through online. Tapos do paghambay nyo sa barangay, hay. Aro nga personal ta dapat gaagto kaigto agisubmit mo rin mong request for exemption. Hindi pwede online. Matsabaliskad kon. Ha? Ah, matsabaliskad ah.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Sabi nga kabarte, si Katuno, pakikontak lang partner si SB Emerson. Si Katuno rin algin na ayo na to nga agto na nung GT port. Kapitan Ludi Pinos, inyo konora. Kapitan Ludi Pinos ah. Kunin may mga vendors o na sa Pog GD Port. Dahil maghapon-hapon, nagagawa ang sandaron. Hey, may nakanotarta na nga, may ginkurit-kurita nyo ta. Nakita nyo ko natiatihan na itong mga karsada. Karon sa may veterans, 19 martyrs, ipkimpo. Ah, di ba ginakulit-kulita nanda? Ginapupintahan. Din mana sinyalis doon nga daya, hay mga stalls dah. Ah, raya it yapa dayat haba, di ba dong? Ginakurit-kurita nang daron. Pras man baga ko aton nga pay parking nga wala namang pay. May kurit-kurit man. Ginkurit-kuritan ko nito. Ah, may sukat eh. Ag barangay ko na nag-initiate banwa. It pagkurit-kurit. Pero pangutana, anyo this report? Ano bagat barangay ron? Nga barangay taro nagkudit. Ano rong purpose ko kudit-kudit karon? Ipaklaro tabi na kay Kapitan Ludi Pinos hindi na.
1: Walang inaatrasan sang
0: landline dong
1: katotohanan.
0: Landline kay Kage
1: FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, sa landline Kage. Agod nga ay inaon siguro yung maman. panakawan sa kalibo, halos adlaw-adlaw, kawuoy ta mga maintok nga negosyante. Oot at kahadlok ro mga kawatan. Dendo, basta, hindi ko nga ni maintindihan, ano? Ruwaton yung munisipyo, sige man do, may mga pariward-reward pa nga ni eh. Ha? Kung sino makaturo sa mga kawatan, pero, haman sige gapon dong pagdusasit mga panakawan, na biktima ka man Kuya Leo, ta panakaway. Pero ulo-ulo sa kalibo ba, nadali man ita, mga manakaw, kagabanan pa man ka na mga minor de edad. Ha? Mostly mga minor de edad, ha? Kore nga nga mga panakawan nga nagkakatabo sa kalibo. Kernel Jeric Vargas, basi kung busy kita sa saklaan, agunong panakawan, di natin makuan, ha? Matatapan nagkakatabo sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayara na gasentimiento ng mga negosyante. Kapin maintok ang mga negosyante. Ah, nga na bibiktima at panakawan. Masa asod-asod ang mga panakaw sa kalibo. At mga maintok nga ng mga baraka, mga sari-sari store. Ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matsawa man yan ni Dong. Matsaiya pa yan ni Man. Matsawa pa hadala sa Gimaras. Sa kabuhay ko sa Intramuros, Mig. Huwagin ako kakita at White Elephant. Una, malanggali sa Nalook. Kamay ni Tres Hermanos. Ay, oo. Umagto ka na sa Nalook. Makita mo mga White Elephant Project. Iniliteral nga White Elephant, elepante. Ah, basta mga nakatiwangwang mga proyektong wa mapusli, aro tawag karon naton mga White Elephant Project.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba, Congressman Jis Marquez, pag mga project na hindi napapakinabangan ng mamamayan na pinundohan nating taong bayan, tawag natin diyan is White Elephant Project, di ba, Congressman Jis Marquez? Good morning, Kong. Maaraw na Wednesday. Morning, katulong Jujet. God bless at more power sa iyong programa. Thank you, babe. Congressman Jess Marquez. Ora sa Metro Manila ay masyadong busy. Rawaton nga Kongreso. Abo nga ginaasikaso rawaton nga Kongreso. Gasta makaroon nga ni. Arong anang atong inaprobahan nga bill. Bill man gihapon. Happy birthday, anay, kay Kumaring Mary Jane Tagalikod. Eksakto ba, Kumaring Mary Jane? Tagalikod, gid man imong akuan. Apelyido, di ba? O happy, happy birthday, gid. Maring Mary Jane, Tagalikod. Eksakto ba, tutuloy? Tagalikod, apelyido ni Kumaring Mary Jane. Happy birthday man kay Auntie Pamela na naunan Orbista. Una sa LA. Liba Kawaklan, ginaga-birthday man today. Happy birthday man kay Pastor Roland Rubias Tibulan. No, ganaga birthday makaroon. Happy birthday again, Pastor Roland Tibulan. Good morning kay nung T.D. Villaruel. Salamat gid sa manaming mensahe. Kay Bao SB Bagto sa Pata nga nagapamati makaroon ag makaroon dong turnover ceremony ag blessing gali. May imbitasyon na bigkanon sa Libakaw galing ay ayang-ayang 9 a.m. dong invitation. Ay iya patakit at 9 a.m. Ayang-ayang makausot kita. Turnover makaroon. Ag blessing it Pampango Ortega Bridge. Una sa Libakaw. Inapit nga bisita yata. Di paano rin Congressman Jess ay matsama deliver kat mensahe? Aguna katimo sa Kongreso? Kong Jess, di ba kaibahan ka sa mag-deliver mensahe sa opening? Or turnover ceremony like blessing ita Pampango Ortega Bridge sa Libakaw. Yaw, nakita ko sa program mo eh. Madeliver ka daw't mensahe with Governor Joanne Mira Flores at Vice Governor Dixter Calizo. Oh, eh, paano yan eh? Andyan ka sa Congress, Congress. Good morning, kid. Kay SB Bagto sa Patag. SB, former SB Otoy Navarro sa Villorente. Hey, Mr. Binje Tokol, thank you, kid, sa agahon paginpada ng mensahe at kinong Lila Navarra Lorente. Dali lang ha, ang ibang mga mensahe, yes, but former Mayor Bagto will deliver my... Ah, okay. So si dating Mayor at SB Bagto sa Pata ma-deliver it mensahe ni Congressman Jess Marquez. Makaroon sa Ortega, pampanggong tulay, nga pag-ablisingan na may turnover ceremony. Okay, copy. Congressman Jess, hindi daw siya makarating si dating Mayor Bagto Zapater ma-deliver mensahe in behalf kay Congressman Jess Marquez. Yan, sa linya natin, si former municipal engineer, former mayor, makaroon is member aga chairman, ita committee on infra, o infrastructure, itatong niya kalibo sa anggunang bayan, ay ginapinangutana, ano gondong estado? Hay September 30, rugin expectar, turn over it bagong tindahan. Hay nakita nyo man do itsura at bagong tindahan. Ah? Bisan na atong patuwaron, patakidlon, pahapon, imposible nga matapos sa sunod nga Miyerkules. Papangutana, matuod ba nga? Nga hindi matapos makarong 2026 nung tindahan. Sa linya, SB Emerson Sukgang Latsika, sir. Good morning.
2: Good morning, katodong Judjet. Of course, aton nga mga suki na itong nagagamati sa aton nga nga number one nga radio station. Of course, sa aton man nga mga aton mga United Vendors Association na sa atong temporary relocation site. At sa iba pa nga maabot sa surundaya nga programa.
0: Actually, kapamati makarong taga-tindahan ay excited gid ya sanda. Siyempre ro promesa September aga 23 na kita makaron. Now, papangutana former mayor, now is member Emerson. Ano gondong estado ita aton nga ginaubrang bagong tindahan? Ag sa inyon umabot ro nga ginkanda kato nga mga investigation or inspection or inquiry ita aton nga sanggunang bayan?
2: Yes, katodong Judjit, no? Ako, September 10, hingan to, Uybis nga adlaw, nagkandak kami at inspeksyon.
0: Okay.
2: Sa ato nga Kalibo Public Market, agro na atubang kamon to, hayran da nga si Engineer Ria De Vera.
0: De Vera, okay.
2: Ang site engineer, no? Wabi ka to si Engineer Jeffrey Mendoza, nga andang site manager. And of course, ay kiban man naman nga mabot ito man si Engineer Dave Ignacio,
0: nga
2: officer in charge sa ato nga municipal engineering.
0: Mm.
2: Ag kiban akon si SB Ronald Marti, si SB Engineer Rex Bautista ay itulad na kamo nagugat sa medaybabi katwa among inspeksyon ay may ito pa sa crematorium.
0: Okay.
2: Oo, so ito lang si Engineer Rex, SB Engineer Rex, nagugat ka mo.
0: Okay, so nagtunga, anay ka mo. Kamang daywan, SB Marte, iya, sa tindahan, si Engineer Rex, ang ibang membro, igto sa crematorium at Memorial Park.
2: Yes, ito dong, Jujet.
0: Okay.
2: Na sa aton nga Kalibo Public Market, kung atong tanawon na, tanan do ground floor, hey, naka-install yun dong, mga nakasari-sari nga, tables, mga sections,
0: Sectioning. Okay.
2: Kung ako personal nga mag-assess ka to, ay pwede ito ananda ma-occupy ro ground floor area.
0: Mm-hmm.
2: Istorya may ani kami ni Engineer Dave Ignacio nga pwede ito ang makot kung partial occupancy i-grant sa ground floor. Sa second floor siguro, medyo tawagang kung pwede.
0: Mm-hmm.
2: Sa third floor, hagos naka-install yung mantan ng mga stalls in accordance sa andang agrihan ng mga sizes baga nga to.
0: Mm-hmm.
2: Kay katodong Jojet.
0: So may gindikwan, gindimang ginbago, gindman doong sukat it mga stalls?
2: Yes, katodong Jojet. Dahil sa series of meeting nanda kay Mayor Juris, simpre nag- itong mga taga-United vendors ay nagreklamo sanday may isot nga mayad, sugin bawbawgan. Hagos may mga series of meetings sandang nag-agreement dato nga Mayor Joris Sucro, nga hasta nga ni third floor ay hagamit yun nga para sa pag ando nga gusto nga mga sizes ay ma-accommodate ito ato nga local government unit.
0: Okay. So, Rokwan, kung ano yung mga stalls ay ginagaparan, okay sa mga vendors. Now, karnihan, ay pag sumaksa kay ta karni, nagaumpok, ha? Dahil nga, kwanyang eh, taga Stainless.
2: Yes, according kay Engineer De Vera, yung site engineer in sa public market, ay halos continuous man ko noon nakabisita pero aton nga mga vendors kapingit sa karnihan. At parang okay man kanda, so rudo yun nga.
0: Parang ha? Parang okay man ko noong kanda?
2: Oo.
0: Ay, kabay.
2: Sa mismo ro, nag-okay nga, do yun ay pwede yun magamit.
0: Ambay ninja na Debera mataron ha, nga parang okay man ko no sa mga taga-tindahan, sa mga
2: manog... Parang ay, nag-agreement ko no rong mga vendors at okay. Kapingitong mid-section nga nakita ng darusit pasyon ko doon nga lamisa. Ay, medyo waman sa dat reklamo gon.
0: May ginbago ba?
2: Yes, katodong judyot ginbago gitman do mga sizes it do yun nga.
0: Pati sa karnihan?
2: Mid-section,
0: okay.
2: Mid-section ho.
0: Okay, sige.
2: Ginbago gitman.
0: Mayad. Ngani, nag-okay man do aton nga mga negosyantit karni.
2: Oo, oh, Pero may kung saan na ito nag-bisita man, ayro aton nga mga taga-United vendors, no?
0: Okay.
2: Doon man ay sa bilog man doon nga nag-justified karni si Engineer Dave Ignacio.
0: Okay. So, kung do ground floor ay pwede kong magamit? Pwede kong mahalinan? Itaton nga mga vendors nga tagpara mata sa ground floor?
2: Pwede ito akunta ron katodong judget no, sa September 30 kun. Parang ako naming nabatian sa mismo man alin sa kay Engineer Dave Ignacio nga medyo ginahugat ananda nga pinsan sa damag
0: halin.
2: Halin. Walang iwanan siguro.
0: Okay. How about the second floor?
2: The second floor ay will naka-installed man yun do mga nakasari-sari yung stores. Kung ako nga rin basahan dahil yung mga kopya na ginpadaga ni previously ni Engineer Maria Francisco kay Ma'am Gay Joel. Pero yung kung halimbawa manaro aton nga face table 151 ka lamisa. Do halimbawa manaro meat table 80, chicken table 23, may litsunan pa nga table 14, gro kakanin kakanin mga doyon nga lamisa medyo disnevy man.
0: Okay.
2: May coconut grinder pa nga ng mga 15. May baligya amat itlog, nga lamisa, anom. So, doon doon medyo mabaho nga mga stalls, tables una sa ground floor area. May mga stalls mataas sa ground floor area. Sa rice native stalls, ay anang sukat matangani 3.5 by 3. Anong gabaho, 30 size bilog ron. Agro iba pa nga ni, karon mga dried fish. Medium table, 2.5 by 2.5. Kung man, pitong bilog, ang mga processed food sa mga anuman. Agro pa sa lobong, may una man, 5. Abo pa nga mga table stalls nga di na ako ni kamit lang ngayon. Sa bilog, tigdaiwaro iba.
0: Okay.
2: Tapos sa second floor, the second floor, sari-sari stalls nga table, ay 29 bilog. Vegetable tables, 192 bilog.
0: Ba, grabe ha. Kaborong managbaligya tinuwa, 192 ha.
2: Oo. 1 by 1 meter doon. Vegetable tables, matangang.
0: 1 by 1 meter? Ba, paano ba 1 by 1 meter nga rai?
2: High table, imaw. sa sari-sari table man yan, 1 by 1 man.
0: Sa sari-sari store, ha? Sari-sari store, 1 by 1 man. Dusokat.
2: Table yata, kat sari-sari table yata, imaw.
0: Ah, okay.
2: Oo. Tapos ro, mayon naman ang vegetable table nga 1.5 by 1.5. Parang semi-stalls.
0: Pero bisan sa sari-sari table ngon one by one masak isot-isot SB Emerson.
2: Siguro kung mga yung mong ginabaligya bala nga yung mga vegetables na ay sari-sari table no kung ano lang siguro yung mga kabaligya o naroon na makwartahan man ito aton nga mga pumuyo nga nila magbaligya.
0: Sa moron ka isot nga ron papaano ka guminan siya kaya karon? Paano ka makabaligyat abo karon kung mauro man ang kaisot 1 by 1 1.5 by 1
2: ay 20 na ibibilog man lang ron
0: masaka ba so, masamagapad pero talipapat ang dagaw anong sukat
2: 1 bukod 29 bilog agro 192 so yun nga
0: business. Okay sige or, sige ay doon na ng design
2: at sa stalls ay sari-sari stalls 2.5 by 2.5 medium stall doon imaw
0: okay
2: 124 na ka-stalls may vegetable stalls matang 2.5 by 2.5 medium stalls nga 20 bilog bangon nga ay mga spices essentials tigdewa-dewa so di kara kita sa third floor ay dry goods table 1.5 by 1.5 limang bilog suwat slipper mayroon naman limang bilog coffee shop isang bilog karinderia 2.5 by 1.5 semi medium stall 24 ka stalls may dental clinic na daywa dry goods 2.5 by 2.5 man nga medium stalls sa Inoy bibilog.
0: Okay.
2: General merchandising 2.5 by 2.5 medium stall, limang bilog. May mga opisina pang iba, tigdaywa, tigsang bilog. Kumiyang isang bilog nga offices nga 3.5 by 3 nga 31 bilog. May barbers na pangani kita, mga parlor.
0: Okay.
2: Medium stall 2.5 by 2.5 31 jewelry repair may una apat bilo dikato sa old building ay tailoring at internet services
0: okay
2: agrong based on the revised nga layout it doyan nga ato nga sa Kalibo Public Market the project na ron ay maka-accommodate it total nga 399 stores and 599 tables including semi stores.
0: Okay, so anda matanggin paigo-igo gid mata, aro mga original nga mga okupante sa ating tindahan sa bag-ong arang tindahan nga maisot.
2: Yes, tudong judget sa akong pagkasayod na medyo nagkasugot matasanda sa pila nga balik nandato sa opisina ni Mayor at sa nag-agreement last lihay nag-agree yung man sanda so naka-chemo at revised nga plano.
0: Okay. Row third floor ba? Rin nga aton nga ginatamdan makaroon nga layout plan na humantanan nyo taroon na engineer, SB? Nakita nyo aktual rin nga layout?
2: Yes, so pero makungani kay engineer Debe paano makunda ma-occupyan ay do roping ay pila malang akong square meters so dapat kabilugan ay may roping
0: basa open si baba ko ron ha third floor
2: kinangan yun dahil may cover doon katulong jujet dahil hindi pwede mga stores nga wawat cover
0: ay oo
2: so ginpangutan na ako ni karon si Engineer Dave ay hinuno bagaan ninyo matapos mga kundaya nga bukot kanagid at parang imaon doon ay moro in charge sa
0: moro OIC
2: public market nga ra as municipal OIC
0: municipal engineer
2: oo ay doon nga nang makonstruct kita sanda gid asanda it additional nga roofing karon
0: kay agwa tas kay bahan sa budget do additional roofing ha
2: siguro ay sagapton pa sabon it
0: ko dahil do design tabi karon aro design ta karon as approve ha do design hay do third floor nga ron hay matsa rorista oran ni karon kaganaan mo bangko-bangko to tambayan matsa food court dong design tabi karon ni ro 300 million
2: tawa ta punta ginagamit ron nga stalls o galing sa yun yung manitaton nga mga taga United vendors ito nga kalibo public market ay nag-agreement si Mayor Juris nga gamiton lang doon nga third floor para sa andang mga stalls.
0: Dahil wala man ni choice sabi, kundi gamiton gito third floor, ay hindi gin makumodar tanan. Dahil nga nagbakot sukat eh. Ruan ng sukat sabi, matagod eh.
2: Nagbakot ng sukat, katutong Jujit, based sa dati, mga kaintok itong mayad.
0: Oo. So, ruin nga ron nga construction it additional, ha, nga structure, the roofing, aside, ako nga wa taron kay bahan sa original nga plano ag sa budget.
2: Yes.
0: So may variation karon, may variation order.
2: Doon nga ni katudong Jujit no nga suno kay engineer day by gina-idea man it contractor.
0: Kumbaga sa pag-idea contractor makompromiso ro iba nga part ita it project.
2: As kung makita natin do anang site development kaya halos dali lang matapos pati parking
0: okay.
2: Do pati rato nga mga katgina butangan kung tangaroon it parang salakot nga ron exhibit parang exhibit area mini plaza bigali mo ron na yun.
0: Ayos na okay okay mata may mini plaza rato nga tindahan may yeah, fountain yeah, no. May fountain pa nga ni eh.
2: May fountain pa oo.
0: Yan eh, park, public market and park doon ni Mau eh.
2: Oo, para lang o iba itong gahugat sa andang mga nagapanindahan ay pwede man di ka itong magpupungko at mag-tautan ako ng ano ro.
0: Siyempre, may rin nga malibunog nga ron sa prente, parang pano, pasalubong center ko na eh, pwede mong tautambagyan ka ron.
2: Yes, oo. Ay, parang mini plaza eh. Hindi ka turut pwede magtambay-tambay o gahugat.
0: Okay. So, yes. mga sanog ita kuno, ay di, imposibleng matapos ita September 30. Sigurado ta ko sa nakita ko ha, hindi ta matapos it September 30. Wa tat matabong turnover, it bilog na tindahan ha, it September 30.
2: Sa ro September 30, ngaroon nga ni katudong Jujit, ay pwede ro ground floor, na ma-issue nyo tat. Partial occupancy.
0: Okay.
2: Oo. Pero
0: second and third floor.
2: Third floor. Siyempre, pabiro na rato nga elevator atong lifter pa. So, kung magamit kita second floor at third floor, ay gagamit kita elevator at lifter. So, pa rin ma according kay Engineer Dave, mga October pa kuno ma-purchase to, ma-purchase, maabot una sa site. At simple i-install pa rin doon.
0: May escalator pa ba ron na SB Emerson? Or elevator gang?
2: Elevator, sa bilog elevator, sa bilog ng lifter.
0: Sa bilog ng lifter. Para ron sa mga kuan, sa mga produkto, di ba?
2: Oo, para ron sa mga produkto nga di ka to iagi.
0: Magpasaka ka?
2: Magpasaka, yes.
0: So magastos ulit kuryente?
2: Ay, kung may ginasaka ba lang nga produkto ron, kung wak man okay. Doon ay una ang anay mo, naka-standby man doon.
0: Okay. Elevator nga ron, magastos mat kuryente ron. Pero is it aside din yung elevator, agro kuryente now. So pwede yung do ground floor. Pero
2: yes,
0: sa guwa?
2: Yes, ako nga pagpamantaw. O galing ang sa agreement ko na yung taga-United Vendors, agrong aton nga LGU, by ni Engineer Dave, hey, hindi man sanda mag-silo kung or ibang mga vendors kung bukod sama-sama sanda nga mag-silo tanat bilog kita sa kalibo public market. Tawag ang baga, siguro pwede niyo mga pangutan na roon ang presidente karon
0: ito yung solo. Kay Mrs. Tampos?
2: Yes, katudong Jujit.
0: Okay.
2: Para makonfirm na na.
0: Pero according sa inyo nga pag-kutan na una, kay Engineer Debebe, kay Engineer Ria De Vera, mga sanog kita matapos? Rubilog nga tindahan, ha?
2: Kung madasig ro pag-obra, kapindaan ng roofing, simple na saran ko, roofing ang mabuhay-buhay obrahon.
0: Okay.
2: Kung madasig sanda ag na well-provided agro yung materials nga pag-obrahon. So, pwede makaingabot it bago magtapos ro 2026.
0: Ang mga December, abik, kaya?
2: Kaya ron kon.
0: Kon abo ro tawo nga nagatrabaho.
2: Una ron ang materialis yun at abong tawong nga trabaho. Tama ron katodong Jujit.
0: Okay, pero sa ato nakikita, mga pilar o trabaho na aktual?
2: Ay, abo, matagaobra, galing ito sanda sa Idagong, gaobra tanan yung sa gina-develop ng daro mga parking area. Almost...
0: Mahuyap mata sa aton yung mga tudlo, talima?
2: Do...
0: Do tao nga nag-obra?
2: More or less siguro, naka-spread out, abiro mga tao eh. May mga, siguro sobrang matang 30 siguro bilog.
0: Okay, nga ni, imposible kita nga matapos tindahan. It, bisan as tapat November nga ni, imposible. Rubilog at tindahan, haro akong gina-istorya.
2: So, pag install abing roofing katodong Jujet ay gagamit kapat equipment karon eh. So, siyempre, mabugat to mga I-beam bar na dugang nga posti ito para mabutangan it ng rapter nga ginatawag sa mga engineering.
0: Pero ano ba, nagpasiguro matasanda aton yung municipal engineering office agro-contractor nga pro budget para sa additional structure wa matat problema?
2: Wa man it problema siguro sunok kay engineer Dave eh, dahil nga gina do contractor agro engineering ay close coordinated sanda so handaw ta nakasayad doon kung paano nanda i-implement do yung roping additional
0: siyempre kung do budget ni mo wa nagsaka mora manabi ka simple sa akong pagintindi at engineer ha takon niya pagintindi ta. Kung di mong budget ay isang gatos, tapos ay nagdugang ka, di mong budget sa isang project ay isang gatos, may gindugang ka. Ngawa man nagdugang, rin mo nga budget, isang gatos mangyapon, pero nagdugang ka, it's structure. Hay, gabawas ka sa iba.
2: Di nga ni, depende sa pag-assist ito nga municipal engineer and close coordination sa ato nga contractor.
0: Okay, pero imposible na gap. Pero mga December kung madasig, ag-abong tao kaya nga tapuso na bilog at tindahan.
2: Yes, kung once nga makakita, kita una equipment nga nagabatak ko rin nga mga I-beam bar at mga house pro I-beam ang biro ginagamit ang bugatron. So
0: kinagamit
2: nga may lifter dun eh.
0: Okay, ino pang utana pang sa bilog ay may power ron baga? Matsawa pa?
2: Tawa pa ro, transformer dahil may una, bisanda nga ron nga sa bilo nga structure nga makita ni mo nga doon gali ay MRF ron pumping room tapos kilid ay may garbage room area pagali ron doon makita nato nga may manaba nga structure. Mahaba-haba. So, di karon sa kilid ay una, di karon daw butangan it. May structure kang mataas nga di karon dapat ibutang road transformer nga pad, transformer pad ginatawag.
0: Eh, kaibahan na ito transformer sa budget eh. Sa 30 million nga loan, kaibahan dun eh.
2: Ay, siguro ron na hindi man natin ma-operate do tindahan kung
0: mga transformer.
2: may ato nabing elevator nag lifter nga yun, suga kinangan gidit na transformer doon.
0: Ay, matsala rin sa bilog sa problema, rong power eh.
2: Ay siguro three-phase pa nga niya, ro, pangkaroon, anong, anong linya, at kuryente kang magamiton eh.
0: Ay, kung ano rin dating linya, imamang gihapon doon ang linya karon ng gamiton, siyempre three-phase line?
2: Oo.
0: Di ba, engineer?
2: Yes, siguro anaw to at electrical, abiron katotong judget.
0: Ginainusoy pa nga nilang dating transformer kung sinagagto, pero sit aside darong transformer nga missing makaron. Gapangutan yes. Na si engineer, ay civil engineer gidra, aghalingid sa bangko. Kung gautang ka dati, ay ka nakagagi. Tao, kung nakaagi ka man ka nakara. Nakautang ka ba pag mayor mo sa land bank?
2: Land bank.
0: Uwa ka na ka-loan? Taga-mayor ka?
2: Kung sa DBP, malangkunta nga to ron nga kung napadayon.
0: Nadayon.
2: Dato nga public market nga construction. Hagos na gin-aproban man, gin-reloan it.
0: Takunta kita. Sahid mo, engineer, kung hadayon tayo katoro pag-ubra tindahan, wow, takita kita istorya tindahan nga na makaroon.
2: Dato ay history letter ato.
0: History letter.
2: Judith ay dalawa man natin mapobra, so makaroon ay... atong let us cooperate sa administration doon para matindog ra ato nga damgo it atong banwat kalibo nga madayot nga

0: them out.
1: Asi obre, asi taga-tindahan.
0: Taga-tindahan.
1: Aninang, si Aninang.
0: Si, oh, Miss Aninang.
1: Ivy Rose.
0: Ivy Rose Aninang, yes.
1: Okay.
0: Oo. So, doon man nga ni Anang din paabot, ako man mismo nag-ambag sa atong kay Engineer Amalia Francisco pa nga to, katwa pa, naka-retired si Engineer Amalia Francisco. Ano, mako naman, wata mako ginasukot na pinaltiro kan, contractor. Del,
1: oh, kabay bu- kahaba ta, ro, ano slippage eh. Delay.
0: Negative slippage. So, di ko na isanda, tanga lima ron katudong judget eh, kita malatay sa sanggol ng bayan eh, nag-panyata kita, ma-insure natin nga ro punto ay ginagamit it insakto in accordance man sa plano nga gin-loan it aton nga gobyerno.
1: Okay. Now, sino kita engineer do may problema sa delay? Contractor gibaga or aton nga munisipyo? Ay, one time, agin pakutan na rin ni Kwan, SB Christian una sa plenary session. Basi, kita aro may problema. That's why hindi natin masukot si Rotaplex. Ay, basi, katon daro problema. Sa LGU ta.
0: Ay, doon nga rin ay masabato ni Tato nga project atong municipal engineer agrong contractor doon. Siyempre, local chief executive, rong mayor ay ministerial mo lang abi na karon. So, kung doon ginasaligan ka ni atong municipal engineer, so kung ano ro kung ano rong mga pinangano to sa Kalibo Public Market ay ipabot manana sa atong local chief executive ron. Ano mga ginatawag na ron nga mga kung may mga variation, kung mga suspension, mga sari-sari tanan na dapat ipabot sa atong nga local chief executive kay Mayor Joris.
1: Okay. Now, sabi nung pangpakutana, kuday nagabinayad kita at in-extend at ito nga contract sa mga Garcia ko temporary public market. Sino gabayad ka ron? 300, daywaon ka 300,000. Doon na binayaran na ito, ha? Sa in-extend ita contract sa Ugta sa temporary nga tindahan.
0: Simple, nag-aagabi na sanggol ng bayan doon.
1: 600,000 yun. Ito nga ginabayad kay Garcia.
0: So, nagabayad ka na ito nga local government unit at Kalibo.
1: Ay, kung do problema sa Rotaplex, hey, dapat imo taro magbayad ka ron. Si Rotaplex ta, kuring 600 mil nga ron nga renta sa Ugta. Eh, dahil sana... Hindi
0: ka rin nga ni Conta, katudong judget sa negative slippage nga ron, ay pwede ko takan impose sa contractor. Ay, depende ko taro sa aton nga municipal engineer, eh, dahil sandarugin task sa ron nga particular nga ron nga project nga mag-supervise sa doon nga Kalibo Public Market natin nga ron.
1: That's why nga hambayin ni SB Kristen ay ato na naman ang iklaruhon doon. Sabun ko magsinukot kaysa sa Rotaplex, ag ibalik ato Rotaplex nga, hey, hamatak kamit yung basuhon, naging suspend yung construction.
0: Tama rin ay may una nga niyang nagsaligbat sa plenary karon nga aman kita gabayad ay dapat sa contractor tayo.
1: Ay basi man akong kita tar may problema, ag manukot kita kandag kita para balikan nanda.
0: Doon, huwag kita ka-side ka ron sa andang status at kontrata katudong judget doon. Ngayon yung maka-side ka ron na yung atong municipal engineer.
1: Ngayon yung makaroon na SB Emerson ay let us cross our fingers nga matapos. Nga matapos ito 2026.
0: Yes, kabay pa katudong judget. No? Doon nga ang bago kay Engineer Dave nga dapat mako na masyado itong delay draw ato nga lang Kalibo Public Market, ang mga tao nga huga.
1: Kerwisyo tayo eh.
0: Sa United Vendors.
1: Oh.
0: Agro-income nga ginadrive ito ato nga Banuat Kalibo ron. Dahil doon abido lifeblood ito ato nga Banuat
1: Kalibo. Tama. Kita nyo, deficit draw ato nga economic enterprise makaroon. Halin patuwi. Umpisa nga rong tindahan halin sa San Lorenzo deficit draw ato nga Mido. Halin ita 2023, 24, 25. Tatlong dagon yun. Gabinayad pa kita sa aton niya, Kwan. Bayad pa kita 30 kay Mr. Garcia. Perwisyo para traffic. Perwisyo sa mga negosyante. Asa na kalas 10. Gasaragon doon mga negosyante sa tindahan. Oo, oh, init ka agtuig to. Oo, oh, gabakal.
0: Nga ni kabay pa nga, doon nga problema sa Kalibo Public Market nga rin

0: ay matapos yun para rutawon ay malipay nga mag maka-adtoon kita sa aton nga bag-o nga Kalibo Public Market.
1: Okay, so ro yun do update nga rong ground floor kung gusto gid ay pwede nga magamit
0: ngaywa man gagamit elevator.
1: O galing ay hindi man gusto taga tindan, gusto sabay gid.
0: Asanda nga ob. Dahil nga ni katodong Jodjet, mapangutanan ni Moraton nga presidente. Ako, kanag mismo galin kung minatood nga doon doon istoryahan itanda nga grupo.
1: Oo, aga kung doon istoryahan ay rubilog at tindahan, ay basiabutan pat December. Kung madasig-dasig.
0: Kung madasig. Bago mag end it. Kalendar 2026 ay matapos.
1: Pero kung matpagbag-o sa tawo, ibaman gihapon, ay matsa 2027 gid sigurado.
0: Posible. May posible ron
1: ka. Siyempre, ano ka eh, nga civil engineer ka eh. Sa pagbana-bana tagi nimo, sa di mo tagagi, nga init na matapos. Kung doon nga tawo manggihapon nga trabaho, mauron dong dagaga trabaho, imposibleng matapos si December 2026 ng trabaho. Di ba, SB Emerson?
0: Basta kung tawan ng that extra nga efforts, baga nga, mag-deliberate materials, pag simpi ko noon ang materials, yung trabaho madali, simpi kinangang matabo nga tao, ang may equipment ka nga kaibahan karon para makasupport sa doon nga nabili nga rin nga construction it roping, additional roping nga rin ito nga three-story Kalibo Public Market.
1: Dahil ka, kung nga additional ka equipment ka ron, hay, additional expenses ka, garin takay, what binitbit ng equipment si Rotaplex pag-abot niya sa Kalibo, di ba ka? Gaway man lang, rugin bitbit ni Rotaplex pag-abot sa Kalibo. Ay, nagrinta man lang sanday ta equipment sa mga local ng mga contractor man niya sa Kalibo.
0: Posible, sa bilog abiro na kung garinta, mas mabarato kusa mag,
1: kaysa mag-transport ka.
0: Equipment, mag-transport, abo pa yung bagayran sa mga transport pa-add to pabalik.
1: Mm-hmm.
0: So, siguro, gin-decide na na magrinta lang, mas maka economic.
1: Economically?
0: Oo.
1: Oh, practical.
0: Practical, oo. Oh.
1: Aga gin-chap-chap pa rin pa-ubra. Iba rin nag-demolish. Iba rin, basta gin-chap-chap ah. Now, Sarah! Total, klarong gilman. Di ka rin nga nakita, di ka rin malang rin kaya itatun nga sa ngunang bayan, aga rin kumiti ni mo eh.
0: Katotong Jujet.
1: Now, di ka rin ako sa... di ka rin ako sa kwan. Ay, wapa natapos tindahan. Ginaputos pa't kontrobersiya. Nakatiwangwang. Arwaton nga krematorium. Aga... Memorial Park, nakatiwangwang, wa, gihapot ROI, loan doon, may interest may gihapon doon. Ano oray ang Aklan Peace and Development Center nga ginakonstruct ko man sa Nalook? Pilang milyon da?
0: Do... anong itawag nun niya?
1: Construction of Aklan Peace and Development Center. Building. Building yung banda eh.
0: May parang 55 million doon yung nga. Katbing convention center doon, ginamin mo katodong Jodjet.
1: Ah, dahil convention center. Dahil yung Aklan Peace and Development Center. Dahil convention center.
0: Parang, wabit doon yun eh, convention center. Ako nasayran nang nga ginakonstruct.
1: Kahapon na ba sa inyong agenda, ay yan naka-include doon eh. May letter si Mayor Jor. Hatalakan nyo kahapon na, di ba, SB Emerson?
0: Yes.
1: Dahil yung letter ni... Mayor Joris Bautista Sucro, parte sa rin nga kwan na Aklan Peace and Development Center?
0: Iba mataron, katulong Jodjet, nga project rin nga gina national funded rin eh, mao.
1: Ah, okay.
0: Ayok nga tawan it, muwa yata ro aton nga mayor para una ay direktor o kwarta nga budget para sa construction.
1: Ah, so Rupundo National, i-download sa local government unit.
0: I-download, o.
1: That's why nga nagabukas ka mo ita special account.
0: Yes, tama ron ka to, Dong Jodjet.
1: Okay, nationally funded project. Sa Nalook man gilira?
0: Do location
1: Nalook. Nalook man.
0: Nalook man, okay.
1: Now, how about the crematorium mag-cementerio? Memorial Park, ano nung status ba karon?
0: Sa crematorium, after nagkanda kami inspection sa Kalibo Public Market, ay nagdiritso ko to sa crematorium.
1: Mabilo?
0: Mm. So nakita nato do nga abuon gid man atambak ito. So apa nato ni final to kon ipison yun kon andang grader nanda. Siyempre makita andan ko man ya pad ro atambakan yun. So sa ato nga madamon ito man do ni ato nga committee on infrastructure kay ba na kon si Engineer Rex Bautista si SB Ronald Marti.
1: Ay dapat ay kun ano taro nakabutang sa Pugam Works taposon da dapat contractor. Diba? Dapat yes, kung ano ro nakabutang sa plano, obrahon eksa. Kung nakabutang una ag nakabudget, limbawa nakabudget do gate. Wa ko na sa po pero nakabudget imaw.
0: Yes, maro na halos ga parehas maro pag assist it aton nga project monitoring committee.
1: Mm.
0: Datong mga item of works nga halos ga kapaparehas ro andang report agar among
1: report. Inyong report. I send the gate ko nga 1.1 million. Ay, wa ko no sa, wa sa kwan, wa sa nang, ano nang nangawahan, wa sa program of works, pero naka-budget.
0: Oo, oh, dapat ay, doon nga ni, gin, kwan gita naton, gin, paabot gita kanda ron nga, dapat ipa-implement gita kanda, dahil una ron sa program of works.
1: Oo. Ay, kabatas, naka-budget, wa sa PO? Paano nga naka-budget nga watay mo sa program of works, pero naka-budget mo, 1.1 million, una, nakabutang eh.
0: Ani ay hindi man pwede ro cemetery yung
1: what gate?
0: Gate. Ang punato nga municipal cemetery nga ron doon eh.
1: Anong klase ba nga gate da? Anong klase nga gate da? Automatic da imaw? 1.1 million eh. Gate lang ha? Gate. Nagkaisot man lang doon. Entrance itatun nga Memorial Park.
0: Yes.
1: Kaisot yun lang doon gate eh. Dahil doon ang printe, may siminto matagagi, may pader matagagi, may design eh.
0: Mm-mm.
1: Pero no gate at anong nasuryahan, maisot kita. 1.1 million.
0: Bani, entrance at exit siguro ato niyong gate eh.
1: Eh, what abis sa program of works? What as una sa po, pero naka-budget imaw?
0: Oh, una sa item of work imaw eh.
1: Aram, may nagpakunta na din sa Canada. Aram, bye. Question lang. Paano ro pag-distributed stall sa mga dating stallholders? Ay pangutana sa Mido na ito, ay pangutana galing ra. Taga Canada, sa Mido na ito, ay pangutana.
0: Sa Mido lang karoon eh, isang daw ta karoon ka distribute eh.
1: Distribution of stalls nga ra, isalimo ta ni Madam Gay Kimpo Joel da.
0: Tama ro, no.
1: Engineer, kano nga ako engineer ha. Thank you good sa explanation, Engineer Emerson. Former Mayor, sir, thank you.
0: Yes, thank you man katudong Judget, no. Ako mo lang ay siyempre kinangan na ma-update natin ang atong mga pumuyo, no. Gusto atin nga mga kapingito atin nga mga vendors o na sa relocation site ay makartiguan nyo man.
1: Mm.
0: Eh, siyempre nasayaran natin ro kalisod ko andang pagpangabuyo na. So kabay pa nga atin nga nga public market ay matapos on before ma-end wrong calendar 2026 katudong Jude.
1: Thank you good sir. Salamat Engineer Ismi Merson.
0: Once again, good morning.
1: Good morning kid. Alas 8:49. Balikan taron dali lang. Hawanan ko na dong yung mga puwang dong kay Chip Dandy Perla Sila Cruz. Nakita kami kahapon to sa Andagaw eh. Nagapasik si Imaw. Dahil nga nag-apply mo ita promotion matsamay sobra pa mong sangkiri nga kwan eh, nga timbang. Kinangan nga maabot na gidong required ni timbang. Sangkiri nga, diet pa, chip, chick boy, Dandy Perez de la Cruz, sir. Kay Johnny de la Cruz na sa Libacaw Public Market. Good morning everyone daw. Thanks God and God bless. Kay Sir Mario Torreya sa San Francisco, California. Kay Jose Ributar, Hapin. Good morning, Gid. Una sa City of Smile, Q City. Paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlog sa Istansya. Ma'am Gima Tolentino, kanyang Jex Okati Terrazona, Toto Arbitore, postpone siguro, wapat pirma si Marcos Arbe, wato natin yung mapirmahan. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, God bless us all. Thank you, good ma'am. Kay Del Mardim, Madam, Ate Del Mabiltran, good morning, good. Pobreng Malipayon, Bosidwin, paniningitan ko sa kumpanya itayang mga wire nga ra, nga nagkakabit. Kapin sa tambak, gagabigid sa ang pwesto, ano ra, mauratagi na pabayan niya at kumpanya, gapaayos kita nga ra it atong pwesto, sa gabal do mga wire nga ra, ano lang kami karamatood, paghambay ka mo kumpanyat mga telcos da eh. Telcos da. Kumpanya nga rat mga telcos. Aksyonin nyo ra. Hindi man hibang dandong akil ko. Kataastro anda. Sagamat yet. Good health always. Thank you good, Boss Edwin. Anat mga telcos ra. Ipaabot natin sa mga telcos. Eugenio Washington, dapat kamuro mag-remind ka na sa mga telcos. Budingin tayo na sa Roa City Capiz. Good morning, Gid. Dr. Jones, good morning, Jet. Glory to God in the highest. Ano, mainit-init nga balita? Ayara, mainit-init nga balita. Sige na itong nga balita, nganit, mainit-init nga balita. Mga pasaway sa lipunan. Shoutout kay kay Wood Sticker Francisco, the Master Cutter, Dr. Jones at your service. Ma'am Rosie Isog Sandagaw, good morning pare, pang hanuta. Hamog-hamog sanda. Ginapaugtas sa dakinyo. Nung tindahan ngayon, saraduhan yun. Abong baligya sa kilid ni Karsada. Karunan kita. Ang iba, dali na ngayon ang iba. Balikan ko pagkatapos si Mangkara. Alas 8.52. Hatod kinyot Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang inaatrasan. Komensaryo. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Alas 9:08 na, balik sa aton nga pagpangalagad. Hawan-hawan mensahe kita. Oh, makanta na ko na si Arby ita. Lubi-lubi ka ra. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Oktobre, Nobyembre. Mayo man ko matapos, Disyembre. Mayo man ko hindi. Kaya Febre Mio, happy monitoring. Good morning. Base 2028 budget matapos, maabutan pat eleksyon ron. Hay nako. Hay nako ng Aluna Cristobal. Good morning na sa Tinigaw. Oy, Git Wilson, gali kay dating Kapitan Toto Orlando Reyes, ha? Nga naka-confine makaroon sa hospital. Hopefully, maging okay ka na former barangay captain Toto Orlando. Kay Cap Lourdes ni Reyes. Good morning lang. Kay Cyril Navaira, sa 2040 pa matapos nung tindahan. Mahaba o masyado 2040. Cyril Navaira, matindi. Utarin ko mag 2040 pa. Blessed Wednesday. Pa-shout out man sang daughter it happy birthday. Baka matuloy man sa October o base sa May or maybe next year. Ano pa ba ginhawat it LGU? Aga man wa gihapon gina-terminate dong kontraktor. Dapat mag-demand na rong end users ro mga taga-tindahan ay sandagid ro apektado it abo. Tama gid. Ay tama man duhambang ni Iveros aninang. Dapat sukton ta sanda tatong munisipyo. Isipa ba nga, sarintay akugta, 600,000 na rong binayad naton sa tagal at yugta, kuring temporary nga tindahan. Ay nag-inumpisaw nga at binayad pa sa bangko atong utang, kausuat at income nga nagasuhod. Ay nako, tama kagid, Engineer Bernard Biray Moises. Pero happy birthday lang sa imong daughter. Nga wa man imong ginbutang roon ang pangagan. Nga ni, paano na ito natamyaw? Wa man imo ginbutang rungagan it imong daughter nga naga birthday today. O, happy birthday lang kay Dong Juni Bejarwell gali Dong Juni. Medyo pagpamati no assistansya. Kag sa imong dalaging ding aga kay Mrs. mo. Kay kagawad Michael Sulina. Good morning jet, ma-duty na ako sa barangay hall. Duty na. Kagawad Michael Sulina. Ro no man siya nagpamugot upos kahapon dalaga laging Banu West. Amo abi. Nga manog sigarilyo sa naman siya. Pero ano naman siya, smoke-free municipality ko no. paano ko mamangin smoke-free municipality? Ay inyong alkalde na gasigarilyo agi.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning, ng Jet. Do 90 days nga gintao kay Jojo Ang. Haydo yun yun doong umpisa para mahalungkat anang mga plada control project. Una, sagwa itakan. Heba si kun makulong imaw karah sa anang mga kasong nga ginatubang. At tanaw na itong Julius Nunez. Preventive suspension po yung manda. Tanaw na ito kung anong kasunod ka ra. Good morning kay Junaden Vegao na sa Numan siya. Tres Hermanos. Ginatamyo na kuno si Konsehal Judy Balba Santos at Mabilo Kalibo. Mamabilia Lucero Crispino una sa Pamilya Morales aga Pamilya Morales sa Tabayon Banga aga Pamilya Indik aga Crispino una sa Aliputos sa Banwat naman siya. God bless man Mamabilia Lucero Crispino sa Aliputos. Kay Alberto Oretao na sa Naloo, good morning kid. Kay Toto Ijo Binjaranas nga nagamonitor makaruna na sa Ontario, Canada. Ma'am Gina Cipriano, good morning ma'am. Kay Mr. Victor de la Tonga. Aga katanong jet, English, malisod interpreton. Kita mo dong, two-third ginadibatihan pa. Good morning jet, sa nung balita, sa litsong baka ni Congressman, tuloy pa ba? Tuloy na pangutana, Vince Cristobal. Pero tuloy siguro eh. Ha? Mag 90 days. December, good. December matapos dong 90 days preventive suspension. Vince Cristobal. Nga ni nga, basi maka-attend, imaw. Siyempre, libre imaw ka to eh. Libre imaw, suspended ka eh. Wakata duty sa Kongreso. Di, libre ka. Ay, basi maka-attender imaw. Sa launching o reopening at Dumaguit Port. Tanaw na ton. Huwag to na ton ay huwag pa man eh. Before ko no undas, arong launching ito Dumaguit Port, according sa Starlight. Kaya nung Rigi Ribukan, God bless sa Mubo. Doyon ron, hinagakinatabo utas sa aton nga panggobyernohan. Rong pwede, higinobra nga, hindi pwede. Ngayon, kamalis ka rin mga nagakinatabo. Mga ni Johnny de la Cruz, una sa Libacaw Public Market. Dating isbilong nung diasi si Nabas, good morning, kid. Isolated nga kaso man lang, kuno ron. Aro yung panakawan na may ni Rowilim Yaba sumil hindi danyo. Ma'am Poli Sabal, Sir Ed Sabal, God bless you always man, una sa California. Kay Angel May Pontibilla. Kuno mo, musta naman kay Jan Saklan? Ah, okay lang kami. Okay lang kami, madam. Good morning sa mga nakikinig at solid mong followers. Katunong Jet, iya sa Zamboanga. Wata! Gina inatuha ko mga kandidato nga kapitan nagkagawad dong eleksyon. Makara hindi ko na badayon sa pag agpagmadayon man ko no. Hay nanugid, ready man sanda. Ay, ready man yaro aton yung mga kapitan ah, nga nagapare-elek. Sa mga nagakaganabo, may akon nga amiga. Iya nga kapitan hay wa man sanda. Gawori sa desisyon, madayon na gindi. Hay pwede man ko no. Online doon na nga ito nga pag extend chemo ko lang nabatian nga una sa aton hay kailangan pasanda mag-file iya sa Manila gastos yung dayon it mga kapitan doon. Sinda yun ibawas anang expenses pag na-extend sanda diba? Siyempre sa pundo man dayon it barangay. Diba katulong jet? Tama kagid, madam. Good morning una sa Zamboanga. Kay Bert Tabor Rusio. Good morning, Madam Linda Tay. Kay Dudong Kukoy. Una sa Libacaw, Toto Roger Lucero Nagales. Una sa Office of the Barangay Affairs, kay Will Andre Tambong. Oh, good morning, Gid. Aksa tanang acto the members. Sa Tambayan, una sa Guling Ramos, aksa si Kimpong opisina nanda. Sana mabuksan na gitong tindahan. Sana nga. Ay, sino ba na ila? Ngayon mabuksan doon ay perwisyo. Perwisyo sa gobyerno, perwisyo sa negosyante, perwisyo sa mga motorista. Puro na lang perwisyo sa pumuguyo.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ano ron, boss? Medyo kagapihan ng imong lamisa, pwesto, tapos sari-sari store. Ay, paalin, lisensya mo pilang libo. Medyo sang... Doon nga ang punto nga ni. Medyo sang kahon niya nga sardinas i-display mo sa store mo, abe. Tama. Kagidoy nga ng pinakapunto, one by one, ha? Maisot nga na misa lang, one by one, tapos pinag-inabayaran mo sa itong munisipyo. Di ba, dong? Alkansi masyado. One by one, ora, oh. Sang metro, dayat, yapad, agdaya mataba. Mabaho, parong kasilyas. Nidingdo. Itdihama ka. One by one. Ay, nako. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz na, sa Sinaserna na sa Proctos. Good morning, it. Kay Jan Ramos. Pakikutana kay SB Emerson. Paalin ta kung imong ginabayaran sa munisipyo ay 2 by 3 sa kontrak tapos ay 1 by 1 yata makara. Do yun parang punto nga ni. Ipangutana na itong sa Mido ron. Pakikontak ni siya Madam Gay Kimpo Joel. About sa rengapad nga ng mga 1 by 1, 1 by 1 nga ra. Medyo matsam malaki parang milagros sa cemetery ag apartment style. Hay nako, amba ni Jan Ramos. Ikutan na ta sa ito nga taga Mido. Ay gin-inspeksyon nito, 1 by 1 sa mga lamisa-lamisa ang kabaliga tinuha. O paano ba ito di kontrata mo ay 2 by 3? Or 2 by 2? Tapos tawan ka 1 by 1? Daw picture ba? 1 by 1 picture? Dakpano Rolando Pakaira Mitch. Ako nga sir, gin-move. Got anak ko sa aming barangay, 4 piece anak ko, hindi raw pwede transfer sa akin kasi hindi raw ako a household sa amin. Ay requirement sabi eh. Pero registrado ako sa barangay namin. Hindi ka pala wakagaling star sa inyo. Ayun na siguro sa requirements eh. Ka grade 7. Ay ipangutana ko galing. Pwede bang magreklamo? Pwede kang magreklamo. Ano bang doon? Ano bang programa at gobyerno yan? I-clarify mo na anong programa ng gobyerno yan. Kamu lang kuno, ma'am, mag-adjust sa pwesto nyo. Narintahan pa. Bahugan do pwesto, daywa kaslat kamuman gastos plus another rental kaslat matabo. Wana, Arby! Kasi nakatuka na. Ha? Nakapangaga na rin mga stalls nga rin. Yan pa, igu-igo nga rin. Actually, rong third floor, wa, dapat it stalls doon. Gin-extend yung nga ni si Babaw sa third floor dahil nga ni nga kugang. Ay gin-adjust. Kaintok nga ni gin-adjust. That's why nga rong third floor, imbes nga wawunit na pwesto, ay gibutang at pwesto. So kinangan doon additional structure. Upakotana, may pundo ba yan?
8: Todo, komentaryo.
7: Di ba nga, Kap? Good morning, Kap. Yopemio Tem de la Sena. Kay Kap Bernabe Boy Aquino, nasa Bacausol. Good morning, Kap. Kay Jojo Panda sa Dinigaw. Vince Quezubal. Tuloy ba yung plano ni Kong Jojo ang magpakaon sa Banwait ni Washington? Ay baka tuloy. Ah, baka pakainin niya buong bayan daw eh. So ibig sabihin, 33,000 resident voters ng New Washington, kaya. Kayang pakainin ni Kong Jojo yan, buong bayan ni Washington, kayang-kaya. Good morning and blessed Wednesday. Kagawad Kap, Mila Taiko na sa New Buzwang. Good morning kono kay Barangay Captain Neil Candelario at Poblasyon. Halin agsatan ng mga opisyalis ag stop. Paring kay Nini Geraldine sa Bali Aerodistan. Ngayon ka babati makaroon Skyler Chan. Kapamati man ako. Blessed Wednesday morning. Thank you kids Skyler Chan na sa Singapore. Kay Andelicio Andre. Good morning man ng Lin Biray Pigaroa. Good morning. Shout out sa tindahan nyo. Si Rafaelin Junicio ag kay Jonah kuno una sa tindahan. Engineer Cesar Gomez Taiko sa New Buswang, God bless you always man. Kay Andy Magpusaw, good morning. Sa Kelko kon sin pay tiga ilihapon imaw pay pag brown out arong Akelko, hindi man Akelko tanan, actually rin nga mga manual load dropping gina-obra rat in GCP dahil nga kuwang ng supply. So, kailangan na mabalanse. Mabalanse. Doong kuryente nga nagdagagan sa nga linya, that's why may mga manual load dropping. Ang kinangan gid nga mag-manual load dropping sanda dahil kuwang ng supply. So, hindi man da tanan sagat Akelco. May una man nga mga instansya nga na Akelco pero mostly, hindi man sagat Akelco. In fairness, Akelco. Daiwang Caldero, Roga Igo, salamisa nanda sa tindahan. Aba ni Silo na Mayra, daiwang kakaldirong kurigo, one by one eh. Minokre ang pwesto ron kon parehas ka pwesto makaron okay makaron bahaw. High grocery. Butang mo medyo CR Japan. Oh, come on. Woto ko kita ahay. Ako pinakauna. Shout out lang liwat. Ay, good morning kid kay Bong Sonyo nasa Marikina. Oo, nawala kasi.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Dali na kid ha. Ay, maliso kita sa pihak ng linya. Ay, Kapitana Onyet. Good morning kid. Choliet Onyet Tolinte Melgarejo. Matik nga. Puruon do mga kawatan. Rong aro mga gawatay. Aputlon dapat. Rong mga nagaw. Watay nga wiring say wa it may gaako karon kung ginakutan na mo. Utdon mo sigurado may gaklaim karon. Ayaw nga kuryente. Pakutda-utda nyo. Ay base kung makuryente ka mo. Anat mga telcos ron. Sayran man ninyo kuruan na takil ko kung nagruan na ita mga telcos. Kagabanan ko nagalaylay nga ron. Nga ginapabay at mga irresponsable nga mga telcos. Anda ron. Ha? Birahan niyo ba ka?
9: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
7: Utdan nyo. Ah, barangay. Paginutod nyo, may gaakon karon paginutod nyo. Dahil pag hindi nyo utdon doon, wat gaako karon pabayan na dalan na mga responsable kita nga ni.
9: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
7: Ipasubmit na rong contractor retribay sa Perth, sa CPM. Agud masarenggid ng estimated completion at public market. O, doon yung dapat. Ato niya SB. Ipasubmit ko no. Ang ba ni Civil Engineer Moises. Arong contractor ito revise sa Perth, sa CPM. Agud masayra tagid kung saan ugin matapos ng project ka na. Good day, Jet. Masyadong magulo rong implementation at mga project at banwa. Sin arong mayor nga anat arong yung trabaho as the CEO. Huwag init kaklaruhan kung maghinipos ang daputing aro mga SB. Thanks. Tama gid nung Bini Lacerna. Good morning gid, Mampi. O na sa nalook. Ay, happy birthday man, Pastor Roland Rubias sa Tibulan nga nag-birthday today. Happy birthday gid, Pastor, ha? Belated happy birthday kahapon kay Pastor Philip Alparo. May nagawas siyang pirmi, Pastor. Belated happy birthday daw, Pastor. Aling kay Bagsik ni Juan. Ganun man kakon, Pastor Philip Alparo. Belated happy birthday gid kahapon.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Kay Nini Jane Ambito, nasa Libtong. Kay nung Roger Ambito, good morning, kid. Thank you, kid, bro. Agod babugtaw man si Chip Vargas. Kung mga kasong arat panakawan, tama, kid, kuya. Mga kasong arat panakawan sa kalibo. Ngaro involve kagabanan mga minor di edad. Harat arong kanamiton niya kwandong, ang mensahe dong. Gusto mo dong basahon ko? Ha? Di lang ah. Ang sorp saya mo ay magre-renew na. Then mo lang doon ang akwan ah. Minsay. Sige nyo to kayo na. Sige nyo to. Ara. Bahala na ko na dyan si Gay Karon Itmido. Suno iya sa OMM. Imaw na ko na maaga magsabat. Karon, angot sa tindahan naton. Sa construction ha, hindi ito pwedeng ipasabat mo kay Gay Kimpo Joel. Ah, sa proseso it construction, ano tagabot it economic enterprise? Ah, pero pagabot sa mga stall suit di karon ipasabat naton kay Madam Mary Gay Kimpo Joel. Dugapad it mga stalls. Rang one by one nga ra. Nagkasugot yung magkakara. Okay ko no eh. Okay ko no sa mga taga-tindahan, one by one eh. Para sa mga gulay-gulay nga ginabaligya. So bayad kahit kung pilang libo ginabayaran mo sa munsipyo, sa one by one nga pwesto.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ay, palinjit, bugto na itong turay kara between Dubagit, Batan. Ay, hindi, pagidman. Hindi, pagidman, bugto. hindi ka pagilban bugto. Dahil nga, panganik kita kasayin kung may budget doon eh. wamat dapat nga mabugto. Dahil unang-una, wamat dapat bugtoon. Dahil unang-una, wapat budget dutunay. Rohambag malata, budgetan anay. 800 million sa 2027 budget. Hay tao ko nakabudget gidmanda sa 2027 budget. Dugin promesa ni Congressman Jojo Ang. Oh, Congressman Jess Marquez, kung gapamati ka, ay kaparti ka ko pag-deliberated budget. Nakabudget ba rung Batan Dumaguete Port? Nga ro initial ko nga pundo ko na 200 million. Dahil pag wala nakabudget na sa 2027 gaa, butang bagong wala. Ha? Wata, promesa ka ta. Dahil sino mapatindog itulay nga what ROI? Kung ako manabi, ibotang tabi nga may unang private investor. Ibotang tangwaro gobyerno, what budget gobyerno? Rupakota na sino private investors nga ma-invested billion-billion sa saka project nga what ROI? Manukot ka tulpi? Pipilasok ton mga tulpi. Pila ro gaagi una nga sagakyan. Ha? Ag magbalit tulpi. Aro iba karon tison ko lang umagi sa banga akong mga bus. E total, ga-pick up gamat ba sa hero? Ay, yan lang ako maagi sa kuwan man. Yan lang man ako maagi. Kung gabayad ka pa tulping kamahal, yan lang man ako maagi sa banga balite altabas. Ah. Ha? Pila man ang kabanwarong diferensya na. Balite malang. Ag part itbatan man ang diferensya, makaabot ko at altabas. Ano pa matanan? Nakabudget ba? Pero 200 million banwa, apat kaposte ang ron. Ha? 200 million, apat niya kaposte, bukong datulay. Atong nisturyahan pagkatakaroon. Poste pagkatatulay. Apat pa ang kaposte, itulay do 200 million nga ron. Pag dumdum niyo, 200 million nga inisyal nga pundo, tulay ko hindi. Poste pag ang apat kaposte.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
7: Yan ang ginahambay, katugagi. Gabasi kung magtao kamot. Ako rin ang ginahambay ni dating Vice Governor at Congressman Billy Caliso Quimpo. Tandaan nyo, ginbasa ko anay. Basi magtao kamot false hope sa mga pumuyo. Ginpasalig nyo, wa ganit matabo. Kung wa nakabudget na, wala pong tulay tayong dapat pag-usapan. Walang tulay pag hindi nakabudget yan. Assuming, for the sake of argument, nakabudget yun man, 200 million. Hindi po tulay yan. Poste pa lang yan. Apat na poste pa lang.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, todo.
7: Makaroon, well, si Jet, purang gali, sa natikal angot sa tulay, Dumaguete Batan. Makaroon, hay tikal po yung makaronda. Pero kung makita naton nga nag-umpisa gon, ag may basta ting pundo, eh, mahamba na tong hindi tikal ron. Kundi minatood ron. Pero pag wat at pundo kita nga nakita sa GAA 2027, hay, pwede na itong mahamba nga minatood ang tinikal ko taron.
10: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, todo.
7: Good morning kay Nini Landa Servatos de la Cruz nga nagapupamahaw. Enjoy sa mga pamahawa. Bukon tayo convenient nga tindahan aton. Need na pilot specific performance. Chop soy rong pagkaobra. Di pagdumdum ko abi nung toy, hay mapile ka mo. Ha? Ikaw lagi doon pag-asa kara. Ikaw lagi doon pag-asa kara. Tadjet tauan ta siguro ita Romana rong financial advisor ni Mayor. Kilohon rubog at itbues kontra sa kita it ordinary yung pumuguyo. Nagapaganubrat minilyon nga proyekto ag pugaon sa buwes rong mga taxpayer. Ano ang sitwasyon ko atong okay. Wa pa actually, wa pa. May request sa SB Kitse nga kung pwede ayuson do atong irrigasyon. Pero wa patat naaw. Paano ka mang inconveniente sa pagbaligya sa one by one? Abi, ikaw negosyante, ikaw nung bagi, kung negosyante ka, conveniente bagarong one by one.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Raton nga kung sinot banwang kalibo at sa may mga siper na nababa pag-abot sa probya tindahan. Ay, hindi man. Nabatihan nyo naton si SB Emerson, naghambag man eh. Si SB Marte, anytime ko natong tawagan, wa man nagabalibad. Ngani, wa mat siper. Doi ba sigurong SB? Basi kung may siper baba. Pero may una matang wa mat at siper do baba. Iba nga ni, what siper? Ha? Kundi tinahi. Tinahi, yung tagid. Bukod yak sinipiran, tinahi.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning, Gid. Kainong Bagyal Cubendas. Ikutana ta, biha ko na nakabudget. Ikutana ta, ha? Kung nakabudget. Nakabudget ba ang dumagit? Katana na ton para sure kita kung nakabudget. Nag-deliberate it budget eh. Kung nakabudget sa kwan? Sa 2027 budget. May sisaro aton yung Speaker of the House. Dahil yung Speaker ha, ay what kita sabat ni Speaker D? Ako na nakabudget. Sa deliberation ba budget ay included ang 200 million na ginpromesa sa Batan Dumagit Port. Pag wala, ay wala na.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Blessed morning, Gid. Ampo, Attorney Inge Reyes. Kinini Jean de la Cruz. Good morning, Gid. Hay, ano plano? Tubang ginaobra tindahan na ron matapos may lagon na ron magapad ano ron parkingan o basi pwestuhan gulayan o isdaman rin nga malibunog libunog garon pasalubong center ko no di karon iping na fountain para may tutambayan ko no. Tuloy ang buhay sa mga taong na nga ang ngailangan po abay ni Ma'am Tessie Sanchez Herbacio de Torres. Ginaproblemahan nyo kung inuro matapos tindahan kung binuligan na bininyot obra agod dali matapos. Hindi man pwedeng bisan sino lang mabulig karon na Rowin Imiaba sumilid. Dahil nyo nakakontrata, binayaran ta natin doon. Okay? Binayaran po natin yan. Dapat trabahuhin nila yan ng eksakto. Gawin nila ng tama yan kasi binayaran yan. Binayaran na gobyerno yan. Tayo ang nagbabayad yan. Inutang natin yan. Hindi nila inutang yan. Tayo ang umutang dyan. Tayo ang magbabayad dyan. My goodness! Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
11: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Dali
11: lang. Todo komentaryo. Todo komentaryo.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag

0: Eileen. Agkasayod ka mare, nga alagang Law Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag, babyface, imawgi hapon.
1: Agharap pa mare, alagang Law Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
0: Ikaw, alagang Law Marquez ka ba? Law Marquez Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
8: Just Analo promo na.
7: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Tatay?
16: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Alas 9.44 na. Ato na gitawa to station na bilhin ng mensahe. Ay, ang aga na gid eh. Kay Hamlin Kunanan, una sa Davao. Oy, good morning. Sa Davao. Kay Hamlin Kunanan, kapangutan na si MJ Ignacio or Daniel. Hamaan ko na huwa tagi hapon dong electric bills. Dapat kang 18 pa ron. Asa makaroon, huwa patanamon na baton among electric bills. Sabtun ko mga nanganon. Dali lang gid MJ Ignacio or Daniel, ha? Happy birthday ko no kay Pastor Philip, pa rin kay batchmate mo Arbitore. Kay Trixie Caballero, good morning gid. Ginaproblemahan nyo kung hino na matapos tindahan nga ron. Dili Jean de la Cruz, good morning man ha. Halo-halo ron boss. Ibiligya mo ang 5 pwesto nga ron. Good. May maigo sa makaron ityapad. Pang halo-halo gang. Pang halo-halo na lang. Kay Robert Luis Kahilig. Oy, good morning kid. Robert Luis Kahilig. Kagawad. Una sa Katipunan, Binaliw Point sa Banwat, Borwanga. Kay Jules. Good morning kid. Toto Jules Ningala. Una sa Purok Dos. Kondong 200 million do budget. 300 million. Hindi lang 200 million. 300 million. Agon parayang sa haligi. 200 million. Tama, tulay. Agong parang sa haligi, kaya na ipag-ubrahon doon. Tipo na nilong bastanting budget ako diritso hasta matapos. Tama. O galing ginabuo mabisa national budget eh. Ginapangutana ko pa, wapat response rin sa House of Representatives eh. Kung na-include mo sa deliberation ni 2027 budget. Good morning kid sa pamilya Ray, sa Badyo naman siya una sa Puro 4. Nga adlaw-adlaw ginagapamati. Kay Neil Crispino Ray. Thank you, Gid. Sinyo to kaina. Agod niya, sang pasadahan na lang. Paano, Abi? Gintipid rong tindahan din, naka-reserve, dabaga. Kuno, rong mabuhang nga pesto para sa... Matsa, hindi yun matapos. Dong pure gold, hindi dyan. Tiga yun, tarong pure gold. Ang location. Dong Robinson, hindi. Hindi nabaday nung pagparinta. Ita... May ginapat din gabing another building. Una malikaw sa compound ita ring tindahan nga ron. Nga ginaubra. Para kunta rintahan ni Robinson Supermarket o galing hindi ko namada yun. Ay natural, dapat hindi ginman. Ay, ro imo nga ginaparintaw na competitor. Ah, makumpit man sa imo man nga tindahan ayan at banwang tindahan. Eksakto ba ka? Hindi ko tanga ni Masairan, hindi ko tama tungkad ng science of correct thinking.
3: Todo komentaryo.
4: Di ba ka, JR Mabini? Good morning, kid. Araw Sabat kay MJ. Kutana kaina ni... Sino yun to? MJ Ignacio or Daniel. Para sa kakaklaruhan ni Tanan, ha? Hararong hambag itakel ko. Sino yun to, dong? Hambag itakel ko. Hara! Starting September 18, eksakto gini mo hambag 18, di ba? O, 18. Starting September 18, 2026. Donga! Alang. Akel ko nga meter readers will continue with the regular reading of your electricity meters. Please note that the meter reading will only record your actual electricity consumption. In kilowatt hour, no bill will be issued yet during the meter reading activity. Arayabi high compliance da sa ERC advisory sa implementation ita regional secondary price cap, SPC. The ERC ay nagpapanog direktiba sa mga distribution utilities to continue regular meter reading while holding the issuance of customer bills until arong IEMOP final statement bill hay i-issue. So watugat yan kamo. The IEMOP final statement bill for the August 2026 supply month hay expectahon nga i-issue on or before bago or after September 20, ay 23 yung kita makaroon. After it necessary recalculation of market settlement. Pero nagapasiguro nga kelko sa mga konsumidor nga makabaton ni kamo itin yung bill. After ita nagakaigo ko nga recalculation of market settlement. So klaro na. Wa pait gin na paguwa nga bill do akel ko. Siguro base sa masunod gyud ang mga inadlaw, maipaguwa on sa nga bill.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Okay. Hindi fax, question. Question lang po, Congressman. As promised. Again po may sabi, as promised. Question lang. Nabudgetan ko no sa kwan eh. Sa national budget, ito 100 million anay. Diba? Ginpakutanan natin karon si Mayor Simonet yan eh. Kondo budget sin mahalin. Ay national ko no. So pabudgetan anay initial nga pundos 200 million. True Congressman Jojo Ang. Now, ginapapakutanan natin makaroon kung na-include sa budget deliberation. Pero nga 200 million. Eh kung wa ma-include ron sa budget deliberation, so wa it budget. What gin propose nga budget nga 200 billion? Kung white budget nga 200 billion gin propose, buta magun, wala tayong tulay na gagawin dyan ngayong 2026 or maybe 2027. Kung wala naka-budget sa 2027, base sa 2028 pa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, nagapakutan na si Kong. Is this a question or fact? Kasi hindi ko ito na, ay wa makita ito. Wa makita. As far as I know, wala akong nakita na dumagit Batan Bridge sa NEP. So wala, wala pong budget sa National Expenditure Program nga 200 million. Debo tamagon, wat at pundo ron. Kung wat pundo, sin orga pundo. Wa man ita investors nga ma-invested billions. Nga wat siguradong return of investment. Ay pag private investors, negosyo yan. Di, ang magnegosyo ka at perde. Di ba, Engineer Tets? Titoy?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ouch. Okay, sige. Walang problema. Mingko istansyat arong pure gold. O, istansya or tigayon, basta hindi, di karon sa tindahan. O, istansya, istansya man, kung tigayon, tigayon. Pero walang pure gold dyan sa tinatayong bagong tindahan, nakatabi dyan, walang pure gold dyan. Dati, kuno, ay plano, parintahan do building, gagi na patindog, plano pang ipatindog building. Dahil may kwan eh, may annex eh, may building one, doing building one, ongoing, may building to. Rintahan daw it Robinson Supermarket. O galing, nagreklamo rin taga tindahan, nagdapat gin man nga magreklamo ko mo, so matsa hindi yata pagbadayo nun. Diba si Konobrahon na nga, tindahan man gihapon dun? Tindahan man gihapon. Agang-agang nigit, good morning sa mga taga-Kulabnog Palaya. Una sa APL Mini Sound. Yagpas na bi kita.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Ruby. Sasangan ko bilog ka par sa banwa. It radio to the Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon. Mainit gagawin it Merkulis. September 23 na kita. Trabaho lang! Walang personalan. Banwang nagapamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, masaway sa lipunan. Mahalilis sa hipong papawin. Radyo, get the jet race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Black Cross, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang dinamira inyo nga.

0: ni reseta ninyo sa akin.
1: Aha.
0: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman ah, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Gold! DTX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa akin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, Chimpugon Raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami ginaya kung kadabog taon na ito magtulok to si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gati. Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ga kurinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may aring kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
10: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsige ka na sag, gagsige na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX500 na panami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di GTX500, Sir Boy.
12: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like GTX500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka ning kampyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka GTX500. Ha? Basic ka Martin C, no? Amo nang kontrida mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko, Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man,
9: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani,
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga chano. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women nga ha. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang masul mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon ng
9: aromaterapi. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ada sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ininga, ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlong adagom, or sibit, tinlong, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang mga ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang bangilok mo nga medyo medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind na lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
13: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga punto.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules, fecha 23 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, kakalibo Mayor Jury Sucro nagbabala sa gumawa ng vandalism sa overpass.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, construction worker na bigong makatanggap ng BBM scholarship sa Madalaga nakatanggap ng kaliwat ka ng tulong.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang headline, DILG Aklan handang tumanggap ng mga reklamo at paggabay hinggil sa one-time 20,000 pesos na scholarship.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, libreng kapon para sa mga lagang hayop, isa sa gawa sa tangalan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang regional, 36 katao huli sa operasyon kontra illegal fishing.

0: Sa Mandala PNP, nag-block ng dalawa hanggang tatlong website na umano'y nagpo-promote ng karahasan.
1: Todo balita. At para naman sa headline, balita international, Iran nagbabala ng mas matinding pagganti kapag muling atagihin ng US.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, evacuation ipinapatupad sa ilang lugar sa Japan dahil sa bagyong Duan.
2: Todo balita.
1: Headline, balitang sports, pickleball world number 1 Analay Waters bibisita sa Pilipinas.
2: Todo balita.
0: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, Kat Legado naglabas ng bagong look bilang Miss Supranational 2026.
2: Todo balita.
1: Headline, balitang negosyo, malakihang oil price hike ipinatupad noong Martes.
2: Todo balita.
0: Samantala, dako naman tayo sa health news. Sa balitang pangkalusugan, DOH, hinikayat ang pagkain ng isdang may iodine at selenium.
2: Todo balita.
1: Alas 11:30 in webinar, at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
2: Todo balita.
1: Nagbabala si Calibo Mayor Juris Babo Bautista Sucro laban sa gumawa ng vandalism sa overpass sa Mabini Street, Calibo, Aklan. Ibinahagi ng alkalde ang mga litrato ng ginawang vandalism kung saan makikita ang itim na spray paint sa pader ng overpass. Ayon kay Mayor Sucro, patuloy nilang pinapaganda at inaayos ang bayan ng Calibo, kaya hindi dapat sirain ang mga pampublikong pasilidad. Samantala, hinimok naman ng alkalde ang gumawa ng vandalism na umamin at managot sa kanyang ginawa.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang detalye, balitang lokal, bumuhos ang tulong na natanggap ng construction worker ni Estudyanteng Bigong Mapabilang sa BBM Scholarship Assistant sa Barangay Paningayan, Madalaga. Ang estudyante ay kinilala kay J. Mark Inosanto at residente ng nasabing lugar na itinataguyod ang kanyang pag-aaral mag-isa. Si J. Mark ay estudyante ng Libakaw College in Science and Technology at kasunukuyang 4th-year student. Napagalamang una nang nadismaya si J. Mark matapos itong bigong mapabilang sa scholarship na 20,000 pesos na ipinamahagi sa kanilang barangay. Wala rin itong mga magulang at nagtatrabaho lamang ito sa construction upang masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Dahil sa mga media interviews at maraming naantig sa kwento ni J. Mark, kabilang na dito si Mayor Juris Bautista Sucro, alkalde ng Calibo, mga vloggers at iba pang sponsors. Malaki rin ang pasasalamat ni J. Mark sa mga nagbigay sa kanya ng tulong at nangako na gagamitin nito ang pera para sa kanyang pag-aaral at pangangailangan.
2: Todo balita.
1: Sa kaugnay din na balita, handang tumanggap ng reklamo at magbigay ng gabay ang Department of the Interior and Local Government Aklan sa mga residente at estudyanteng may hinaing sa proseso ng pagpili ng benepisyaryo ng one-time 20,000 pesos scholarship sa kanilang mga barangay. Ayon kay DILG Aklan Director Raimundo Palanog, direktang programa ito ng Office of the President at Liga ng mga Barangay habang nakatutok ang DILG bilang monitoring agency. Sinabi ni Palanog na bukas ang kanilang tanggapan upang tulungan ang mga magre-reklamo at ituro ang tamang lugar kung saan maaaring isumite ang kanilang reklamo, kabilang ang Grievance Committee. Iniyak din ng DILG Aklan na ipaparating nila sa kaukulang Grievance Committee ang mga reklamo upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Bukod dito, minomonitor din ng DILG Aklan ang paggamit ng 200,000 pesos na pondong inilaan sa bawat barangay sa lalawigan, kabilang ang one-time scholarship assistance. Nabatid na opisyal nang inilabas ang pondo para sa 327 barangay sa Aklan noong Setyembre 2.
2: Todo balita.
0: Dagdag at detalye balitang lokal, isinasagawa ng Municipal Agriculture Office ng Tangalan ang libreng veterinary mission para sa mga lagang aso at pusa sa Setyembre 29 hanggang 30, 2026. Gaganapin ang libreng kapon o castration at spraying mula sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Tangalan Sports and Cultural Center. May nilaan na 50 slots para sa mga castration at 10 slot naman para sa spraying. Hinikayat ng mga pet owner na agad magparehistro sa Municipal Agriculture Office dahil limitado lamang ang bilang na maaaring mabigyan.

0: sana ng nasabing serbisyo. Para makasailalim sa proses kahapon, kailangan hindi mababa sa 7 buwan ng alagang ayop na sa mabuting kalagayan at may kompletong requirements. Kailangan din itong mag-fasting ng 8 hanggang 12 na oras bago ang procedure. Ang pagsasagawa ng programa ay bahagi ng pagsusulong ng responsabling pag-aalaga ng hayop at kapakanan ng mga alagang aso at pusa sa nasabing bayan.
1: Todo balita.
2: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
2: Aabot sa 36 na katao ang nahuli at mahigit 2.8 million pesos na halaga ng mga produktong dagat at kagamitan sa pangingisda ang nakumpiska sa mga operasyon kontra illegal fishing sa Western Visayas. Ayon sa Police Regional Office 6, nakapagsagawa ang mga otoridad ng 23 na anti-illegal fishing operations sa buong rehiyon mula Setyembre 20 hanggang 21. Pinakamarami ang nahuli sa Iloilo kung saan 19 na katao ang nadakip sa siyam na operasyon. Umabot naman sa 1.59 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nakumpiskang isda at fishing gear. Ayon kay PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Duanyo, layunin ng pinaigting na operasyon na protektahan ang mga lehitimong mangingisda at mapangalagaan ang yamang dagat sa Western Visayas. Binigyang tiintin ni Duanyo ang kahalagahan ng koordinasyon ng pulisya, mga lokal na pamahalaan, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at mga komunidad sa baybayin upang mapigilan ang ilegal na pangingisda sa rehiyon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, patay ang dalawang business partners matapos pagbabarilin ng dalawang suspect sa barangay Tambal, Hanuay, Iloilo. Ayon kay Police Captain Randy Lambungan, officer in charge ng Hanuay Municipal Police Station, nasa labas ng kanilang tindahan ang mga biktima na kanilang kinilala na sina alias Bert at Nina. Nang huminto ang isang sasakyan sa kanilang harapan, bumaba umano ang driver at binaril si Bert sa ulo. Bumaba rin ang isa pang suspect mula sa passenger side ng sasakyan at binaril naman si Nina. Isinugod sa ospital ang dalawang biktima ngunit kapwa ay dineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, ang isa sa mga suspect na bumaril kay Bert ay dating live-in partner ni Nina. Tinitingnan ng mga investigador ang problema sa relasyon o negosyo bilang posibleng motibo sa krimen. Nabatid ang dating magka-business partner ang suspect at si Nina. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya para matukoy at maresto ang dalawang suspect na nanatiling at large.
1: Todo balita.
2: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
2: Sinuri ng Senate Finance Subcommittee 1 ang panukalang 11.615 billion pesos budget ng Department of Migrant Workers or DMW at Overseas Workers Welfare Administration or OWA para sa fiscal year 2027. Inalakay sa pagdinig ang Action Fund na nakatulong sa mahigit 606,000 na OFWs mula Hulyo 2023 hanggang Hulyo 2026. Mula Enero hanggang Hulyo 2026, nasa 2.95 billion pesos ang naipamahagi sa 145,448 na binibisyaryo. Samantala, kinuwestiyon ng mga senador ang panukalang 977.8 million pesos na Emergency Repatriation Fund na mas mababa ng 24% kumpara sa 2026 budget at kung sapat ito para sa malawakang emergency na nangangailangan ng repatriation ng mga OFW. Pinangunahan ni Deputy Majority Leader Joel Villanueva ang pagtalakay sa budget kung saan sinuri rin ang kapasidad ng OWA na tumugon sa mga pangangailangan at emergency ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa.
1: Todo National.
0: Samantala, muling pinalawig ni Senator Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang Oktubre 9 ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Sakop ng bagong leave ang Setyembre 21 hanggang 23, Setyembre 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Ito na ang ika-6 na pagkakataong pinalawig ang kanyang pagliban mula nang nagsimula ang medical leave noong Agosto 3. Ayon sa ilang senador, sumilalim si Legarda sa gamutan para sa problemang may kaugnay sa baga. Gayunman, hindi pa inilalabas sa publiko ang eksaktong detalye ng kanyang kondisyon. Nanatili si Legarda sa labas ng bansa matapos bumiyahe patungong France noong Agosto 12 para sa medical test at treatment.
1: Todo National.
2: So, iba pong balitang nasyonal, nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino roon kaugnay ng mga naiulat na illegal na pagsusugal at pagsasagawa ng sabong na kinakasasangkutan umano ng ilang Filipino sa France. Binigyang diin ng embahada ng illegal na sabong ay tinuturing na animal cruelty sa France at maaring maparusahan ang tatlong taong pagkakakulong at multang 45,000 euro o humigit kumulang 3.23 million pesos. Ayon sa embahada, nakatanggap din ng mga reklamo mula sa French authorities kaugnay ng panggugulo sa katahimikan na sa lugar at pagtatapon ng basura na may kaugnayan sa naturang mga aktibidad. Inimok naman ng embahada ang mga Pilipino sa France na igalang at sundin ang mga batas ng bansa upang mapanatili at ang magandang pangalan at reputasyon ng Filipino community sa kanilang France host.
1: Todo National.
0: Dalawa hanggang tatlong website ang na-block sa Pilipinas dahil umano sa pagpopromota ng real-world violence at online grooming kasunod ng school shooting incident sa South Cotabato. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, nakipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa National Telecommunication Commission at mga internet services provider para ipatupad ang pag-block sa mga naturang website. Sinabi ni Ko na nagpositibo ang kanilang tugon ng mga internet services provider at ilan sa mga website na na-block na. Gayon man, tumanggi ang PNP na pangalanan ng mga website na isinilalim sa pag-block.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, nangangamba naman ang mahigit 1,000 na AITA sa Capaz Tarlac sa posibleng epekto ng planong Paxilica Technology Hub sa kanilang ancestral lands at kabuhayan. Ayon sa tribal leader na si Pedro Nila Monioz, wala pa silang malinaw na impormasyon kung gaano kalaking bahagi ng kanilang tinitirahan o tinitirhan ang maaring maapektuhan ng proyekto. Nakatanggap umano sila ng sulat mula sa Basis Conservation and Development Authority o BCDA na nagpaalala na posibleng maapektuhan ng proyekto ang kanilang mga occupied lands. Sinabi rin ni Munoz na ipinaalam na sa kanila ang posibilidad na lumikas at ilipat sa ibang lugar. Ngunit wala pa umanong malinaw na plano para sa kanilang mga bahay at kabuhayan. Layunin ng Paxilica Initiative na palawakin ang semiconductor at advanced technology manufacturing sa Pilipinas na inaasahang makapagdudulot ng malaking pamumuhunan sa trabaho at trabaho. Ngayon man, kinuwestiyon ng ilang AITA at civic group ang transparency, konsultasyon at posibleng epekto ng proyekto sa komunidad at kalikasan.
1: Todo National.
0: Samantala, umabot naman sa 92.2% ang youth employment rate sa Pilipinas noong 2024. Katumbas ng 14.21 milyon kabataan may trabaho batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa parehong taon, 83% naman ng kabataan ang nagpakita ng above basic skills sa information and communication technology, particular sa komunikasyon at pakikipagtulungan. Samantala, nasa 14.1% naman ang poverty incidence ng kabataan noong 2023, hanggang 32.54 million naman ang naitalang Pilipinong edad 15 hanggang 30 sa 2024 na Census of Population. Pinakamataas naman ang youth community participation rate noong 2024 sa Cagayan Valley, Cordillera Administration Region, Eastern Visayas at Caraga.
1: Todo National.
2: Alas 11:52 na, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Nagbabala ang Iran ng mas matinding paggante sakaling muling magsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos laban sa kanilang bansa. Ayon sa Iran, nakatanggap sila ng impormasyon na posibleng naghahanda ang US para sa panibagong serye ng airstrikes. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na may posibilidad umanong tuluyang wasakin ang Iran, hintayin bumagsak ang ekonomiya nito o pumasok ito sa isang kasunduan. Nananawagan naman ang Qatar na iwasang palalain ang tensyon sa Gulf. Samantala, apat na ang namatay ang naiulat na nasawi sa engkwentro sa Yemen.
1: Todo International.
0: Nagpatupad ng evacuation advisory sa ilang lugar sa Japan dahil sa matinding ulan, pagbaha at panganib ng landslide tulad ng bagyong Dujuan. Mahigit 1.6 milyon na katao sa paligid ng Tokyo ang pinayuhang lumikas habang nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Nagpatupad din ng landslide warning sa Tokyo Shiba, Kanagawa at Shizuoka. Nagkaroon din ng malawakang pagkantala sa biyahe. Kinansila ng Japan Airlines ang 135 na flights habang 140 naman ang kinansila sa All Nippon Airways. Ilang train services din ang sinuspinde, kabilang ilang biyahe ng bullet train sa pagitan ng Tokyo at Osaka. Samantala, inuulat naman ang 4 na katawang nasawi at 22 naman na nang sugatan dahil sa epekto ng bagyo, dahil sa 6 pa ang nawawala. Mabot din naman sa 45,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente sa ilang lugar malapit sa Tokyo.
1: International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang world number 1 pickleball player na si Anna Leigh Waters sa Oktubre para sa Franklin Asia Pickleball Showcase. Ang Pilipinas ang unang destinasyon ng naturang showcase bago ito tumungo sa iba pang bansa sa Asia, kabilang ang Malaysia, Hong Kong at Vietnam. Ayon sa organizers, mabilis na lumalago ang pickleball sa bansa na nagdala umano ng 1,213% year-over-year growth rate. Inaasahang makapagbibigay ng inspirasyon sa mga lokal na manlalaro ang pagbisita at pagtatanghal ni Waters sa Pilipinas.
1: Balitang sports.
0: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Naglabas ng bagong look si Miss Super National 2026 sa Kataligado matapos niyang ibahagi sa social media ang ilang larawan niya bilang bagong reigning queen. And so begins the Purple Reigns, saan ni Kat sa kanyang post kasabay ng mga larawan na tambok ang kanyang iba't ibang outfit at styling. Matatanda ang nagwagi si Ligado sa Miss Super National 2026 sa pageant na ginanap sa Poland noong Hulyo 31. Ang kanyang pagkapanalo ay kalawang korona ng Pilipinas sa naturang international pageant.
1: Balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
2: Ipinatupad ang mga kumpanya ng langis sa bansa ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo noong Martes. Nangunguna ang diesel sa pinakamalaking taas presyo na 8.82 pesos kada litro, habang 6.47 pesos kada litro naman ang itinaas ng kerosene. Nadagdagan din ang 4.88 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Dahil sa dagdag presyo, inaasahang aabot sa 109.34 pesos kada litro ang projected price ng diesel, 96.14 pesos kada litro ang gasolina at 127.7 pesos kada litro naman ang kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Todo balita.
0: Dako naman tayo sa health news sa balitang pangkalusugan. Inikayat ng Department of Health ang publiko na kumain ng mga pagkaing mayaman sa iodine at selenium, kabilang ilang uri ng isda gaya ng tambakol, hasa-hasa at tamban para makakatulong sa pagpapanatili ng normal na paggana ng thyroid. Mahalaga ang iodine sa paggawa ng thyroid hormones, habang may na mahalagang papel naman ang selenium sa thyroid function at antioxidant protection. Doon din hindi sapat ang pagkain ng isda lamang upang maiwasan ang goiter at iba pang sakit sa thyroid. Mahalaga rin ang balancing pagkain at pagkonsulta sa doktor kung saan may sintomas ng thyroid disorder.
1: Todo balita.
2: Ang 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 93 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo kay Bigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Nag-ausay ba ka?
4: Mga katodo,
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na katariwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

0: aksyon. Gana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililibas sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Nagkaroon gadlaw kita ita Miyerkules, pitsa 23 na kita Banwa sa buwan ita September dagong 2026. Unang stanan Banwa rin kagapag-abi-abi agapag-apadamyaw ita may kagahapon na may kagapagpamati sa tonya bagasuki ng tagapagamati sa kabilugan niya Banwa at takalibo kabugusan niya probinsya takyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Nagkaroon kag edisyon ita ato nga pag-ililibar wa kuging kinyo Banwa ang pag panamyaw ita may dayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga bagasuki kabaga taga pagamati kapinggit sa mga nagkatutok makaroon ka nga baga panayam po. Kabay, naunangin, okay, Banwaro ato nga sang maga itry ka gadlaw ita Miyerkules. Sa tama kasilak makaroon ita panayam po iya sa ato nga Banwa ita kalibo. At kamanaman pila ka baga Banwa gasakop ita ato nga probinsya kra itaklan. Sa ato nga panagosyante sa bayan kra kong kalibo public market. Dao ka naman sa bayan kra kong kalibo shopping center sa aton nga magkatodo sa aton nga mga boluntero Banwa nga nakatutok na makaroon karaga udro adlaw nakailabas na kita. Dao kapinggid ha, sa aton nga negosyante nga nagapopaway makaroon karaga mga panyempo. Okay, makaroon karaga mga paorason tiyempo kita Banwa nga nagapatigayon na itapago ilabas do aton nga mga negosyante no kapinggid ha, iya sa aton nga kalibo public market nga kalibo shopping center siyempre sa tanan nato nga mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinaka mga mayor nga daganon ita ato nga Banwa ita kalibo kama naman bilog nga probinsya Katakyan. Siyempre makatodo sa pinaka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita kalibo aga bakaroon ka nga mga paorason nga pupaway man aton nga mga drivers kapinggit na sa pila naton ka mga terminals iya sa aton sa sentro ita Banwa ita kalibo sa eastern nga western part ako ato ka nga probinsya Katakyan mga katodo ang nga pupaway man no makaroon ka nga mga panyempo. Okay, grabe sa laban na to no? Kasing karong init makaroon iya sa ton sa Banwa ka ita kalibo makaroon ka nga mga paorason no? Mga katodo that's why iba na to ng mga drivers ay nagapupatigayon aray papagpupaway nagapupanilong Banwa kapinggit iya sa ton niya sentro ita Banwa ita kalibo.
0: Pagana sa pananghalian
1: todo dato man nga mga katodo nga nagapamati sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang to iba na to ng mga katodo naga paumpama sa ko preparar ita pang ilabas kapinggit daw sa mga ulihi kara nagpaumpama karo kara ga udro adlaw ita Miyerkules siyempre yung iba nakailabas na nagasusan di ay na na mga katodo kapin pa kung timprano pat a nagapreparar man ka ina sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magapreparar it inyo kapay nagahon magkaroon kara nga udto kay kami mga katodro magatod kinyo ita pila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa ita kalibo aga bilog ga probinsya Katakyan ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Talaga mo makatodo nga makapartisipar sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gidon nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagwaragwag makaroon edisyon ito ato nga pagpangalagad. Siyempre makatodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba aga siyempre mga katodo no para nga maging mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos na to nga probinsya Katakyan paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic na every time nga may inagabaga news and public affairs program ay mga breaking news ang natatarong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nito notification na mga katodo agud no nga mas updated gig ka mo asa man nagakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Dani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag ililibas sa Miyerkules nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagan.
0: Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo.
1: Sa kinahanggan, manging kaibahan sa dekra nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang nagka-standby naman banwa sa anda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Sa mga check kita banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa aton mga municipal police station. Nasa bilog na aton niya probinsya kay Itaklan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos na aton niya probinsya. Nagkinespondihan ito aton niya mga kapulisan kung nagkataliwan karoon niya mga inoras. Kaya kamay na karabanwa, no, nga mga nagkaginabo nga insidente mga katodo. Ain sige daron, no, nga igabasyada sa aton niya pag-ililibang. Na pinagi, no, sa aton niya mga todo reporters na kay katodong Jess Randerbar. Ang mga basyada itapilang ka mga police reports. Iya sa aton karoon niya pagpangalagan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Siyempre mga katodo, ang pinamahal ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. Pina sa mga aktividad daw programa nga gimpatigayon ni taton nga LGU Kalibo makaroon ka nagadlaw ita Miyerkules. Para man sa benepisyo itato nga mga Kalibo noon. Kapinggit no, sa managa po pamati makaroon ka nagahapon. Ya sa aton ka nagapala tuntunan hindi na ron sa aton nga pagpagalagan. Igabasya daman pinagin doon sa report ani katodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon. Aksyon.

0: Pag-ha. Iaban mo sa itong pagililibas, sa itong kagapagpangalagad, makarukang edisyon ito, ato niya pagwarangwang. Sa giyapon, mga katodo, ronday karang makabig na ito. Mga katodo, ganagainabo karang reklamo, no? Mga katodo, malin sa ito niya mga kabarangayan. Now, sa bilog na ito niya, probinsya, Katakan, kay Kaina, may panibag ulan naman. Ang reklamo, doon pila ka mga istudyante, mga katodo. Alin una sa may banwa, karita madalag may kantanan. Mga katodo, sa ronday karang BBM Scholarship Banwa. Aga sa giyapon wagid makaambit no itry kara nga programa aga ginpaarag sa aton nga kabarangayan iya sa aton kara nga probinsya Katakyan pero day kara makatodo nga mga estudyante alin sa Banwa kata Madalag sa partikular sa sangka barangay makatodo sa Madalag Banwa aga kung sin ginapabutsa nga wagid no makabaton matapos nga ginasugid nga ruana kara nga slat ay ginbaylo sa unga itsang ka barangay kagawad. Oh, nagainabo mga katodo, roday ka nga reklamo. Mga katodo, no, sa pinanantoon ka mga kabarangayan, no, yes, aton sa probinsya Katakan, mga katodo, daya paribag-o na naman. No, kay Kaina, personal nga nagdangop yan sa broadcast center, kahit radyo todo nga para nga ipaabot, ang dahil ko nga sentimento, may kantanan mga katodo sa nasambi ka nga programa, ang ginareklamo makaroon sa pila ka mga kabarangayan, ay yes, aton sa probinsya kra Itaaken. Nawa matakunta Banwa, no ita problema kung nga matauna ita official ita barangay kung nga lagi ka na Banwa itry ka nga mga beneficiaryo una nga kwalipikado deserving nga makabulig Banwa makabaton itry ka nga bulig daga 20,000 pesos mga katodo una karon sa area nga ita Banwa kara ita Madalag nagligan to una karon sa may barangay San Jose ito gaming ko makontrobersyal man Banwa araw dahil ka nga programa no matapos yung nagreklamo man to mga katodo ang sangka istudyante may kantana no sa implementasyon ko na sambi karaga programa kaya sa ito kapag ililiba mga katodo kay Kagina agin patigayon nga pakipag-angutan ni katodong Jessel Nermar aroray karaga istudyante banwaga personal ang nagdangup iyan sa istasyon ni Taradyo Todo agod ipaabot banwa rupila karaga sentimento may kantanan sa anak ko ginaaligar mga katodo ang away mao nagakip nga makabaton itaroday karaga programa bangod nga rong slot mga katodo ay ginaaligar ginbaylo sa unga itsang ka barangay kagawad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakamahin pilapag kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon ka nga hapon aro nga comprehensive traffic management plan sa Katiklan City Port makatodog ipapanga area wala karon sa barangay Katiklan sa Banwa Katamalay agin talakay makatodo sa ginpatagayin nga committee hearing kung aton nga sangri ang panlalawigan aro katuyuan ka lang makatodo itry ka lang plano oray ka lang resolusyon no, ni SB member Alan Palma Jr. sa mga katodo nga para no nga matauan itry ka nga solusyon di ka nga problema sa trapiko mga katodo una sa may party ta barangay Katiklan sa Banwa Katamalay na particular una agin sa bahing ka kung Katiklan GT Port ang iba pa karon nga area no, that's why syempre may una ka nga mga proposal nga mga butang no, mga katodo itry ka nga mga traffic lights no, mga katodo una karon sa nasambit nga lugar
1: may balita may aksyon
0: samtang sa piyakabahin kahapon ba magkatodo uman nga naka-aresto roaton nga tangalan PNP ay tray karaga tatlo tanan ka mga individual kagakip roday karaga sang kaminor di edad alang ginapabot sa Gabanwa matapos nga mabugan ay tray karaga suspected marijuana una karon sa area Itabarangay Awili sa Banwa katatangalan mga katodo kung aton karaga matandaan na nagligad karaga mga binugan may una man ka na magkatodo kapag istudyante to nga nabugan ay try ka nga ginaligar nga marijuana while nga una karon nga to tambay sa area Katawili Beach sa Barangay Awili sa Banwa kra Itatangalan pabata nga pabata man katodo ronday ka nga nagagamit mga katodo itry ka nga marijuana nga sige yapon ginadumilian gin magkatodo iya sa ato nga pungso da Pilipinas sa ronday ka nga individual nga halin iya sa ato sa Banwa Katakalibot daw kay kagapon sinabi na no, nagtawag ka ton, doaton ka nga tangalan PNP, mga alas 5 ka kahapon itapon. Matapos no, nga may una ka nga madakpan, no? Una ka sa may area kata Barangay Awili. Galing agang-agang man kita kahapon, no? Kaito na kita sa Banwa ka itabatan. Na mga katodo may kantanan, no? Sa pagkasakote, itaaton ka nga mga otoridad una sa Barangay Awili tangalan. Okay, nangin practice na Banwa, itaaton nga tangalan PNP. Nangin routine na, itaaton nga tangalan PNP. No, sa anday ko nga pagpatigayon, no, ita pagpatrolya, ronde ka nga Barangay Hawili, umpisa nga may una ka na makatodo, ang nadakpan to nga mga estudyante nga nagagamit ka na ita illegal ka nga marijuana, una ka ron sa Hawili, beat sa Barangay Hawili, sa Banwa ka na ita tangalan, standby. Atataro na to, no, sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpangalagad, makaroon ka ng edisyon, ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin mga katodo sa Gyapon, makaroon ginahuwata lang itaato nga Land Transportation Office mga katodo ang mapirmahan mga katodo ronday karang lifetime revocation na sa driver's license ni Minard da Ingaling Runga Rider ang nakasunggab patay sa kay Pitik Sakyan kung nagataliwan karoon nga August 30 auna karoon sa may barangay Pudyot sa Banwa kara itatangalan na kay kinangan naging makaroon mga katodo no, nga mapirmahan ang mga katodo itaato ton nga LTO ASEC aron dai karang apaga revoke or lifetime nga revocation sa anak nga driver's license banwa no kay dai lagi karang ginawat no ita aton karang nga LTO no iya sa aton sa probinsya Katakan ang mapirmahan no ni ASEC Marcos B. Lacadilao abaga katodo oray karang lifetime revocation sa driver's license ni Minard Ingaling mga katodo siya responsable karang nakasunggab patay asaray karang kay Pitik Sakyan iya sa aton nga probinsya mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Raya mga katodo, rapila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa, no? Pagkatrataron sa ito nga pagililiba, makaroon ka nga hapon, no? Aga hindu na, no? Sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, no? Na sa ito nga karoon nga munisipyo kita Banwa, ita Kalibo, si Kalibo Mayor Sucro, nagapagawa ita traffic advisory, sa inyo man ita MMG Aklan, pinaagi kay Andagaw, Punong Barangay, Julieta Melgarejo. Ayaw mga katodo sa ito nga pag-ililiba, no? Sa kabugusan ko ito nga pagpangalagan, igabasyada hindi na, no? Sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Kapon mga katodo, padayon ka mga magkapadaga, ay tayinyo ka nga mga mensahe, no? Pila ka nga pagpanamyaw concern, aga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon, no? Kaya ito ang gitong nga pagatawatligwa, no? Pagatrataron sa aton nga pag-ililiba.
1: Action!
0: Mga imbukad rin, banwa nga mensahe, nga ginpadaga sa ito nga pagpangalagad, may kapagpamati, aga may gig nga hapon kay paring Lionel Valencia, una karon sa Barangay Istansya, Kalibo, una kay kagawad Junjun Fernandez na ita Barangay Istansya, kay Ma'am Ramuna Harkio, happy viewing, kay paring kay Jopre Gregorio, una sa Bacau Sur, sa Kalibo, siyempre makaron, basi ko niya mora makaron sa Oyotrong, sa una karon nga negosyo, kay kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay Lagin, Bana West, no man siya, nagamonitor man, siyempre, si Sir Roger Losero Nagales, nga wagi nagakalipat kada Udro Adlao. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, happy viewing. Na sa ato niya mga Canon OFWs, no, nga nagamonitor sa ato niya pagpangalagan. Una kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Kay Ma'am Lina Mercado, una karon sa Sydney, Australia, happy viewing. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai. Una kay Ma'am Bel Orozola sa Hong Kong, kay Batch April Joy sa Lunsagay. Tao naman sa Hong Kong, happy viewing. Tao naman ha, sa ato niya mga katodo, no, ginagapamati sa Gyapon. Na sa kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, no, sa Hong Kong. Nagamonitor man, nasanay naman si Ma'am Jane, no, nga magmonitor kada udradlaw. Tao niya sa ato, karoon nga pagpangalagad, no, sa ato niya pag-ililiba.
1: Action!
0: Oy kay Boss Levy Candelario Rostro, bao baka sa una programa Miss Tata sa Tuloban, manok-manok bao piyesta gali magkaroon sa barangay manok, oh, sa Sinto Tuloban, pepesta sa ato niya mga amigo, una kanday part Bano Martin, una kay paring Saldi Martin, no, mga katodo sa may Sinto Tuloban, gaban-gaban kung mga una kita sa Boracay, Boss Levy ay gaban-gaban una gikitaron, no, sa may Sinto Tuloban sa barangay manok-manok.
2: na.
0: Yaban-yaban siguro magkaroon. Una na si Bro Russell Senyeres, aga si Pabang Sunny, no? Una karon sa Martin Compound.
1: Action!
0: Ha, sa ato niya mga kapin, una, aton kita birang niya mga amigo, no? Taguna kita sa isla kay Taburagay.
1: Action!
0: Magwas pa, magapit naman niya pamilya na mo, no? Rong Martin, una, sa isla kay Taburagay, no? Kay Parta Bano Martin.
1: Action!
0: Kay paring Saldi Martin, no? Kay taguna kita, basta may okasyon gid na. Wag ito nagkakalipat, no? Gabag pang-imbitar, no? Una, karon sa may sitso, Tuloban, no? Sa barangay Manok-Manok, Boracay. Happy Fiesta! No? Sa Matagasitso, Tuloban, barangay Manok Manok sa isla it Boracay. Una ka di pare no Mel Kailig sa Manok-Manok proper no sa cargo port sa tuga mga truck driver una. Kay Pipoy John Paul Argelias no sa Boracay ka or sa Pontevedra ka. Mayong unto ha sa ato nya mga kapin una sa isla Kraita Boracay. No sa kay Ma'am Elsie Tambong happy viewing. Ay kay Toto Carlos Saguano sa ako nya mga igbata ikampuran una sa Banwat Nabas. Shout out ta panabas ta kay Kanoy Bao kadamiton kunta. Una nag-abiso ka kung temprano kung ta naka-preparar kita ba o preparar abis peras magkaroon no sa poblasyon Nabas no kanamiton ha pero buhay pa man magapon malay mo basi kung huguran kita hindi na ha nga magkapanaw magkapamiesta kita kung may unagin man pero kung wagin inaaga pa man doon kaadlawan ay basi kung inaaga pa man doon handaan
1: action
0: kay Jason Season na pibiyawing ha sa matagaban wag ka na italibakaw nagamonitor sa ato niya pag ililiba sa atong managosyante ay nakaroon sa ayuturong kaday nung woody na bara no may ginga pagpamati sa atong managosyante na takarning baboy baka nakaroon sa ayuturong terminal good afternoon kay nung ili na bara sa may kalibo shopping center sa mataga chamsa restaurant una sa mga nagawi labas una makaroon happy pamati siyempre una kay nung Harley di Tomas sa Harley's Bindungguan kay Sergino Ambito rong gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School una karon sa barangay Arcangel Sur sa Banwat Balete good afternoon
1: action.
0: Una naman kay paring Unyok Junior Lente sa Relente Family sa New Buswang
1: action.
0: Siyempre no sa maalwan nga mag-asawa no kay si Ramon at kay Mamay Maymunja una karon sa barangay Bagto Leso no sa mga taga Roxken Motor Parts nagapamati mao nagaimbitar si Sir Ramon next week no kay Blessing Itabagay no ni Police Officer Di Manuel una karon sa Banwa Kraita Leso one time nakadto ko dali gadto sa may barangay Bagto kabaw-bahurong bagay na ni Sir Di Manuel arong gwapo nga bayaw ni Sir Ramon maiging nga pagpamati sa Di Manuel aga Munja Family, no? Nag-monitor makaroon. Siyempre, una sa mga taga-RKO kay Ukay sa Leso. At RKO kay Ukay, una sa may probinsya Cagantique, no? Sa Kulase. Nag-monitor makaroon. Kinagabaga pang Orazon. Kay Jam Jam Andrada, no? Sa Roxken Motor Parts. At siyempre, iya karoon sa Boy Boy Motor Parts, no? Sa area at Jaime Cardinals in Avenue. Sa Banwa Itkalibo. Tanda, imigo mong swalog. Una karoon sa Capitol. Good afternoon. May mga hapon kay Bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint. Nagsiyempre sa RG Paint no, nakaroon sa Banwa Tanuman siya. Sa mabuot niya tag-ana no, kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Good afternoon!
1: Action.
0: May mga hapon, may ngundo kagama yung pag-ilabas landa kay Madam Well Barnes Daes. Dira sa Banwa San Pontevedra or Basi Subong Ara sa Iloilo kay May Duty. May ngundo kagama yung pagpamati. Hindi ba? Medyo nasanay na si Madam. Gwapa no? Sa pag-monitor. No? Yes, ato niya pagpangalagan sa kada auto-adlaw na ito. No? Kapagpagayag. Kaya sa Ramon Salido ha, sa mga taga-barangay Agbago sa Banwa Karata Ibay. No? May nga pagpamati samtang nag-aui labas makaroon ka nagabaga panyang po ba manami irong pag soup soup it bagungon ha kanamiton pagidron ko may gutaw si Ramon sa ato niya mga tagpagamati una no sa barangay Agbago sa Banwa at Ibay kay Madam Sally Senyeres sa mataga barangay Baybay sa Banwa Tangalan may giga pagpamati
1: action.
0: May 28 minutos Banwa nakataliwan sa oras ita alas 12 oras mga katodo at kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life nanino sa ato niya mga katodo sa ato niya magigmangod kapigid no? Sa mga mahilig na magkape dapat hindi lang kita basta basta nga kape dapat sigurdo ko na itong ngarong kape nga aton ginaino mayroong kape mga katodo nga may una ay manami binipisyo para sa ikamayarit aton niya mga kagawasan ginakomenda ginamuro pag inom it more power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Gyapon na salaga mabakardong more power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Now kay Mabu na ito naman katodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa anda nga mga yawas umpis ang asante nag-inom it more power. Aga para sige di Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamatigid makaroon na sa Marte Family sa Roast Avenue sa Balot Calibo ag sa mga ginikanan ni Mari Angie Romakin o nagkaroon sa may barangay Ugsod sa Bandua Itbanga. Sa aton Bandua kapagpanong balik rato na kapag-detalye ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot ato nga mga igbanghod balik ka na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, hindi ako ay hindi tayo yun wala akong pamatihit. Ang nanamira akong...
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga gina-practice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pag

0: health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka life extension vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro yung sikreto ka, Kon.
6: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko basra kagukuhon. Ag baby face imawgi hapon.
7: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Todo aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
11: Balik sa tagapagapangalagan sa tagapagililiba, may 42 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
10: Todo aksyon!
11: Sa giya po dapat ay kabaraga pamati no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola. No? Yes, ato karaga paga pangalagad, makro karaga utadlaw ita Miyerkules.
10: Todo Action!
11: Oy, happy viewing eh, kay Ma'am Maricel Tolentino no, na karoon sa barangay Palali sa Banwa Karaita Banga no, sa Tolentino Infante Navarro Family no, karaga pamati sa ato nga pag waragwag makro karaga hapon. Kay Ma'am Rosie Isog sa mga taga-barangay Andagaw, happy viewing. Likewise kay Sir Leopoldo Martinez Jr. Maay na higing pagpamati. No, nag-monitor man, magkaroon ka na gabaga panyempo si Sir GB Matore sa mga taga-barangay Old Buswang, Kalibo. Maayad-ayad gid nga Odtro Adlaw. Sa ito lang ang mga taga-Philippine Coast Guard, no, na karoon sa barangay Binaswerte, no, sa Banwa Katnabas kay Sir Vargas. Ah, may naigig nga hapon aga mayadgid nga pagpamati. Sa kay Chick Boy Jandelmar Garing Galaw, una sa Balot Nabas kay Ato Oreta. Nasa man ha, advance happy fiesta, no, sa mga taga-barang.

0: Barangay Poblasyon Nabas na inaga karaga adlaw.
1: Aksyon.
0: Kay bisperas magkaroon no sa Banwa Kara Ita Nabas kay nakangdan do sa bisperas na no, may parade karon no ro mga eskwelahan dong mga empleyado ita munisipyo.
1: Aksyon.
0: No, mga katodo no una sa Banwa Kara Ita Nabas.
1: Aksyon.
0: Ay, karami tondon kong ramig-ramig ron atong oreta.
1: No,
0: kay diskiras na magkaroon, i-prepara lang una para mas magamig pagid, no? Kung mabuhay-buhay mo na baba.
1: Todo, aksyon.
0: Magtalaga pa yung ganyo, kita nga mag-uli sa Banwa Kara Ita Nabas, ah. Buhay pa man magapon po, may inaga pa.
1: Todo, aksyon.
0: No, may ginga hapon na, may gapagpamati, ah, sa akong makasimanwa sa Banwa Kat Nabas. Na kay Marie Angie Makina nagamonitor na late imaw kay Daya Birong Babayi ngira nga masako masako sa pamanggaranon no kay abo ng manggat hindi mo gid madistorbo no kay sige ruampang it's cutter
1: action.
0: Una kay Papang Bernie Ibisati sa Barangay Ugsod Banga kay iya magkaroon da sa Kalibo kay Ban na no, si paring Bini Clarete na no, orong gwapo Agsnapi nga igmahod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarite.
1: Todo, aksyon.
0: At siyempre at sa ating loyalit less of PNP, kaday Police Executive Master Sergeant Mainit, ag Master Sergeant Delgado, ag una, no, sa Station Drug Enforcement Team, kung malay, Municipal Police Station.
1: Todo, aksyon.
0: Yan, magkaroon sa pagkaroon kita at ligwa, no, sa itong agapagpangalagad magkaroon ka nagahapon, kay una-una itong check na orang linya, ni Katodong Gadgestral Nerbar, no, para tawaan kita, no, ita impormasyon, no, antes na ito nga ipabati, no, roday ka nga, anang naging patagayon, no, nga interview, no, saray ka nga estudyante, nga nagreklamo man may kantanen, saray ka nga implementasyon kung BBM scholarship, no, una karon sa Sangka Barangay, sa may Banwa Kara Ita Madalang, no, kay Sandy Kara Banwa sa pagpabutsag, no, itray ka nga estudyante, nga mana, uwa man ako nagakip no nga makabato ni try kaya 20,000 pesos kay mana mga katodo kay may mga aligasyon no nga rungslat ay ginbay luma na saray kaya nga unga ini kagawas
1: no,
0: mga katodo rayar karon pila ka mga impormasyon ag makaron naga inabo nga naga inabo roray ka nga pila ka mga reklamo sa pila ka mga barangayan iya sa ato niya probinsya katakan na maswerte manwar mga kabarangayan kamanwahunan. No, nga eksakto banwaro dahil kaya pag-implementar, no, kaysa na ang banaton, ruray kaya nga programa, manami ro intensyon makatodo nga mabuligan, ruaton nga mga kubos, ang mga igmangon, especially, sa aton nga mga estudyante, mga katodo, mga ginikanan, nga uwa kaya banwat kapas, no, mga katodo, nga makapatapos kung anda ko nga mga inuna. Ugaling, no, mga katodo, may mga kabaragayan kita, no, nga uwa kaya banwa masunod, ito eksakto, rumpila ka mga guidance niya, dapat ipatuman niya, dapat, mga katodo, i-prioridad tagid, no, ro aton, ang mga pumuyo, no, especially sa aton, ng mga barangay officials, although nga, awagin man, unang matod, naka-indicate sa guidelines nga, ay hindi pwede makabaton, ita, aray ka nga mga unga, kung nga kapitan, kagawad, no, pero dapat, for delicadesa man, mga katodo, kay, dapat, unahon tagid, ro aton, yung mga pumuyo, antes, aro aton ang kaogalingon mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: No, nagainabo, nga nagainabo, banwa, ro, rin ka nga mga reklamo ka na sa pila ka mga barangay. So, iya mga katodo, kay kaina personal, iya nga nagasaka sa broadcast center, ita Radyo Todo, para nga magpaabot, no, ita anaman ko nga sentimento. So, may ging patagay nga pagkipag-angot, si katodong Jess Runner Bar, na mga katodo sa roday ka nga estudyante, akong nano ka na banwa rung plastada, check taro linya, ni Katodong Jesrel Nerbar.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa Special Communication, Katodong Jesrel, with the report, please come in.
2: Katodong Reynald, no, ayaw man kita kara sa issue guman. Ita BBM scholarship nga ra Katodong Reynald nga bukon nyo man ita patas rong pagpili karat mga beneficiaryo. Particular, no, ayaw man ta Katodong Reynald na muntang kara sa may Banwara ita Pangitan na Madalag. No, kung sisingkat
0: sa barangay, barangay Pangitan.
2: Katodong nga Reynald, mm-hmm. Sigurong barangay is last Biyernes yung Katodong Reynald nag-post na itanda ka mga beneficiary, itanda ka nga 20,000 no, nga scholarship program nga under na sa BBM scholarship nga Katodong Reynald. Mm-hmm. So wakay na, personal nga nag-dangup no, sa itong ka nga broadcast center, ita Radyo Todo, si Ma'am Rafaela Bianca katudong Rinald nung ligar nung una imo katudong Rinald sa listahan yuta. No, ita nasabitan ka nga tatlo sa nakatudong Rinald no, nakara sa listahan. Ita riyang scholarship apang kay ging agtunan imaw katukong ging chat imaw katudong Rinald. Ita unga, no, ita nasabitan nga first kagawad. Ita nasabitan ka nga barangay para operan katudong Rinald. Iba ta ka scholarship. Nga, dahil nga una nga 3 mil katudong Rinald. Gingin na panugupod man, una ka sa nga barangay. So, imaw matangara katudong Rinald is gapanaligot imaw. No, nga una uta imaw sa listahan matatan nasambitan ka nga 20k ag ano matangaging process doon nasambitan ka nga tapilis ito sambitan ka nga 3,000 katodong Rinald ag datong adlaw nga ginapadali imaw it pasa ito sambitan ka mga papilis na na is gisabay man doon nga pagplasahan man it requirements ito sambitan ka nga 20,000 so sumabay pero anong pag-apply sa rayang nga 20,000 ag rayang nga 3,000 katodong Rinald apang pero anong habato niya ta is dayang nga 3,000 katudong Rinald agsambilog pa kara rung nakasugod ta kara katudong Rinald sa anang nga slot suno matakay mambiangka katudong Rinald is runga ta kara it na yung first kagawad katudong Rinald ag naduga ta imaw ag anang daywa kakibahan sa master list o kung sa lima kara ka mga benepisyaryo it nasambitan kara nga scholarship suno ka na is wa, mata, wa imo ka naging pagubot no katudong Rinald kung para siin dong bayang nga nga 3 mil ag suno ta sa istorya ito sa mga barangay is king bayaran ta mo katudong Reynald itrismel para itaoro na sambitan karangas lahat so
0: tumatiyan so doon na nagagapta ito nga istorya nga ginbayaran mo 3,000 kabaylo itatong karangas lahat saan ako nga scholarship abing mabaton kunta.
2: Doon ang katudong Rinald nung pabatian yung tanong ng istorya ito karasanda nga barangay so pamatian at katudong Rinald noro anang pagpahayag mata para man sa kompleto aga transparency at anak karanga testamento pamatian at katudong Rinald.
3: Mga katotong makibarat na makarano si Ma'am Rafael Bianca Diapo, rong isang kasudyante nga nagareklamo no regarding sa bukon nita patas nga pagpanuupod. Ito sabitan ka nga BBM scholarship sa may bahayin ka rita pang ita na madalag. Ma'am, good morning. Ag pwede kami ka pa kayo ma'am ita background. Iti mo ka nga issue nga rang ginareklamo ma'am.
4: Good morning po. Bali, story ko lang po, no? Nga, nagupok abe do, ano nga ron, yung post ni Gov nga may scholarship nga tinatao nga ron. Which is the 20k. Then, syempre, ako nga, ano, nakita ko mga guidelines ito, mga dapat nga maka-avail.
3: Criteria.
4: Oo, nakita ko. Syempre, pag uli naman sa baryo, gimpangutan ako si Papa, gihambaw kay Papa, ginsugo ko nga, kung may mga kasubuang imaw nga, kagawad is, hambaw na na, or pangutan, on ba nga na nga, yun nga, kung kamusta, or may, ano, may napilian. Hindi nagsabat ko, no, si, pwede mag-name drop. Nga, si Kapita, si Kagawad Bikbik nga, din nga, uwa pa ko na sandait, yun nga, idea. Then, pagka 1 month after, is, mga 1 month, baka mangin siya, 1 month, hey, yun nga, nag-chat ka kon, do, secretary namon, agdo, kagawad man, kay mama, nagpunguta na, kung may scholarship ako. Di, sabat man namon ni mama, uwa. Di wa mata namang ging palipas. Then, after 3 days, na may nag-chat ka kon, which is do, unga, it, first kagawad nga ron, nga kung gusto ko baga, it do yun nga, ginapanupod sa munisipyo, nga 3K.
3: Okay.
4: Kaso, nakabutang ito, is anat ang pangagan. Tapos katumbo ko to, okay lang makonday, imot ang akong pangagan, pasahi at amana. Tapos kung gusto mo gidman, hambaga ako kasi may ginapadala ako. Which is do, papel nga itong pinadala na nakakon, is do, papel para sa 20k.
3: Okay.
4: Adi nag adto kaya sa bar ano yun? Iya sa madalag sa ano munisipyo namon. Bali bago kami makaabot una karon is gadinali ut adto secretary ng chat nagtawag it ang ani kakon kasi deadline it yung adlaw. It pagasahan it natong 3k ang dato nga 20k.
3: 20k.
4: Tapos ka to kay pag-abot naman ito nag-ano talaga imo ka kon nga uha man abi man nagpasalamat iging dala mo ro papel ka akong unga sa 20 mil nana nga ano tapos ka to uha man lang mo nagpasalamat ka kon then inambangan pa na ako nga ikaw ta man nga ni konta ra kaso nga lang uba ka man nakaabot wa ka hinagaw. So parang ginahambal mo ka kon nga naulihi ako samtang may nag-update ka kon agsayod
3: ko. Agsayod mo ta.
4: Oo, tanan. Kay di mo kumaha kay nag pag-abot ko sa bagay pagbalik ko ya sa kalibo pagkapaasa ko itong nga mga papel. Ipangutan na karo secretary nga kung ano makondo paalin ba rin yung pagpili? Kaya huwag tayo mo't masabat kasi nga ni nag-emergency meeting ko nung sa that time ang gumaro sekretary. Kaya huwag masabat ka ako ng sekretary. Di pinabayan ko. Hasta nga nag-release sanda ko dayang Friday, may nag-chat ka akon, anonymous chat, nga haman uwa ako ka buol.
3: Oo, naka sa slot dapat.
4: Oo, nga ako ginmat araw nakabutang una. May nag-humble ka akon nga din niya, uwa ninyo din sadyang uwa ninyo gin buo bala ako or gin butang una bali tatlo kami karon eh sa Libakaw paro ibagay sila eh syempre uli ko
3: tanin LCST
4: oo na ibahin pala sila tapos kato abong tatlong kagawad ro nagsuggest nga hindi ninyo magpadayonan inyong obra karon nga hindi niyo isuhod inyo nga gumankon ang inyo nga unga kasi last option sanda. Kung may option pa nga mas deserving sa dayon nga ano slot is itaon nyo pero inhambalangin ka mo it tatlong kagawad nga ron uwagid ka muna nilaw. So alin doon tapos ay nag ano pa kakon kay inang agahon nga yung parang ging ano nag chat kakon nga parang ging bayaran kakon do 3K.
3: Okay para so ron nagawa galing ka rice parang gimbaylor scholarship ng 3,000 nga to sa 20,000 sa slot it o nga it first kagawad ninyo.
4: Oo, bali may nag-apply may nag ano man ka kon nga kaman binaton ko. Maski ma kon hindi ko batunon do 3K nga ron. Ano man gihapon doon mapasa maipadala maghapon sa ibaron kasi nga ni bukon gid ato akon nga pangalan do nakabutang na.
3: Kay do you? So do pangalan na nga to nga ging baton mo tong 3,000 ito sa first kagawad.
4: Oo,
3: ano tang pangalan to? Ano nga tapos ikaw tara nag-apply para mabuo mo ng 3,000. Tapos mga ating asayod, naging bailot na ganito itong pangalan na sa 20,000 para imaw ito makabuo.
4: Oo.
3: So magkaroon nakabato ni Mau yung 20,000. Imaw sa 10,000 sa beneficiary.
4: Oo.
3: Okay.
4: Tapos karon dumas ano pa, do, hambaw na itong nga malala, pian, hay, din nga, uwa, di iba, nga, di ba may, ano ron, may kagawad nga, naka, ano, sa imo nga, sityo or, ano, zone niya, taamay ng darog. May naka, di nga, destino, kumbaga. Abo nga slot, nga uwa sa not graduating, pero gin-insist mo, madu yun, nga ibutang gidro yung tatlo nga ron. Masayod mo, nga last option sanda.
3: Anong do background nito yung tatlo? Anong nga family background?
4: Do, sambilo gabi karon ay kagawad. First kagawad nga.
3: O nga. Tapos, do daywa.
4: Kamatch ko. Tapos, do daywa is sambilo nga manghod it is kay kagawad, agumankon it, kapitan. Tapos, do sambilo pagid nga ron, kapitan, ano, gumankon manimot kapitan. Bali, daywa sanang mang kampod do nakasugod.
3: Okay. So, di ba ni Deng Arang lima, sa tingin mo, pila ka rin deserving na makabaton kita?
4: Bali din, malabing tatlo ang ano, pero ay do, daiwa abe ka ron. Bali, tatlo sanda sa ASU. So, nakabutang abe ito, game post ni Gov, nga, ano talaga, private do.
3: Priority.
4: Kasi nga, nagabayad sanda tuition. Samtang do mga, ano, public, kumbaga, ay, ano, lang, habaw natin niya, last option kasi nga niwasan nagabayad equation. Tapos manami man na mga kabuhi kasi na ano niya man na ano di yun.
3: Ikaw, alin yung mga ano yung trabaho para maka ano makasustento sa yung punto?
4: Bali, si mama tabi gapatoon ka kon si mama at agad kasi nga ni si papa may ging operahan imaw kaya di mo maano mo nga magpinamug at for me.
3: Anong trabaho ni mama ninyo?
4: Gakabulig imaw.
3: Gakabulig, gakasambahay. Iyan mo naman sa...
4: Iyan sa, ano, sa kalibo. Poblasyon kalibo.
3: Tapos pila ka mo magmilangod?
4: Daiwa kami. Bali, may magulang pa ako. Pero nagpaiway ba imaw nga. Ano. Pero bago mag-enrollment nga to, naka-enroll ako. Tapos nag-ambay si mama nga, kana nga. Din nga, si Bianca lang anay.
3: Sa okay, yung pabundo lang anay mo sa minuto na magulang. Tapos daiwa lang ka magmangod ka taon. Anong grade yun yung magmangod?
4: Ay hindi, bali daywa mo lang kami magmahon. Ako rubunso. So ako anay rugin pa eskwela kasi pag matapos ako.
3: Okay.
4: Tsaka ko lang ano
3: magmulang rin ito. Okay. So makara, di ba si mama mo lang kinyo kapatoon? sa kanyang day home. Ah, kimo lang kita na kasi nagpapundo lang ni mga magulang para makatapos. Any message siguro ma'am sa barangay council ita pangitan regarding sa imurang ginapabot nga anong ra concern?
4: Nga, ang hamahamba malanghay, sayod nyo man gali nga deserving do tao pero pinilit nyo. So ano do point? Tawaan nyo ako treason haman, iwaan nyo ako gin... tawaan, or in tawaan, iwan nyo kakang gita oros lat nga para kakon, or para kamon, kasi tatlo kami mo, do deserving namon, nga aman ipilit nyo, nga ibutang rubukon. At sayod nyo, nga bago ka mo magpili, may nagkakanganabo nga mga, may nag-viral nga, kung about sa allegation nga, dinabe nga, wag nagpili at mayad.
3: Favoritism.
4: Oo. Ay sayod nyo man doon, ginghambagan man ka mo, tatlong kagawad nga ron nga, sayod nyo rin magiging kahinatnan. Nga kung buo nyo rin yung tatlo kasi baga sinangag talaga. So nag-expect ka mo, nga uwa ako, nga hindi ako mag ano kinyo.
3: Mag-reach out.
4: Oo. Kasi nga rin nasanay ka mo, mahipos-hipos ako eh. Pero ayun, na-disappoint malang ako. Kasi nga rin, doon nga, ginaasahan ko nga ron nga mga kagawad, nga magbulig ka mo. Para mga, ano eh, syempre malapit malang ang mong bagay nga ginagyan nyo. Ay, para na-disappoint ako kasi kamo gali man doon wag anag, ano nga.
3: Syempre, una ko nang matuhod sa slot kunta, pero parang gimpilit na narasambilog ito para agawon yung slot kunta.
4: Bali, tatlo, tas ang daro niya gimpilit na nang isuod. Nga, bukong ginda.
3: Bukong na dapat sanday ito. Dapat may inaw ito kunta, nga naka, ano ito, naka-line up. Pero yung pilit ang naratong tatlo, makasood dyan. Okay. Ini-message ma'am sa inyong barangay. Kasi may gusto kong ipaabot.
4: Ang mapaabot lang ay kung makaanong kinyo ra is hindi ka mo mag hesitate na mag ano ba, mag taong manit inyo nga
3: side.
4: Kasi sayod yung man doon. Ang kamo man doon, nag ano ka ko nga dapat deserve ko ron. Kaya iyon ako gaano nga buon ko ron dapat akon. Mukon lang it kato nga kundi do full nga akon kasi gilbayran nyo ko. Gilbayran nyo magbukot ako eh. Kaya parang kamuya nga di ba ito nakabuta ito tapos ako rin nakamatawa. So parang ginapagawa nyo ba ako nga ako rin yung ano sa doon niya rung aslat tapos ang bawa niya tayon kakunit na sa barangay. Gibayaran niyo ako. So, kad ano, gusto niyo magtika ako na nga, ay, mana, di mo nga, di mana dapat do 20k nga to, kasi, gibato naman manaro 3k, okay lang mana siguro ka na nga 3k nga.
3: Pero 3k nga to, miss, iba to itong program.
4: Oo. Ano, sabi lang paano ka to, ay, din nga, may scholarship kay Papa Jess. Kaya, wala matangani kung sa kriteria, di ba nga, may skinny scholarship ka, basta may mas deserving.
3: Okay. So ito na, buo na tatsaid mo na si Kapitan regarding mata sa nakarang statement mo. Anak ang testamento regarding mata sa yung issue mo nga ipabot mo. Mamabugin niya, salamat ma'am sa oras ng itaw mo
4: kami. Thank you po.
3: Thank you.
1: Radyo Todo Live Report!
0: At itong Israel? Dalagi na kay balikan na ito, Noro Linya ni Katodong Jasral. No, nabatihan na rin pagpahayag ni Rafaela Bianca, no? Mga katodo, itaban huwag ka na ita madala.
1: Katodo,
0: no, sana ka rin katodo, no? Kasi sentimento, may kantanan sa Japan sa Rodecrang implementasyon, no? Kung 20,000 pesos, no? Ng scholarship, no? Under, no? Sa programa, itatawin ka rin presidente. No? Sa bawat barangay, makikinabang programa katodo nga Raya Macaron, no? Agos kabo-abo na nga mga kabarangayan, mga katodo nga may una ka nga mga reklamo.
1: Aksyon!
0: No, umpisa man wag naguwa roray ka nga pila ka mga reklamo, humalin sa aton kung mga kaibanguran, no, mga katodo, no, ay may una naman makaroon. Agos, wagin katapusan adlaw-adlaw. Mga reklamo, no, ita aton nga mga kaibanguran, no, mga katodo, sa pila ka mga kabarangayan iya sa aton nga probinsya kra Itaclan mga kaagyanan.
1: Aksyon.
0: Sa internet karon no sa barangay council ita pangitan madalag no kay basi ko magabot na induna no ni katodong nga Jasrel no randa karon nga side para nga maka-speaker no may kantanan no sa nasambi kra nga concern. Balikan taron niya katodong Jasrel pasok.
5: So, uro ka itong Rinald, no? Gataling isang talangit, no? Sa iyo nga si Mama Biang Kakardo Rinald. Pwede nga sa tabo ka na, no? Sa iyo nga nga issue. It, baitinil ka nga assistant sa itong Rinald. No? So, aro yung talangit ka na, pero nga natabo ka itong Rinald. No, nagagawa ka na, nga ratong Trismel, naging pabuo ka na, kita uwa na ako kung di palakad at doon ay uwa ka na itafel sa gawad parang nagagawa at doon naging bayad na ka na no agod parang ibaylo at doon ay sarap kung atuwa scholarship na 20 mil at doon ay so masagay sakit ka na kasi gasani gutin mo at doon ay na una o tayo sa slot ag makabin doon ay mawit nasabitan ka ng assistance at pagkatapos na nagawa ka at doon ay mas telex is kuwa o tayo maw kibaan ka at doon ay na ka nga daywa kakibaan kaya din na ka na ginapaabot doon sa barangay official na may anabi ka na nga connection mata sa nakara nga bagay council na nagambal nga aman ka na doon nga gawa imo nakabaton papisar nga imaw ro masambilog ka na nga deserving kasi ro anda ka na kabungi nga tabi doon mali sublisod man at masambilog ka is anong tatay is bag-opera ka doon nga ng nanay man nagasunod man bilang kasambay yakar sa banwat kalibo at sambilog pa may unga kami mo ka doon nga binabuhi eran masambitan ka na nga si Ma'am Blanca agarin tayo ka tabi na saligan manana para man makabulig sa nakara nga pagtoon no agarin tayo ka doon nga doon na tabo no sa nasambitan ka na nga pagpangupo dito sambitan ka na nga assistant so yung doon na ra agtulan natin ka na doon barangay pangitan naka sa banwat madalag mo para buong man katabi ni Reynald Roside ibigay na nga first kagawad agraya na nga ay kapitan man kung hamaan katabi ni Reynald no wala duga tayo mao kaya sambitan ka nga listahan ita beneficiaryo ita sambitan ka nga assistance katabi ni Reynald no so gainabo nang ginabo katabi ni Reynald no mga nagareklamo no kapila katinggid niya sa maya itong nga first district katabi ni Reynald pilang takita ka naka baton ita pila ka mga complain regarding sa bukot patas katabi ni Reynald na pagtulugukod kaya sambitan ka nga assistance no siyempre kinamatarong matat mga inunga matagod ni Reynald na magreklamo siyempre kung sa iyo matanda katabi ni Reynald na deserving matamatudanda agawa sa nakatabi ni Reynald nakabaton siyempre mabaw-baw matudo kwarta nga ba tinil para itao sa buon it deserving aga sa italanda nga mas kinaanganan da no nasambitan ka nga korta aga maagto malang man no sa may kapasidad ng mga sa kabuhi katabi ni Reynald nga buon man gid ito natawag ka nga una nga kubos kung tawagon katabi ni Reynald mo so regan siguro noro nga itong karang mga initial na report regarding sa reyong issue ang hindi na kay panahon na ito noro barangay pangitan sa madalag para man na mabuhat side noro nga ang nakarang barangay councilman regarding sa ipabot na ito na mga issue katodong nga rin na so dahil sa automatic report mga sa itong area of responsibility na mga balita ito dito na it's Santon Plus Gold aga dito X500 aga more power probiotics 8-in-1 na kung mix your cup of success healthy God healthy life so man po sa todo action na kuman si katodong Gisrel Narvarno Radyo Todo.
1: Todo, aksyon. Radyo Todo, live. Report.
0: Abugin ka siya man sa report ni Katodong Jasran Narbarno. May kantanan sa naging patigaling nga pagkipag-angot no? Sa rekrang estudyante nga nagapabot man ko ng sentimento. May kantanan no? Sa ginapabutsyag no? Nga hindi eksakto nga pag-implementar ko na sambit nga programa.
1: Todo, aksyon.
0: May 6 minutos pa naman nagkatariwan sa oras ka na ita ala una sa Gapon Oras at kinyo ito more power probiotic 8-in-1. At copy mix. Siyempre, pagkatapos sumamak, relax, gold, Egelvir. Magabalik kita magkatundo sa dugang pagabalita pagkatapos palit dugang ng mga pahanom to.
1: Todo, aksyon.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Egelvir na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: at marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay wak madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senat Manalo.
6: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Mabakal sa mga muti.
2: D3 Bio.
7: RTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-RTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-RTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. RTX 500.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ikot mo man abi ro imong sikreto ka kon.
3: Wa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carnito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pasra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
4: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
3: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. May balita. May aksyon. Aksyon.
8: Sa tagapagapangalaga sa tagapagililiba, may 19 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una.
7: Todo aksyon.
8: Hoy, papapasensya sa ito nga live viewers, no? Mga katodo kay naduga rato ang internet connection, ganyan nga naduga man. Rato yung karoon nga Facebook Live.
7: Todo aksyon.
8: No, mga katodo, epekto, itry ka connection. No, ito yung karoon internet, ganyan nga papapasensya sa mga nagpadaga. No, ita mensahe kay naduwa, no, rato ka nga internet connection, no, mga katodo, that's why nga naputo man, no, rato nga Facebook Live.
7: Todo, aksyon.
8: I-check tayo ba, warong linya ni katodong Rolly Boy Herrera, sana may karaga report direkta sa ato nga municipio kay Tabanwa, ita Kalibo.
7: Todo, aksyon.
8: No, para sa pagbasyada, no, ita pila karaga balita, ganda tipon, direkta sa ato nga municipio. Ita Banwang Kalibo.
7: Aksyon.
8: No, yes, ito karaga pag-iliba, no? Magkaroon karaga hapon, no? Sa nabilintag mga minuto, no? Ita aton nga pagpagalagad sa hektarong linya ni katodong Rolly Boy Herrera.
7: Radyo Todo Live Report. Report.
8: Sa line number one, katodong Rolly, with the report, please come in.
9: Yes, katodong Renlado, rong office of the mayor na kabaton, it sangka sugat, no? Alin sa Barangay Andagaw, pinagi kay Kapitan Juliet Melgarillo para masabatrong hinyo at MJ Aklan por dahil sa pagpagpagpagpagayunan ng mga aktividad sa bahin at San Lorenzo Royes Drive, no? And this particular letter, rong aton nga alkalde nagpagwa dayon itang ka-traffic advisory kahapon. Itapon, no? Nga effective September 23, temporary road closure muna rong ikapatigayon sa portion it San Lorenzo Drive sa Andagaw para matawaan ita haiga o dadagan rong akal ko nga aktividad kinagi sa pagpatigayon it digging, framing, gaying and fall erection o pagpatidog ita nakaranga puste, no? Sa kagtanan kararong road closure ay mag nagtik effect kay nat alas 9 oras itagawon ang matapos na it alas 4 rong hapon, no? Para makumudar dong aton karanga mga motorista ag samtang rong mga motorista nga mag-agi hindi man maapektuhan, no? Magamit ng darong San Lorenzo Drive to road through Kalatuchi Road, no? Katodong Reynald, no? So nagabantay man magkaroon nung aton nga taga TTMU it LGU Calibo pinagi sa karanga pinagi sa aton karanga auxiliary police no para nga mag taoit barikada nga hindi anay sa makaagi sa nasambit nga area agito sa magagi sa aton karanga Kalatuchi Road katodong arena kun sinorong may ginahatod ag may ginadaga nga mga kargamento sa aton nga temporary nga public market katulong Rinaldo. Yun malarong nga pila nga nakita naton niya nga mga documents sa nga ginpagwa ag na baton nga documents at aton nga Office of the Mayor halin sa Barangay Andagaw agrayang nasambit nga traffic advisory nga ginpirmahan ni Mayor Juris Bautista Socro. Doon mo lang katulong Rinaldo at ang naman nga mga balita lokal halin sa aton nga area of responsibility particular ya sa aton nga municipal hall at LGU Calibo agro aton balita lokal ay ginatod katon 8 more power pro by UTEC at 1 coffee mix. Sila nga nag-report ya sa aton nga municipal hall at LGU Calibo ako naman si katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kaibigan mo.
7: Radyo Todo live report report. Kapag may balita, may aksyon, todo-todo aksyon. Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo-todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
8: Abugid nga sigamata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Atonya Munisipyo kita Banwa Itay Calibo. Daw sa pilag kabaga balita, gagimbasyada, no? Magkaroon karaga hapon sa aton nga pag pangalaga.
7: Todo, aksyon.
8: Iya sa aton karaga pag iniliba. May gahapon na may pagpamati sa aton nga mga taga GM's Terminal, no? Sa aton nga mga van driver o na. No, ganaga monitor, no? Siyempre sa guwapo, ganispatcher, no? Kay Part Baruk Distura, o naman kay Nong Janing, no? Kay Tunet Alayon, happy listening. Nagauna, no? Kay Nomboy Cheryl de la Cruz, no? Sa terminal, Itavan, Yabiyay Calibo, Altabas, Vice Versa, no? Nagkaroon sa barangay Istansya, Iya Saton, sa Banwa, Ita Calibo. No, sagamat, no? Sa pagtutok sa ito, kagapag-pagalagad, aga-una man sa ito, kagapag-fan driver, no, sa terminal, no, sa City Mall, una sa kay paring Francis Tandog, no, rong gwapo ga dispatcher nga nagamonitor magkaroon ka mga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
7: Aksyon!
8: Katabilin to mga katodo ng mga minuto ito ang kagapag-pagalagad. No, rin ka nagaginaresto na naman kagapon, ita aton nga Tangalan Municipal Police Station, na no, mga katodo no may kantanen sa Roday karaga pagka-recover no ita gida dudahan ang marijuana no ina karon sa may area kara ita Barangay Hawili sa Banwa kara ita Tangalan no kay may una kara magkatodo ga tatlo ka mga individual no usang bilog di kara gida sugid ang isang ka minor di edad no matapos nga magpatigayon ita pagpatrolyado aton kagamang kapulisan una karon sa area nga ita Barangay Hawili no kay based sa report it aton nga mga otoridad na mga katodo no ay while nga nagapatigay kara ita pagpatrolya no una kara kahapon minko may napanuwan sa danor na kara kabaga binatilyo nga no mga katodo aga una karon sa area nga ita baybayon no nga sakop ita Barangay Hawili no sa Banwa Katangalan kay nangin routine na Banwa na ita aton kaga baga otoridad umpisa nga may una karon nga nagkagidakpan man to nagligad ang mga estudyante nga nagatutambay una gali naga gamit ita roday karang ginadudahan nga marijuana. So roday karang mga individual magkatodo kay iga pa idawom imora no sa drug test no roday karang mga suspect. Matapos na magkatodo kahapon kay na-receive na ito, no, dahil karang tawag kahapon, na ita aton karang tangalan PNP, no, pinagi sa kay Polisma sa Sergeant Tapir Lantaran, na mga katodo, mga alas 5 karang kahapon-tapon, galing agang-agang man kita, no, magka-proceed pa kita, na sa area kata Barangay Hawili, kay ito kita sa may Banwa kara itabatan mga katodo, no, nga nga agang-agang di kita, no, nga magkapatangalan pa kita, na may kantanan sa Roday karang pagka-recover itato niya mga kapulisan. No, that's why magkaroon no, sa mga ginikanan, tamag ika importante na no, garaton kaya mga inunga, ginamonitor naton, araw anda ka ginagiho, Banwa kay basi, kibot kita, daw no, sa pila ka mga inadlaw nga, asang bilog man no, sa aton kaya mga inunga, araw maimbulbar mga katodo no, sa roday kaya nga mga illegal kaya nga hilmoon, no, particular, araw paggamit, itry kaya nga illegal kaya marijuana, kay illegal kaya po niya katonda mga katodo no, sa Pilipinas, Although may mga lugar kita magkatodo, may mga nasyon kita nung aligal do dahil karaga paggamit, no? Mga katodo. Pero yes ato, no? Hay ginadumilian sa Gihapon da, abanwa, no? Agahagos nga sunod-sunod do dahil karaga pila ka mga nabuan una na recoveran. Pabata nga pabata mga katodo rong pila ka mga imbulbar. Sa ruday karaga iligal karaga hilimuon. So bangod nga ginapabot sa gabanwa, no? Sang kaminordidad di kararo sang bilog. Kaya siyempre, nagakinangan man doon makatodo no nga part itang proseso nga i-refer no sa aton nga DSWD no pero war banwa nagakahugan nga hindi nakapagpailan kara ita kaso kay kun magagawa sa evaluation no ita aton karon nga MSWD na no, makatodo nga aware na imaw sana kung gina obra mag-issue kara banwa ita a certificate of discernment na no, makatodo sa Gihapon sarang doon banwa nga mapasakaan ita kaso. No, ita aton karon nga mga otoridad do particular aron ay karaga pag hupot no itray karaga illegal nga marijuana mga kaabyanan.
7: Aksyon.
8: No, hagus nga sunod-sunod da banwa umpisa karaga assume bilang AOIC no ita aton nga tangalan PNP na no, si Police Major Jason na mausig no mga katodo ay hagus nga pila naman ka mga personalidad no nga nagkagadakpan una karon sa may area nga ra ita Barangay Hawili. Sa banwa ka tatangalan, no, kabay, no, nga arong iba una, no, ang nagahandom sa Gihapon, no, nga mag asuhod sa makaroday karaga mahilmoon, nga ungkatanan na to, no, kay Uwagidra Banwa, no, ita may maitaw ka to, nga manami, nga miura. Na partikular, no, sa roday karaga mga gamaharon, karaga mga pangidaro, no, partikular, roday karaga 18 anyos, 20 anyos, o isang bilog, 17 anyos, sa ginapabutyag, mga katodo baseman, sa impormasyon banwa ang agin papagawa it aton karon nga tangalan PNP. Aso na katagana nuro una karang banwa nga iga inquest no I think basi ko ni naga karang adlaw na man katodo na day karang 18 anyos karang 20 anyos while aroray karang 17 anyos banwa hay i-refer don i-turn over sa opisina it aton nga MSWD una sa banwa kara itat

0: So may 29 minutos banwa na kataliwan sa oras kara ita alauna. Agi na kuya po si Tabanwa Tempo na sa ito nga pagililiba sa ito nga pagpangalagad macro edition ni Tato nga pagwaragwag. Yung pinag kamagabalita nga wata magabot wata matatar sa ito nga pagililiba macro nga nga hapon. Abantayan sa pilag kamagadius in public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Kuman kita nga magailibati inaga karaga adlaw sa kapareho karaga oras sa kapareho karaga programa sa programang Todo Action. Ardyan nato sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din katodo naging kaaksyon magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Hey yo, you know what time it is? Your official soundtrack for rapping, shopping, and singing off key.
4: I'm feeling it, yo, it's real cool.
3: Radio Todo Aklan 88.5 FM. FM.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radio Todo for the best variety of music. Ito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom nato.

0: ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa.
2: DTX 500!
3: Chinuma na! Hinebra na!
4: Jeans na nalo! Promo na!
3: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra Products!
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet test! Shali na!
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Santhong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
9: Lalakas.
6: At gaganda ka pa.
10: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: sees you when you're streaming. Better turn it up.
1: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

0: ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music news and information. 88.5
2: Radyo Todo.
3: All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Rock Your Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, kaya, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblasyon Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblasyon Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblasyon Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblasyon Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin,
1: Ano
2: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.

0: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo ulat ang gulay takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung

0: ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: saan
9: po kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, kaya tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako kanya daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Uh-huh. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Uh-huh. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako yung vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Ino ang radio.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music. News and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako ang daudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music news and information. 88.5
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
4: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado dun eh. Itawag na ninyo ang inyo po namang mga kwento, katanungan dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Tawag na po kayo mga kaibigan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Renante po, ng Barangay Karim, Kalbayo City.
0: Renante. Tama po, Tatay Renante?
1: Opo, po, sir.
0: Renante, ano okay.
1: Po, kung magkano ang isang box, kung gusto kong mag-take na...
0: Taga Kalbayog po kayo, tatay? Kalbayog?
1: Opo.
0: Kalbayog, saan nga po yung Kalbayog?
1: Dito, Kalbayog, Samar.
0: Ah, Samar. Okay po. Sige po, tatay. Ilang taon na po si Tatay Renante?
1: 42 po.
0: 42. Umiinom na po ng rice coffee dati? O hindi pa?
1: Hindi pa po. Tatanong po sa akin magkano isang box.
0: Ah, yung isang box. Ang isang box po ng ating rice coffee, Tatay Renante, ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: May nakita ko kanina dito sa may Better Health Pharmacy.
0: Diyan po natin pwedeng makabili. Diyan po sa Kalba... Opo, meron po dyan sa Better Health Pharmacy. Meron din po... Zilmar. Zilmar Pharmacy, meron. Rhea Mini Grocery, meron. Opo.
1: Sir, meron din po.
0: Yes, meron din po, tatay. Dyan. Okay.
1: Nakita ko rin kanina doon.
0: Opo, tama po yun. Pwede kayong makabili po ng ating rice coffee at simulan nyo na po yung pag-iinom. Yan po ba yung ano, yung kulay gintong dilaw na karton, tatay?
1: Opo, may araw sa ano.
0: Tama. Yan na po yun. Tumpak po yun. Yun na po yun, tatay. At yan na po yung ano. Meron po yung 10 sachet na laman ng ating rice coffee. Yan po yung iinomin po ninyo. 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At makakatulong po yun sa inyong kalusugan. Ikaw po ba, Tatay Renante? Ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo kung meron man?
1: Wala pa po. Gusto ko lang mag-uminom yan kasi...
0: Tama.
1: Yung naging sa programa mo.
0: Tama po yun, Tatay. Tatay Renante, tama po yung gagawin po ninyo. Kahit wala po kayong iniindang karamdaman, protektahan po natin yung ating kalusugan. Kahit wala po tayong iniindang karamdaman, protektahan po natin. Palakasin natin mas lalo yung ating po namang kalusugan sa pamamagitan po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yung gagawin po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy. Thank you po.
0: Tama po yun.
1: Ano, tanong ko lang po yung, Kuya Boy, yung ano, yung sabon nyo?
0: Yes. Tanong po ninyo dyan sa ano, sa mga butika po dyan, sa inyo, sa Kalbayog. At kung halimbawa, tatay, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Kalbayog at wala po ng ating rice coffee, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap, balitaan nyo po ako at sasabihan po natin yung ating mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo. Pero ang alam ko
1: po,
0: tatay, meron na po dyan sa inyo.
1: Opo, magtanong pa kung maya.
0: Tama po. At balitaan nyo po ako, tatay Renante, kapag kayo po inainom na ng ating rice coffee at kung ano po yung... mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako muli, tatay.
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung mga balat ko, sa araw siguro to, kasi katikatik.
0: Uy, tama yun. Makakatulong po yung ating sabon po sa inyo. At the same time, yung ating po namang rice coffee. Kasi minsan, yung problema po natin sa ating balat, dahil po yan sa ano, dahil po yan sa dugo o kaya yung mga kinakain po natin. Ito po ay base po sa atin po namang nababasa na mga pag-aaral ng mga eksperto na kung minsan hindi lang po talaga dahil po sa balat po natin na halimbawa may na ano lang tayo, ang iba, tatay, kuminsan nasa dugo. Kuminsan sa dugo daw po yung nagiging problema. Kaya kailangan pong linisin din yung ating dugo sa pamamagitan ng ating rice coffee. At the same time, gagamitan po natin ang ating sabon, perfect po yun at makakatulong po yun para maalis po yung mga katikati na yan. At hindi lang po yung mga katikati, tatay, kundi pati po yung paglinis po ng ating po namang balat at tanggalin po yung lahat ng mga problema po natin sa ating po namang balat, lalong-lalo na yung hindi pantay na kulay ng ating balat, yung pong maagang pagtanda ng ating balat ay yun po yung kumbaga susolusyonan ng ating po namang sabon.
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo, Tatay Renante. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa?
1: Oo, araw-araw. Kaya po, kasi wala pa akong pagbili ng rice coffee.
0: Tama po.
1: Kasi yung kikita ko sa pagpadyag, kasi lang sa mga anak ko.
0: Tama. Ilan po yung anak po ninyo, tatay?
1: 4 po.
0: Pero saludo po ako sa inyo, tatay, ha? At gumagawa po kayo ng paraan kahit po sa pagpa-jack, hindi po natin nilalang. Dapat po yan kasi marangal na trabaho po yan, tatay. Lumalaban tayo ng patas. Kaya po saludo po ako sa inyo. Kahit po mahirap yung inyo po namang trabaho, eh ginagawan niyo po ng paraan. Saludo po ako sa inyo dyan.
1: Mahinit kasi po dito, araw.
0: Oo nga.
1: Yung balat ko na ano na.
0: Tama. Expose kayo lagi sa ano eh, sa sikat ng araw dahil kumbaga nasa labas talaga yung trabaho po ninyo eh. Talagang expose po kayo. Yes. Pero saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo, tatay. Gawan po ninyo ng paraan. Tatay, palakasin po ninyo yung inyong kalusugan dahil kailangan na kailangan kayo ng mga anak po ninyo. Kapag kayo po yung nagka-problema sa kalusugan, kawawa po yung mga anak po ninyo.
1: Salamat po, kaya boy.
0: God bless po, tatay. Mag-iingat kayo lagi. Mag-iingat kayo lagi, tatay. Mabuhay po kayo. Salamat. Saludo po sa inyo. Thank you very much, tatay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Mga kaibigan, si Tatay Renante ng Kalbayog, Samar, isa pong pajak driver. At saludo po tayo sa mga ganitong mga kababayan po natin na patas kong lumaban. Diba? So, yun po yung ano natin, yun po yung atin po namang sabon, hinahanap din ni Tatay. Tama po yun dahil lagi nga po siyang exposed sa sikat ng araw. Eh dapat po napoprotektahan din po natin yan, yung atin po namang balat. Sa pamagitan po naman ng paggamit po naman ng araw-araw ng atin po namang sabon na sabi nga natin napaka-epektibo po na panglinis po naman ng ating kutis at antibacterial din po ito. Kaya nga po yung mga katikati na yan na nararanasan po natin sa ating balat ay matutulungan din po ng araw-araw na paggamit.

at mapalakas yung ating resistensya para labanan po yung iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira sa ating po namang kalusugan. Ang problema, dahil nga po sa sobrang hirap po ng buhay, yung sapat na nutrisyon po, mga kaibigan, ay nahihirapan tayong makuha sa araw-araw. Kasi saan po ba yung source ng tamang nutrisyon sa atin po namang katawan? Doon po yun, mga kaibigan, sa sabi nga po natin, ay sa pamamagitan po ng pagkain. Ang problema ngayon, dahil nga po sa hirap ng buhay na sinasabi po natin, ang pagkain po, mga kaibigan, na dapat po ay tama at sapat or di kaya po, mga kaibigan, ay balancing pagkain, hindi po natin nakukuha sa araw-araw dahil nga po sa kakulangan nito. Dahil po sa hirap ng buhay, kung minsan yung pagkain po natin, yun yan lagi kong sinasabi, isang kumbaga kanin, tapos maraming noodles, tapos tuyo. Ang tanong natin ngayon, sapat po ba yung nutrisyon na makukuha po natin doon? Ang iba naman, isang kanin, tsaka isang gulay, okay na yon. Minsan, isang kanin, pinirito, okay na yon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang sapat na pagkain o yung tamang pagkain po, mga kaibigan, ay nasusukat kung meron pong konting kanin, may gulay, may isda, may karne, may gatas, may prutas. Yun daw po yung tamang pagkain. Ang problema ngayon, yun nga po, kulang tayo na pang supply at pang sustain sa ganun uri po naman ng pagkain sa araw-araw. Kaya po, lagi pong kulang yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw. Kaya nga po, nandyan na yung ating po namang rice coffee para po naman siya po yung mag-supply ng kakulangan ng nutrisyon sa araw-araw po nating buhay. Ano po? Dahil yung ating rice coffee mo, mga kaibigan, ay sinasabi nga po natin na sagana sa nutrisyon. At siyan po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang araw-araw. Kaya po dapat araw-araw din po nating iniinom yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: Ay, ba'y napapakinggan ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, tayo po'y napapakinggan dyan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Buwak Marinduque. Likewise, diyan po naman sa G-Radio San Miguel, 102.9. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Bon,
0: magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Lolo Tolay po, taga Oroquita City.
0: Ano pong pangalan?
1: Nonoy.
0: Nonoy, okay. Tatay Nonoy. Taga saan po si Tatay Nonoy?
1: Dito sa Oroquita City, Misamis Occidental po.
0: Oroquita City, Misamis Occidental. Okay po. Tatay Nonoy, okay, ilang taon na po kayo?
1: 60 na po.
0: 60?
1: Yes, yes po.
0: 60, okay. Tatay Nonoy, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga. Tatanong nga ako kung mabibili ba dito sa Oroquita.
0: Meron po, tatay. Farmasya Jessica, meron po dyan.
1: Okay, okay. Sige.
0: Alam niyo po ba yon kung saan yun yung Farmasya Jessica?
1: Opo.
0: Tatay, doon po tayo makabibili ng ating rice coffee. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Tatay Nonoy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa nga eh.
0: Okay, Tatay Nonoy, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po itong sinasabi ko ngayon. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E.
1: Okay po, kopya po, kape.
0: Apo, kasi po hindi po ito bigas, tatay. Hindi po ito bigas. Ano po, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at saka may sikat ng araw po sa taas. Yun lang po yung

0: hahanapin po ninyo, Tatay Nonoy, para hindi po kayo magkamali sa pagbili po ng ating rice coffee. Meron po yung laman, yung karton na yan na kulay gintong dilaw na 10 sachet ng ating rice coffee. At dyan po yung iinumin po ninyo sa araw-araw, 2 hanggang 3. At mahigit pa ang iinumin po ninyo sa araw-araw po, Tatay Nonoy, para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee, Tatay.
1: Okay po, kayo po. Maraming salamat sa informasyon.
0: Okay po, maraming salamat din po, Tatay Nonoy. Pag nakabili na po kayo at umiinom na po kayo nito, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, Tatay Nonoy, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po. Sige, itisik ko na lang po kung makabili na po ka.
0: Apo, God bless po, Tatay Nonoy. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Okay, salamat din po.
0: Salamat po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Nonoy ng Misamis Occidental, Oroquieta City. Hello po naman sa lahat ng mga taga Oroquieta City. Okay, tayo po'y napapakinggan din sa DWAL-FM 95.9 Batangas. Batangas City po, mga kaibigan. Hello po naman dyan sa Radyo Totoo 95.9. At syempre dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa Katarman. Huwag pong manatiling nakikinig lang sa atin po namang programa. Dapat po ay kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang rice coffee. Itulad po ninyo ang sarili po ninyo sa lahat ng mga kababayan po nating naririnig po ninyo na nagpapatotoo dito po naman sa atin programa. Ang may magandang kalusugan, mga kaibigan, ay napakalaki po namang bagay para po naman sa ating araw-araw. Kapag maganda yung ating kalusugan, mga kaibigan, wala tayong iniindang karamdaman. Lahat po ng mga bagay na gustuhin natin, na gawin, ay magagawa po natin. Kumpara po doon po sa sitwasyon o kaya sa ating po namang katawan na nasa banig ng karamdaman po, mga kaibigan. Ano po? Kaya, kumbaga, ini-encourage po natin yung ating mga kababayan. Ano po? Na simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ito po ay para po sa ating kalusugan. Halimbawa, kayo po ay isang padre de pamilya. Mas mainam po na siguraduhin po natin yung kagandahan po ng ating po namang katawan, ng ating kalusugan. Nang sa gayon, mga kaibigan, ay masiguro po natin yung magandang kinabukasan para po naman sa ating pamilya. Lalong-lalo na kung kayo po yung breadwinner, eh kailangan po na maganda po yung inyo po namang kalusugan sa kadahilanan po na kapag kayo po yung nagkaroon ng mga karamdaman, matitenga yung kumbaga buhay ng inyo po namang pamilya. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello po.
2: Ano po to?
0: Hello po.
2: Yes po.
0: Yes po. Sino po sila? Si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee.
2: Opo.
0: Sino po ito? Nag-text po kayo. May tanong po ba kayo tungkol po sa ating Rice Coffee?
2: May tanong ka? Oh, yes.
3: Dire, parang nagugustuhan lang sa radyo.
0: Hello po.
3: Opo.
0: Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee?
3: Hindi pa. Minsan.
0: Hindi pa? Opo.
2: Minsan-minsan, bumibili tayo.
0: Opo, minsan-minsan daw, bumibili po kayo. Ano po pangalan po ninyo, nanay?
2: Gina Pabilani po.
0: Ano po?
2: Gina Pabilani.
0: Gina. Taga saan po si Nanay Gina?
3: Opo.
0: Taga saan po?
3: Sorosogon.
0: Sorosogon,
2: Gubat po.
0: Sorosogon. Gubat, Sorosogon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Gina?
3: 50.
0: 50. Okay po. At sabi po ninyo, paminsan-minsan, nainom na po kayo ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Ano po yung nagtulak sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Nanay?
3: Naka-okay daw po sa ano.
0: Pwede niyo pong bikulin. Pwede pong bikol, nanay, kung nahihirapan po kayo mag-Tagalog. Bikol po, pwede po.
3: Naka-ano sa pagbawas ng araw-araw.
0: Bakit po? Hindi po kayo nakakapagbawas araw-araw? Dati?
3: Minsan-minsan, dati.
0: Dati, okay, mga...
3: 2 or 9
0: po. Mga ilang araw po bago kayo makapagbawas noon?
3: 2 days.
0: 2 days. Opo, kasi po, problema po yun. Kasi, remember, tayo po, bilang tao, Pilipino, kapag kumakain po tayo sa isang araw, kuminsan higit po sa 3 beses. Kasi may almusal tayo, tanghalian, hapunan. Meron pa dyan snacks, may midnight snacks. Kuminsan na nataon pa na mayroong handaan. Kung hindi po natin na ilalabas yung mga basura na yon, isipin po ninyo ha, yung mga kinakain po natin, nagiging basura po kasi yon. Kapag nasipsip na po ng ating katawan, yung nutrisyon galing po doon sa ating mga kinakain, nagiging basura na po yon na dapat po nating mailabas. Ano po? Kapag yun po ay nai-stack sa loob po ng ating katawan, yan po ay nagiging lason at pinagmuhulan po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kung 2 araw o mahigit pa bago po kayo magbawas, nanay. Hello po? Hello po?
4: Ito.
0: Opo. Nakikinig po kayo, nanay?
4: Po.
0: Nakikinig po kayo?
4: Hindi na po.
0: Okay po. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
3: Saan po dito sa ano may outlet?
0: Sa Gubat. Saan po kayo dati? Sabi po ninyo, dati na po kayong nainom, paminsan-minsan.
3: Opo.
0: Saan po kayo nabili dati?
3: Nabigyan lang
0: po. Ah, nabigyan lang po kayo. Opo. Diyan po sa Sorsogon, sa Gubat, makabibili po kayo dyan sa Rosalie and Ronge Pharmacy.
3: Okay, okay.
0: Butika San Sebastian. Seidum Pharmacy. Gubat St. Anthony Co-op. Glordan Pharmacy. Oh, lahat po yan sa Gubat.
3: Opo, thank you
0: po. Okay po. So, dapat po, tuloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
3: Opo.
0: Okay po.
3: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po. Maraming salamat.
3: Thank you
0: very much po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Mag-ingat po. Pirmi ka mo dyan. Mag-ingat po. Pirmi ka mo dyan.
5: Oo. Salamat po.
0: Okay po. Salamaton po, Tabi. Salamat. Bye-bye. Ayan si Nanay Gina ng Gubat, Sorsogon. Ay, tayo po'y napapakinggan din diyan po sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan, Isabela. And connecting din po tayo, mga kaibigan, sa Get Radio app, sabi ni Sir Edison, via Palafax. Maraming salamat po. Thank you!

0: Tawag po mga kaibigan, sali mo namang numero at syempre pa, pwede rin po kayong mag-text lang. Ano po, halimbawa, kung wala kayong pantawag at gusto po ninyong makausap po naman ang inyong lingkod, pwede kayong mag-text. Kuya Boy, tawagan mo naman ako, may itatanong lang ako. Pwede pong isang text, kami po yung tatawag sa inyo. Or, pwede nyo pong, Kuya Boy, pakitawagan po ako kasi may magtatanong po ako. O kaya, Kuya Boy, tawagan nyo po ako kasi may isasangguni po ako sa inyo. Or, pwede rin pong, Kuya Boy, tawagan nyo po ako kasi may kwento po ako tungkol po sa pagiinom ng ating rice coffee. Ganun lang po. At kami po yung tatawag po sa inyo. Kung halimbawa wala po kayong pantawag sa amin, i-text nyo lang po yan sa 0969-226-9623. O kaya kung may Facebook account po kayo, pwede kayong, pwede nyo kaming i-add sa amin po namang Facebook account, Rice Brand. Dahil meron po doon na kada programa po natin, meron pong Facebook Live doon. At pwede po kayong mag-comment po doon mga kaibigan. At mabasa ko po agad-agad dyan po naman mga komento po ninyo. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, si 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
1: Kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
3: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: It's Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kiraga, Pilipinas, may kapin 5 minutos na kataliwan. Oras kira ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Calibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akran. Mayan-ayad nga gabi ika, tuntanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag. Ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, September 3, 2026. Datun kira kapag agdag pag welcome ita malipayong kira kagab ihon sa tun kira mga katuno ag kabarkada sa kanginan nga naka-open yun dada kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kira nga website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Datun magkira kapag panamiyaw, ita malipayong kira kagab ihon sa lagkan 327 mga kabaragayan. Di siti natin nga mga kabanawanan agrong kabisira kara kung banwa mismo ita Kalibo. Sa atong mga friends, ina sa may Kalibo Public Market, good evening. Sa atong kira nga mga negosyante naman sa may Kalibo Shopping Center, aga Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa atong kira nga mga ka-IP nga mga kaprobinsya nan sa Western Visayas, sa probinsya Karait, Antique, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya Karait, Gimaras, ag probinsya Karait, Capiz. Likewise ina sa probinsya Tromblon, Masbati, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damon kira kinyo kapag paabot it minus wagon malinong ag malipayon nga kagabiyon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Baga inilibang kita magkaroon karang adlaw nga Miyerkules. Hasta kita alas 8:30 magkaroon doong oras karat gabi. Sa ngayon ka akong karang mangin technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako niyo karang anchor man, niyo karang El Capitan sa Kanginan, na magarat sana sa programang Diretsahan until 8:30 in the evening tonight. Raya si kabarkadang Che o katudong Che Endi Libre.
3: Diretsahan!
1: Ano makaroon do mga mainit ng mga isyo ag tupiko ng aton kirang pagkatawan at kabuhi sa kabilugan at aton kirang pagpangalagad sa programang Diretsahan. Okay. Kung nagtaliwan ba nga gabi, gintawanta it oras. Ag tiyempo, raya karang pakipag-angot na day kapobring Archie Hilario ag ni Papang Ernie David Sabuang kung RMN Kalibo. Kay J. Mark Inosanto, ita barangay Paningayan, sa Banwa kara it madalag. Pagkatapos, nga nagpanangison, por dahil nga ni nga uwa imaw, no, na include sa rundaya karang 20,000 nga BBM Educational and Scholarship Grant or Assistance. Apang dung blessings, no, when it rains, no, it pours. Ag abu banwa nga nagbulig. Pagkatapos nga na-interview agin picture, ag nag-goes viral dun daya karang interview ni J. Mark Inosanto, no, kay kapobring Archie Hilario. Okay. May mga igmanghod kita sa guwait Pilipinas, Banwa, and even iya mismo sa probinsya Akgan, no, nga si Crito Banwa nga nagbulig kay J. Mark Banwa. Because they were thoughts, no? Sana karabanwang istorya. Ulilwa yun sa nasa ginikanan, pilang bilog sa nang magmanghod, sa bilog, nag-stop, kwa nang pagtuon, bagod nga ni nga gusto man, no? Kwa nang igmanghod, nga patapuson anay, rundaya karang si J. Mark, nga fourth year graduating student, makaroon, sa Libacaw College of Science and Technology. But unfortunately, doon na karang pangalan Banwa, uwa na yakot sa nato mga beneficiaryo ag recipient, kurunday karang BBM Educational Scholarship Assistance. Agraya may karon Banwa, rong naging sentro, no? Ita rayang pagbulig man, kuaton kara nga presidente. Nakaabot Banwa runday karang nga interview, no? Sa pagtugpangod mismo ko aton karang hayang doon nga presidente. That is why nga nagsugo imaw sa regional office kung Department of Social Welfare and Development nga buligan doon daya karang si J. Mark Inosanto. Standby ka mo karon because i-play na ton doong pag-turnover na de kapubring Archie Hilario ni Papang Ernie at Arimen Calibo kung 120,000 pesos. Ag may una pagid nga another 20,000 pesos nga halin Banwa kay Calibo Mayor Juris Bautista Socro, and then there was another 20,000 pesos halin sa regional office kung DSWD basi manda Banwa sa mando kwaton karang hayang doon niya presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos. Okay. So sa kabilugan ni taton kirang pag-iliba makaon nga gabi, maging kaakbay na tol si kapobring vlogger, no? Archie Hilario for a short interview regarding ba na korondaya karang ginturn over ng dakaina nga kwarta sa nasambitan kira nga estudyante kung Libacaw College of Science and Technology. Okay. Now, makaroon man niya ah, gabi Banwa, tawan ko ang it oras. Daya karang isagang ka graduating student, no, nga nag-agtugid mismo sa broadcast center kung Radyo Todo Calibo. Ag na-interview nga ni Rani Katodong Jisrael Nirbar, no. Daya karang nagahingagan, no, kay Rafaela Bianca Dap Japo, no. It barangay Pangitan. Sa Banwa kara it madalag, my God, dong madalag makaroon dong sentro ginita kanyon, no? Katon karang programa. Okay. Si Rafaela Bianca Japo nagatuon da imaw sa isayang kapribadong eskwilahan sa probinsya Akan. Ag sayod man dong barangay captain ita, barangay pangitan, no? Nga si punong barangay Yuterio Navarra nga uwa-uwa gid Banwa anda karang pamilya. Pero wa kita nakasayod, no? Kung anong rason ko naman it uwa ra imaw nakasugod sa limang ka mga beneficiaryo ko raya karang bulig kwaton karang hayang dun nga presidente sa rundaya karang mga manugtapos ng mga estudyante. Okay. Now, raya karang si Rafaela Bianca Japo, ginsugid na Banwa nga, ginsugo imaw. Ko isa yung kabarangay kagawad, nga kung naila, imaw naga baton, it 3,000 pesos, dago na narong papilis sa munisipyo kung Banwa kira it madalag, no? So nagpangutan na pa imo sa deck ng barangay kagawad nga okay lang bagara bagod niya ni nga bukon tat ana nga pangalan do na ka indicate ang nakabutang ba na sa rundaya karang mga papel. And it turned out, no, pagkatapos Banwa nga raya karang si Rafaela uwa Banwa nakasugod sa rundaya karang BBM Educational Scholarship Assistance. Now, kung nagpangutan na kamu kwalipikado ba si Angela, Orapaila Bianca Japo.
4: Okay.
1: Or deserving baga imaw nga makabaton it daya karang grant from the office of the president.
4: Okay.
1: Di abokato na gambay kabarkadang check katudong check no. She is the most deserving bagod gani nga uwa-uwa gidu anda karang pamilya. Aga wa man dun imaw it scholarship grant. Wa man imaw ron ita book. He is not she is not a government scholar. So meaning anang pamilya no dong nagagasto ka na para sa dakarang pagtuon.
4: Okay.
1: Pero rakon karang nangawahan makaron Kapitan Leuterio na barasa. Nagagawa abi makaron. Ngayon daya karang recipient nga si Dayan Nicole Navarra no? Nga gintawan i 20,000 pesos ginasugid kapitan nga imo kuno rang gumankon. Di ka pangutan na ako kap was it true this information nga nabuo na mo nga gumankon ni mo raya karang si Dayan Nicole Navarra
4: okay.
1: Agrong ina no? Ni Dayan Nicole Navarra nagapanarabaho banwa sa local government unit kung banwa kera it madalag ag permanent employee kung banwa kera kung LGU madalag. Di nga pangunta naman lang ako ha, because this is according to my source no. That is why kung nagapamati kakon si Kapitan Leuterio Navarra sir no, you can reach me out through my FB account kabarkadang Che and Dilible no. Pwede mo ako sir ma-message ni Karon so that I can also hear your side regarding kung nagkarang ginagapog makaron nga issue kontra kimo no, kung mga pamilya Japo it barangay pangitan sa Banwekera it madalag. Another issue nga natukiban na kung makaron agto ako sa Banwekera it madalag pagi. Okay. Atensyon ha, taga barangay Kabilawan. Okay, barangay captain na sino kapitan sa Kabilawan man? Angelo Navarte, no? Sir, ikaw no kapitan sa Kabilawan. Punong barangay Angelo Navarte, sir. Now, may nag-pidkakot information kahapon it agahon nga may imo nga gintawan i 20,000 pesos nga. Meaning, nga sandarong beneficiaries recipient kung BBM Educational and Scholarship Assistance.
4: Okay.
1: Hingaganan ko ang rakapa, basi kilaga mo ra.
4: Okay.
1: Kilaga mo kap si Christine Joy Navarte.
4: Okay.
1: Si Christine Joy Navarte, accordingly, isayang ka graduating student kung Aklan State University. And he and she is a provincial scholar. Ti, kapitan, naka-indicate. No. Nakabutang kapitan Navarte, sir. Sa guidelines at criteria naging papagawa kwaton ka ng provincial accountant na naka-address kay Governor Joanne Miraflores na ginadumilian. Ginabaway kapitan okay Angelo Navarte nga tauan no it daya karang 20,000 scholarship and educational assistance ratong mga estudyante nga may government nga nakaabil it government scholarship program. In other words mga scholars ba.
4: Okay.
1: Tiga pangutan na ako kap kilaga mo raya karang si Christine Joy Navarte.
4: Okay.
1: Gagi na sugid. Ngaro anak karang ina.
4: No.
1: Empleyado man kung local government yun itong banwa it madalag. Ag permanent employee.
4: Okay.
1: Another one yung gintawan ko no ni Kapitan Angelo Navarte. Raya karang nagaingagan kay Shendra Rambunay. Shendra Pay Rambunay. Okay. Si Shendra Pay Rambunay is also a government scholar. Pero anang scholarship grant, okay, halimbanwa sa Philippine Coconut Authority. Halin sa PCA was itro kapitan nga raya karang si Shendra Pay Rambunay is also a government scholar, no, pinaagi sa Philippine Coconut Authority. And I have heard also when I investigated this morning, no, nasayuran ko galong nanay ni Pay Rambunay, ni Shendra Pay Rambunay, isa yamang ka-empleyado, permanent employee kung local government unit kung banwa kera itmadalag rayang nagahingagan kay Ma'am Lo Lily Rambunay. Okay. Di gusto ko yung rang ipaabot kay Kapitan Angelo Navarte, sir, it barangay Kabilawan sa Balot Madalag. Sir, no, basi ko nag-monitor kakakon makaroon niya gabi or anyone from your constituents, no, o nakakilaga kay Kapitan Angelo Navarte na ginapalawagan ta ikaw sa, okay, pwede sir maklaro mura kung ano ka matuod nga rayang si Christian Navarte nga government scholar, provincial scholar, agraya karang si Shendra Pay Rambunay isayang ka-PCA scholar naka-avail o recipient beneficiaries kurundaya karang 20,000 educational scholarship assistance ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Okay. Another issue natin makaunya gabi ibanwa natin kirang pagatugupang dan kainat agahon, no, ginimbita kita ni dating alkalde Bagto sa Pata. Actually, yung program kahapon ginsend ka ton ko raya karang turnover kung Ortega Bridge. Ginpunduhan da banwa ko aton karang provincial government, no, agin undertake ra by administration. Pinagi sa aton karang taga-provincial engineering office, no, pinagi kay Engineer Edelson Magalit. So, kaina, naging bisita doaton karang hanggang doon niya Gobernador Itacan, si Governor Jose Enrique Miraflores, agroaton karang nga busy Gobernador, si Vice Governor Dexter Amationg Caliso. Okay. Naging successful doon daya karang nga pag-turnover, kung daya karang tulay, no, bago niya ni nga Abu Banwa nga taga Barangay Ortiga, sa Banwa Karat ni Bacow, no, nga naging realidad do anda karang damgo nga hindi kun sanda Banwa, no, magagi pa sa suba, no, kundi pwede yun sanda baka bakay it motor, no, ag safe pasanda every time nga may una nga pagbaha sa Banwa kara Itlibakaw. Okay, standby ka mo karon because kabay pa nga maabot na ton makaron niya gabi si Mayor Bagto Zapata, no, kung Banwa kara it Libakaw.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Diretsahan. Thank you so much sa saton karang 71 viewers sa account kong Radyo Todo Kalibo. Paki-like, no, care or love raton karang program or pwede man ninyo ron nga i-share raton karang programa agud abo banoro makabati, no, makapamantaw kwaton karang Wednesday episode, no, kung programang diretsahan. Okay, tonight banwa we are going to play raya karang interview, no, ni kapubring Archie Hilario ang nipapang Ernie Sambuang kong RMN Kalibo. 5 minutes siya graban na bro, call, paki-forward niya ni call, no? Itong kita sa question and answer kay J. Mark Inosanto nga rat, barangay Paningayan, o, sa Banwa Itmadalag, no? Ibagi naton nga mga kapitan, hindi ginaton mawaga banwa nga may una nga favoritismo, no? May na ginatawag nga patronage politics, no? Kaya kung sinor yung diehard sa politika, kaalyado sa politika, loyal, supporters, no? Pamilya, dayagin banwarong nakakabaton. No? Pero, dung gracia it makaako, banwa, you know, kung ikaw no, naga sinsiro ang naga tuo sa makaako, ginabugayan ka ginmanit grasya. Ti sino makasayod nga raya karang si J. Mark Inosanto ba no, makabaton it maura kabahol nga kwarta. Never siguro ra in his wildest dreams nga makabaton imaw it maura kabahaw nga kantidad ikwarta. That's why, habay ko nga ni Kulonis, pag-pray ko kara, habay ko kinyo, ah, nagapangabay ako sa mga nakabyoka kon, kontaka ninyo, kutab sa nakabyoka kon sa Amerika, sa Europa, Saudi Arabia, Hong Kong, China, Vietnam, siin mga party kalibutan, kontaka ninyo si Archie Hilario. Okay. Ang una ka mo, no, magtao itbulig kay kapubring Archie Hilario, because I'm sure nga ro inyo nga rong ginatao nga bulig makaabot don banwa sa rodek karang natungdan nga person ang nagminatuod nga ni banwa, no? When I saw, no, this interview, no, this afternoon, nabay ko grabe gid magtrabaho ro makaako, no? Grabe gid si Lord mag tanaw sa mga tao na gakinangan itbulig. Okay, now, i-play natin makaroon interview, no, ni kapobring Archie Hilario ag papang Ernie Sambuang, no, kay J. Mark Inosanto it barangay Paningayan sa Banwa Karat Madalag. Pamatian ta.
5: Tapos, continuous kayo.
6: Yes.
5: Oo. At yung patunay doon is yung enrollment form nga Radyo Man Ernie. From naka-enroll siya eh.
6: Oo, oh, yun ang isa sa mga katanungan niya. Bakit di na-honor ng barangay, council ng Paningayan, nang sagot nila sa interview natin kay Public Archidonis, hindi na-qualified ito dahil hindi naka-enroll.
5: Oo. Oh.
6: Supposed to be dapat naka-enroll na actually na sa certification na yon, na-enroll na siya June 5.
5: Oh.
6: Di ba ganun yon? So
5: pasok sana siya,
6: pasok.
5: Radyo Man Ernie, sa,
6: yes, pasok siya eh.
5: Sa kuan, kaso kung ganun na nangyari na naging judgmental agad na hindi pwede.
6: Pwede.
5: Pero
7: hindi man lang, ano, hindi man nabigyan ng chance na maipasta yung ano, kasi yan eh.
5: Opo.
7: Yung about school, yung ano.
5: Ang issue nila.
7: Yes,
5: pero ang sabi ni Kapitan sa atin, Radyo Man Ernie, kung tama ang pagkakaunawa ko, ang sinabi ni Kapitan na hindi naman daw kayo binabawalan na hindi kayo na disqualified agad, kundi ikaw raw ang walang maipakita na mga dokumento. Kulang.
7: Actually, sir, is nag-open up ako sa yung barangay councils.
5: Opo.
7: Is yung sagot ko nga is yung kung pwede nga po
5: makasama doon.
7: Makasama doon sa scholarship program. So, that time, sagot niya is hindi nga po pwede kasi yung school daw is sara po.
5: Sarado?
7: Oo, na nag-aantay pa daw sila ng results. So, yun po.
5: Yun ang sabi nila.
7: Yes, sir.
5: So, ibig sabihin...
7: Pero nung time na yun, sir, is... sabi nila, nag-aantay sila ng results.
5: Mm-mm.
7: Pero, nakasubmit na sila ng...
5: Ng mga
7: qualified
5: nila.
7: Yes.
5: Oo.
6: Pero, yung guardian ata mo, barangay kagawa din.
7: Yes, po, yung
6: tito. Personally, hindi siya nag-advise sa'yo na applyan talaga yung slot na yon na bilang para maka-avail ka ng 20,000 BBM scholarship? Hindi ka na-advise ng tita mo, tiyot, ng barangay kagawa na guardian mo?
7: No, sir, kasi... Ano nga, hindi nga po, SONA. Yung SONA daw. So,
6: Yung tita. Okay, hindi si Una siya ng tito.
7: Hindi, yung sauna kasi ng tito is
6: hindi ka
7: sa bukid.
8: Hindi ka kasama sa sityo niya.
7: Yes, sir.
8: Kasapo.
7: So, sa sauna ko naman is yung barangay council na yun, sir, is nakasama sa...
5: Oh. Pero ikaw, hindi ka na kumuha ng mga karagdagang, kung totoo man ang sinasabi ng barangay na parang nangyayari kasi is accepted naman pala daw ang Libacaw College, but parang ang nagkakamali lang dito, parang sinasabi nila na ikaw ang may kakulangan na hindi ka nag-submit ng mga documents.
7: Yes, sir, alam ko naman po sir na may mali ako doon, sir. Hindi ko nga po sinabit yung enrollment form ko na meron naman talaga akong hawak.
5: Hiningian ka ba nila or sinabihan ka na?
7: Sinabihan lang po na bawal i-submit po yung enrollment form, pero nung time na yun, sir, is kung sa akin lang po is paano i-pass, i-submit kung
6: may
7: qualified na silang naipasok din sa ano.
5: Ayun. At saka sa unang interview sinabi mo na nga, yun na nga nasabi mo na parang close-minded na sila na wala may issue ang eskwelahan, hindi kayo kasama.
7: Yes, sir.
5: So yan din ang
7: kaya po hindi po kami nilakad namin yung school na yun nga po is yung requirements is na scholarship tas so nung time na yun, sir, is di naman namin mabigyan kasi sarado nga po yung
5: At saka kung totoo yung sinasabi ni Kapitan na siya ay hiningian kayo ng mga karagdagang mga requirements like yung enrollment form, siguro hindi mo naman sila sisisihin, no? Yes, kundi yung eskwelahan sana ang masisi dito kung hindi siya nabigyan na for sure si J. Marco, mga kababayan, ay pupunta siya sa school kung sinabihan siya ng barangay official, Rajuman Ernie, na, oy, kayong mga taga Libacaw College, ikaw qualified ka dito, overqualified ka na dito, kunin mo yung mga requirements na kailangan natin.
6: Mm-hmm.
5: Ayun. Wala bang sinabi sa'yo na, J. Mark, magpasa ka ng ganito?
7: Wala kasi alam na nga nila na walang tao dun na hindi na maka...
5: Sa school?
7: Yes, sir.
5: Ganun.
7: Pero meron naman talaga.
5: Meron naman.
7: Yes, sir. Kasi
5: so kung hihingi ang barangay ng karagdagang requirements sa iyo, maipoprovide mo naman sana.
7: Yes, sir. Actually, nga po yung mga classmates is...
5: Nabigyan
7: nga po.
5: Ay, kita mo yan. Yung mga nasa, ibig sabihin Rajuman Ernie, yung mga kaklase niya sa Libacaw College, sa ibang lugar, ay nakatanggap.
6: Nakatanggap eh. Yes, sir. So pag alam mo, nakatanggap din pala yung mga taga LCST.
7: Libacaw College.
6: Libacaw College na nakapasok sila.
7: Yes.
6: Ikaw hindi, masakit sa kalooban.
7: Yes, sir.
6: Parang ganon.
5: Doon ka nagdamdam po.
7: Yes po.
6: So sa ngayon, pumasok sa isip mo, parang nagpadala ka ng insight kayo na makatulong sa inyo sa mga registration, totoo ba yun?
7: Na
6: may...
5: Actually, ang nangyari daw nito is parang gusto lang nilang mag-voice out.
7: Yes, sir. Yung gusto lang
5: paano yun, ikwento mo nga sa amin.
7: Nung time na yun, sir, is wala naman talagang prosedido na mag-ano. Yung gusto ko lang po talagang ilabas na ano is... maging ano lang, fair lang.
5: Yun lang ang gusto lang inaing sana.
7: Pero hindi ko po na-expect na ganito.
5: Opo. Pero ang nangyari pa, before makarating sa amin sa PV News at saka sa RMN, ay isang araw ka daw na naghintay sa isang reporter na nag-set sa iyo na mag-interview sa pag-voice out mo.
7: 7 to 1 yet.
5: No, 7 ng umaga?
7: Yes, sir.
5: Ang trato ninyo? 7 ng umaga.
7: Morning daw, sir.
5: Tapos hanggang dumating ang...
6: Hanggang 1 o'clock.
5: 1 o'clock?
7: Yes, sir.
5: Naghintay ka?
7: Umabsent ako sa work, sir.
6: Kasi sa Thursday yun?
5: Ano yun? Saturday or Friday? Saturday.
6: Kasi may trabaho daw siya. Umabsent pa nga sa isang araw na po.
5: Yes. Tapos hanggang alauna ka ng hapon naghintay?
7: Yes, sir.
5: Walang dumating na...
7: Wala. Yung tawag lang po. Yung red.
5: Ay, huwag mo nang banggitin. Bawal. Huwag mo na silang banggitin. Sige. Baka batikusin pa sila ng mga netizen na itong bata na ito ay magbo-voice out sa radyo, tapos nagtrato sila, tapos hindi pala siya
6: pintahan. Oo, parang ganun.
5: Tapos, paano yun na napunta naman sa amin?
7: Yung, nga po, yung pinsan ko is na...
6: Sino pangalan ni pinsan mo yan?
7: Vanessa Mee.
6: Si Vanessa Mee.
7: Vanessa
6: Mee. Vanessa
7: Mee. Yes.
6: Pinsan mo? First cousin talaga kayo? Okay.
7: Na... yun nga po, yung kayo na po yung
5: nakausap.
7: Kausap niya na kung pwede magpa-interview daw. Yun, kaya kayo po.
5: Actually, na-interview kita sa ano eh, sa Baya Phone, ano?
7: Yes po.
5: Pero parang hindi tayo magkaintindihan kasi yes, malapo yata ang signal o parang mahirap.
6: Sa bundok pa siya noong banda.
7: Hindi, andun din naman sa ano sir, sa
6: Kasada.
7: Pero kinakabahan lang.
5: Kinakabahan ka.
7: Yes, pero plus time.
5: Yung alauna pa naman na paghihintay mo doon siguro nagutom na.
7: Yes.
5: Ayan, anyway, Radyo Man Ernie.
6: Napunta na tayo doon mga Monday na.
5: Another day na. Yung
6: oo, Monday na yon.
5: Monday po ba yon? Monday?
7: Yes
5: po. Oh, kasi sabi ko Radyo Man Ernie, ito kailangan daw mag voice out, kailangan niyang magsalita tungkol sa mga nangyari sa pagpili. So pag sabi ko naman kay Radyo Man Ernie, okay sige. Kasi alam mo naman si Radyo Man Ernie ay number one ito na broadcaster.
7: Yes po.
5: Bata pa ako katulad mo ay reporter na po 'yan.
6: Oh, ang nangyari kasi nung Monday na 'yon, mayroong drowning o missing person doon kami sa may Numansia Camansi Norte. And nag-decide si Kapumi RC na actually daming barangay na puntahan sana kami. Gustong mag-voice out din gaya ninyo. So napili ni Kapumi RC na parang nag-contact na kayo. Sabi ko, sige go tayo doon. So Team Armen, PB News Online, nag-proceed doon. Hapon na nga kami dumating doon. Yung pabundok na yun ha. Tsaka si Kapumi RC na bali yung kanamin doon, yung kahoy sa daan ninyo, madulas. Pero okay lang nun sa amin.
5: Maliit kasi kami.
6: Maliit. Maliit kami doon. Kaya nabali. At doon na yung nag-interview tayo doon. Nag-viral yun ha. At alam mo, yun. Even Mayor nagbigay ng 20,000. Dala-dala po mga kayo. Tapos may nagbigay pa din doon. And doon si Kapobring Archie, yun. Siya na siguro mag-kuhan kung ito interview lang sa inyo ngayon para baka mayroong mahiwagang puso ulit na makatulong sa inyo, Jmark.
5: Okay. Well, dito sa ano na ito, sa pagtutulungan ng pagiging partner ng ano ng team natin, no, PV News at RMN Kalibo.
1: Okay, there you are. Nabatian natin ba noong interview with the Jmark Inosanto, ita Barangay Paningayan sa Banat Bandalag ni Kapobring Archie Ilario ag ni Kapapang Ernie David Sambuang. Tinagay tawagan ko si Kwan, si Archie ay may anabalwang turnover, no? Nga, I think more than 100,000 pesos kay Jmark Inosanto, no? Iyan makasato sa ato niya linya si Kapobring vlogger Archie Ilario. Check, good evening and welcome sa programang Diritsahan. Good evening, sir. Kamusta ang sugod? Klaro man?
9: I-check ka, be. Okay man siguro. Akon man, okay man ina.
1: Okay, be. Loud and clear, 5x5.
9: Be, testing nga, be na to. Status sa gabi. Sunod, be.
1: Okay. So, okay. Nabatian man siguro ni Mugin. Plain ano na akong dekir ang interview ninyo ni Papang Ernie Sambuang with the Jmark Inosanto at Barangay Paningayan sa Banat Malalag nga wa naka-avail aga wa na-include bilang beneficiaries itekera nga 20,000 educational scholarship grant na ni BBM. Pero kaina na nga wa ako nga naka-raise ka mo, no? You were able to raise more than 100,000 pesos nga ginron over gini nyo nga ni kaina ka na personal para nga ni nga ma-appease man nato na raya karang si Jmark, no, kabugbaho itang bulig na Kapobring Archie, no. Paano ninyo na raise la ni Papang Ernest David Sambuang Kapobring Archie?
9: Ko gabi lagi nga to nga just after todong che no nga na post nato na sa Facebook. Dahil wa kami karan ni ano eh ni Radyo Man Ernie ro nag-interview kana. Ang mga kaibahan man namo. Ag pagkagabi lagi kabu-abu ro mga nag-message ka ko, no, ya sa Facebook page sa amon. Ag sunod-sunod, actually halos mga napundo siguro ako pag-asikaso mga agahon yun, mga nasundo siguro tagahon. As in, grabe rin mga messages, ginaisa-isa ko ginitlista, no? Kami natin presi, pag nag-inquire, paano magpadala, paano rin proseso, gina-explain natin kung paano, gina-emphasize gina natin nga di karasamon sa pobreng vlogger, ay may kwan gin, transparency.
1: Transparency, okay.
9: Oo, what bawas, what kulang, bisan sintabos, ginataugid, katodong che.
1: Uh-oh. So, wa mata ginatago-tago, ha?
9: Wa ginatago, no? What validation yun nga, kwan?
1: Natagbo ako, na-remember ko sa piyak nga to, eh.
9: Ay, oo.
1: Na-remember ko eh.
9: Oo yan, dahil naranasan ko yan eh. Nung sa akon nga, hindi ako nakos ko pag-ihampa ko. Paano nga. Dahil yung katunga man ay hawira na ako. Kasi kung abo ro matawad pa kara. Pero, okay. Bahala sanda ka to sa iba.
1: Okay. So mga pila kapobring vlogger Archie Iralio, sir. Mga pilang ka-individual, do nagtao para matipon ag umabot 100,000 pesos dahil karang kantidad niya gindo rober niyo kaina kay J Mark.
9: Ay anay kahai ano ko kasi hindi ko madumduma ko pila ka mga individual ra pero ramon gidabi nga ra nga mga dati pagitan nga mga sponsors.
1: Okay.
9: May pila iya nga 50 mil talaga ro gin
1: pa
9: isang katawo lang.
1: 50 mil. So,
9: yes po, opo.
1: Okay.
9: Dahil roamon nga for almost 7 years on nga nagasuporta kamon nga mga big time ra ito sa ano sa ibang bansa sa US.
1: Okay.
9: Kaya yung mga medical practitioners nga nakita binanda sa atong vlog kato pa. Yes po, bring a vlogger nga. Kung halimbawa, 50 mil rupila dala, doon yung gidaro ginatao. Kaya at sana attach man sa dakakon mat sa palangga gid mata siguro nanda. So pag may mga nakikita sa daron nga mga karapat dapat ay naga automatic nagatawag drone no mga Archie I want to help this person mga ganon ganon pati mga foreigner nanda nga mga asawa mga sanda konta tagayara sa aton raya nga nagtao 50 mil nga ra
1: Iloilo
9: ra imaw.
1: Okay.
9: Pero ito imaw sa Amerika.
1: Sa Amerika.
9: Tapos,
1: okay.
9: Ro raya nga ra nga daywang dilog nga tag 20 mil gid nga ni ro anang mga kitao bukod mat taga aton ra taga ibang halos mga mabahulan natong mga sponsor ay mga ibang mga
1: lugar bukod taga Aklan dili.
9: Yes po, mga taga Cebu.
1: Okay.
9: You know, katodong siya yung mga taga Cebu, mga taga Iloilo.
1: Uh-huh.
9: Halos pag magpadala sanda ay gusto nanda, anonymous lang sanda.
1: Uh-huh.
9: Tapos sobrang buot sanda. Haragin check ko total nga nagkagtao ay nasa 23 katawo.
1: Okay.
9: Pero yung total of 140,000 pesos and
1: wow.
9: 725.
1: 140,000 pesos?
9: Opo, opo. Nag-agiya sa amon. Tapos, okay, mga klanon karahay, mga nasa mahambal naton, mga 50%. Pero mga sa aklanon nga, mga sa 23 katukabilog.
1: Oo. Uh-uh.
9: Mga katunga, siguro po. Ang mga malagkuan kita nga bulig, yung mga halin sa ano eh, sa Iloilo, sa Luzon, yan po.
1: Okay. Agkabuhay yun, animura nga mga kwan, mga

0: ako kun amat abi medyo naga ano aton nga naga kumbaga kun sa Tagalog mas nagaalab yung pagdadala mo ng balita kaysa mga ganito kasi matrabaho talaga
1: correct,
0: to eh.
1: Correct.
0: So hindi ko na expectar nga siyempre iba na akong mga sponsors katungani katudong che gabot at mga half million gid mga nakaagi kami karon it mga sa isang tao lang gina tawat 100,000 para sa pag ano lang nanda pang bakasadag mga gamit.
1: Grabe.
0: May mga moron during pandemic po yung mga sponsor namon mga grabe gid asanda ay sa mabuhay yun ako nga nga nagpundo halos sa pag-charity ay dahil di man nga natin makayanan gid namon tatlo lang abi kami ay yun doon nga nakibot ako andang hambagan it dayang ayang mga mabahol gid nga mga sponsor nga nagtao nga ra Archie, naghihintay lang naman kami kung sino ang nakamasid lang kami kung sino ang pwedeng tulungan talaga na deserving talaga. So, ruyon ka to dong che nga, nakibot gita naman nga ni ako nga yun doon na makon mo nga pag-abot pa lang 50 kasi ang una-una nga mga bulig haitang mga halimbawa 1,000, 300 mga sa nag-umpisa sa mga papunti-kunti tapos na-shock po ta nga pero ako niyo mga dating mga sponsor nagtinawag na sanda ka ako nagtatagis na sanda tapos hindi mana namin maintindihan yung sinasabi ng bata kasi aklanon kasi pero ramdam namin yung puso niya
1: Mano
0: yan nandang ano naramdaman talaga nandang grabe gitaro ano ro sitwasyon ito nga to nakita pagkita binandaro balay nga to
1: nga ni eh okay so paano niyo nakontak ka ina una ging contact matagagi niyo ka BA nga pagtulon sa kalibo si J-Mart
0: in surprise ginamon ni Mauro
1: ilagtulan ka rin
0: iya lang ginamon for safety ano reason ay iya namon ni mo gin meet up sa kalibo ginambal ko lang nga to ay basi pwede makon ikaw hinagama istorya-istorya mo lang makon kita wag kita ko nagambal ka may Mauro nabi nga tabahol nga kantidad ay sige mana sir ay so kainang agahon ay kita matakamigin sulang namon sa dasano sa may banga
1: okay
0: tapos ay nag yakabi sa may ano sa kampod man nung Arnel tag Hesed Balangkanday Dok Anahana di ka to kami nag meet up di ka to kami nag present it mga tagatong mga ginpagtao it mga tao
1: so gin turn over cash gitara kaina
0: yes po cash gid po cash gid
1: pero nakita
0: 120 tapos ay may nagdugang pagid nga another 20 po
1: pero nakita ko kaina man sa ginibahan pa ninyo nga gin bank deposit na
0: yes
1: nag open
0: yes,
1: mat account
0: yes po, usual abi amon nga proseso is pag okay. After ng mga mabahol nga kwarta, wala mo na allow damon nga mga ginabuligan nga iuli ng daro kwarta nga
1: iuli
0: na da sa balay ng da. Kaya amon nga ginabuligan gitsa daron nga maka-open it and nga
1: account
0: and wapos ng back account. Ang daging pangalan, agito'y deposit. O tapos ay magpabili ng sanda it kasarangan lang
1: magasto nanda
0: magpanggasto nanda mauro
1: okay mm-hmm. So dayang kwarta intended gin matara para sa anang pagtuon sa anang eskwelahan okay total graduating gid man imo kasi na ginplay na ako ninyong interview ni Papang Ernie na batian ko nga pati na ng igmangod garagali nagpundo no ita pagtuon para nga ni nga suportahan imo para makatapos no ambay ko nga ni kabay pakunta by next year opening it class or by next semester makatuon madala nga ng igmangod no ka pubing Archie
0: apo sarang utagid na tong kwarta na to kuan magamit kita na dato bisan mag-eskwela ang turaan ng manghod ay kayang-kayaw. Labi pag ito sa mga public school, wa man halos tuition fee, no? Mga anabi at kinahanglan ng ginakaran ng dahay, ro, pangadawad na upataon,
1: pangasahe,
0: maroon.
1: Kaya, pati yan ang bagay, siguro pwede yun matangan yan na mapaobra, babakal na to pawod ang kuan.
0: Opo.
1: Makumpuliw nanda, kayaw nanda to. Sobrang nga ni 140,000 nga ron na kapobring Archie.
0: Ang na-deposit nanda ay 160,000 pesos.
1: Bo, kabahaw.
0: Opo, kaina. Tapos ay may kaina gina, hinangawa gina nga ni kami nagkibot.

0: kami nga just after naman nga maka-turnover, nagtinawag sa DYKRO taga DSWD.
1: Yeah, oo.
0: Kasi matyagin tawan sanda it
1: 20,000.
0: In tawan sanda direktiba halin sa ibabaw tanga
1: from the office of the president. Okay.
0: Dapat 12 o'clock maitaon ninyo rubulig kay ano kay
1: G-Mark.
0: G-Mark, so nagdasig ta sanda gid pag-abot ito kay ala sir, saan naman na kayo kasi kailangan naman na namon nga maitaon rubulig kasi nakaabot tagali kay President Bongbong Marcos
1: ro. Oo.
0: Natong video interview namon nga ipapang-air ni.
1: Oo.
0: Ay dato ron na gintawan na dat bulig una gismil gali hay gin instruction ng sandanga 20 mil ta itao.
1: Okay.
0: Gintawan man dat 20 mil po alin sa Office of the President ko dato ag sa DSWD.
1: Okay. Sige, mas manami nga ni ra kasi abay ko dayang si G-Mark deserving ta imo kunta, he's one of the most deserving students no nga makabaton kira kasi sayod man naton nga uwa-uwa gitaron ng pamilya patay para lang ginikanan ag kun when it comes to qualification he's also qualified no bakod yani nga wa man imaw ita scholarship grant nga gintaoy taton karong gobyerno no. So, bako kaguigid na dapat gid nga mabuligan nagapasalamat man ako personally Kimo no nga ikaw gid mismo ro nag patikasog kara no sa imo nga programa no nga mabuligan day mao ka pobring Archie.
0: Ro Ginoo lang gid siguro kara ro may pagbuot no dalan lang man kami kara dahil grabe-rabe ana nga
1: struggle
0: pag-abot namon man dito sa andang lugar hay parang may guidance gid Ginoo nga makaabot kami ito dahil pag-abot namon hay ito kita ngani sanda malapit sa barangay hall ito lang kuno kunta maka-interview sanda dahil gusto nanda ba voice out lang man pero hinanakit sa pagpili no hay ako nag-insist nga ay ito makod kita maadto sa inyong balay gusto ko makita ro inyo nga
1: sitwasyon. Okay.
0: Kambalan, dahil malis dun man, ikaw to sir, kasi madanlog man, etc. Sana yung tama ko daw karon. Re importante makita ta ako namon, re mo nga sitwasyon. Nakuya pa ni Ron, dahil ang bala na huwa man na kami bangko ito. Ay, watch bangko, sanay kami sa tindog. Hasta naabot, gida kami ito. Ay, nibayag gani kami ni Rajuman Ernie. Ay, sa mo man, kaisot lang kay Papang Ernie.
1: Yeah.
0: Ay, paglapak na sa kwan. Sa kawayan, ha?
1: Nagusot?
0: Bumusot lang.
1: Sus, marihat kagusip. Sayon mong...
0: Ginatrasan na.
1: Sayon mong imaroon si Andre the Giant ita Aklan Media.
0: Ay, oo. Tama. Ginarespeto kita natong tema. Bilang kwan kidara. Garado pala ako kara.
1: Reporter yun. It bumburadyo. Nagka pamantaw to? Nagka pamati si Papang Ernie?
0: Ay, laban-laban, mamati.
1: Sige, lastly, Kapobring Archie, thank you gid once again. Ano rin mong gusto kayo paabot, no? Sa aton kira ka mga katudo, aga kabarkada sa kanginan niya, nakabiyo ka aton makaunya gabi.
0: Thank you gid, Katudong Chi, at sa Radyo Todo, ay Sir Jonathan, Cabrera, good evening, sir. Sa tanan-tanan nga nagapamati ag sa mga estudyante nga nagaagi sa kalisdanan ay pangamuyo lang gid ag determination kabay pa nga raya nga kabuhi ni J. Mark ay maging nagsilbi nga inspirasyon sa mga kabataan sa mga estudyante po. Salamat gid.
1: Thank you so much.
0: Sa Ginoo gid ro ano kararo tanan nga pag pasalamat at pagdayaw. Dalan man ang kamino sa Raya Karangan nagkatabo kay J-Mark. Thank you, guys.
1: Thank you so much sa Kapobring Archie. There yun. Nabatian na ton si Kapobring Archie Hilario at PB Online.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, dali kay Aklan Congressman Carlito Marquez, kuno nga nakabiyo sa tanyo programa. Aga kay Congressman Jess Marquez, nakabiyo man ka ton makaroon niya gabi rong mayor it Banatangala, no, Mayor Jenny Puentes. Mayor, good evening. Aga mayor kung balo it makato, mayor lang ko'y Mationg. Mayor, good evening. Aga roakon nga amigo, no, nakabiyo ka kon makaroon niya gabi eh, na dating alkalde kung banwa it Libacaw, no, si dating mayor Bagto Zapata, ag former SB member Ampon Utoy na Barosa Villorente. Good evening kay worthy brother Vice Mayor Jincon Flores. Vice, good evening. Nga nakabiyo sa atong programa. Good evening man kay Kapitan Alin Rubilo it Barangay Bakan, no, sa Banwa kara it Banga, no, mga Apolinario family ni kara sa likod ko Aklan State University nakabyo katon. Kapitan Alan, good evening. Kapitan Prani, good evening. Sa Banwa ito man siya. SB member Jerome Vega nagabyo man katon makaron. SB member Neil Ibardulasa Candelario ang SB member Kitchi Pulhensio Loses, no. Good evening sa aton nga mga elective municipal officials. Good evening man kay Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Vice, good evening ha. Thank you again aga may inaga may announcement gyapon dog MMG regarding kung closure nga ra ita San Lorenzo Drive, though, because may gina install ina ni karon nga I think poste ro Aklan Electric Cooperative para sa pag-installar kung transformer, kung bagong hospital, kung MMG along San Lorenzo Drive sa Barangay Andagaw sa Banuay Kilibo. Good evening, gali kay Kapitan Vic Mandal, no, Kap, Ampon Vic Mandal ikaano ag Kapitan Juliet Melgarijo nga nakabiyo man sa tiya programa. By the way, kung gapamantaw ka kung si Kapitan Angelo Navarte, sir, i-message mo ako sir sa kabarkadang Che and Libre because may gusto ang kitang i-clarify kung dekara nga naging recipient ita raya karang BBM scholarship grant, no, may nag-inform abiya katon nga may gin-include ikaw, no, nga daywa nga ra nga mga scholars it gobyerno, no, raya karang si Christine Joy Navarte nga scholars it provincial government, agraya karang si Shenra Pay Rambunay nga scholars man kung Philippine Coconut Authority, no. A good inaga sir, iset na kun ikaw, no, for live interview via messenger or cellphone para maeksplikar nimo, no, sa imo karon nga mga kasimaryo una sa Barangay Kabilawan sa Banwa kara ita Madalag. Oras sa bugos kara nga Pilipinas may kapin 57 minutos naka 57 minutos nakataliwan oras kara ita alas 7. Good evening, gali kay Father Bong Suganog. Nag-view ka sa ating programa. Father Bong, good evening. Aga kay Father Nobilino Engilio, dong Paris Press kong Barangay Anturalba, no? Paris Church, nga nakabiyo ka ito, makaroon niya gabi sa ating karang programa. No? Mga pare, no? Mga bulano ko na. Good evening man, ina kay Paring Jim. Paring Che, getting viral man ang news article nanda Mayor Juris ag J Mark sa Community Multi News Network, no, bow 103,000 views, no, ay paring George Jinkawaling kay baan si Mayor Juris about this sokro kay nini Bill Arsula. Good evening Sir Che, sa amon man Sir Che agali pati man sa inyo ina sa daha, sige nga ni paki forward nga ni kakundo mga pangagan kay Nini Bonita Bill Clarito, good evening. Happy pamati kay Toto Jomar Laguesa. Med-ed nga gabiin. Ag sa iba na ito niya mga viewers, dali ang ikabuabo abing nag-abuse sa ito niya programa. Nag-abuse man ka ito si Attorney Selchel Abayon. Attorney, good evening. Iya sa Banwa Itbanga, dali ang belated happy birthday kay password ni Master Bong Ployo, nga nagsaog ka ng kaadlawan, kung nagtaliwan nga adlaw, ina sa Lipimi, 60th birthday, no? Good evening man ina kay Sir Ramon Salido sa Ibahay. Good evening Idol Check, God bless. Kay Sir Alexus Mationg, Agbango de Mayor Langkoy Mationg, good evening. Kay Crisos Makabinta, Nonong Makabinta watching live, thank you good Sir Nonong. Ina kay Sir Cyril Nabayra, Sir good evening from Katiklan. Kay Ma'am Elsie Tambong, good evening Sir Check, God bless. Kay Paring Eli Carlos Agudis, Paring Eli, good evening sa Libacaw, good evening Pariche. Kay SB member Napoleon Navarosa, SB Paring Nap, good evening, thank you gid. Ina kay Joe Gabriel wa pangani ha Transacro Quarta, may release what hadagan tatlaw law una pagagto ya sa among barangay, malinawan kahin aga gagi kung gusto mo. Sige. Kay Joe Gabriel, okay. Sino nagpidki mo ngaron? For your information, si Christina Barti sa ECC gatoon rondagan. Okay. Okay, sige. Okay, dali ang ay medyo ni na good iya. Kasi okay, dali ang nga. Okay. Sige. Dali ang ay atundang good evening, Katodo Sir Che and Delibri. Happy Wednesday, Sir Che. Have a blessed today. Enjoy your day sa ibang programa. Ito to, Press Lord. Good evening. Sige. Joe Gabriel, tauganta ikaw, sir. Tauganta ikaw. Agod ma-explicar ni mo. Ikaw mismo ma-explicar kasi na-mentionar dong pangagan. That's why gin-mentionar ko rong pangagan nga na. Kasi nagwa undaman una sa kabilawan. That's why gina-call-call attention na kapitan. Kasi dapat si kapitan karon mag-clarify kung ano ka matuod yung information nga ra. No, nga si Christine Joy is also a provincial scholar. Agraya karang si Shenra Pei Rambunay is also a scholar kung Philippine Coconut Authority, PCA scholar. I would like to verify this, no? Kasi ginambay ko ng pangagan nga ra, agod sanda mismo dayang mga pangagan nga ragin mentionar ko na makaroon sa kanginan, agud sanda mismo ginakol ko ng attention kung ano ka matuoda. Okay? That's why gusto ta nga ni ma-reach out ka si Kapitan Navarte, agud si Kapitan mismo ro mag-explicar ka ton because 11 sandara banwa nga gin tawuan. Okay. 11 or 9 sandang gin tawuan da. Okay, okay madugin ubrangan ni Kapitan kasi they are all qualified eh. Raya nga niya kung ginambay nga kung may ina nga 9 or may ina, ting 11,000 I mean, ting 11,000 kasi 9 sandaro gintawan. Okay, limaro gin pabato ni 20,000 and then gintunga nanda, ginugay nanda sa Siam. So nag 11,000 each dong Siam. Mayan madugin ubrangan ni Kapitan, agud what reklamo ba ya? No, what reklamo? Okay man ka primo karang ginobra. No, no question about this. Agud wa bagat nagareklamo. Ra ako nya punto kap ganito. Ano ka matuod nga scholars sanda rodayang daywa nga ra, no? Gaputa na nga mang ako kung ano ka matuod kasi dayaro gin feed ka tong information ka ina, no? Una sa may barangay Kabilawan sa banwa mismo it madalag. Dari ang ay balikan ko ra karang si Joe Gabriel. Tawagan ta ikaw sab den chowori. Agud ikaw mismo ro maka-explicar kira. Okay. Good evening kay Onyok Bulan Bilanueva. Good evening Sir Che, no? Kay Ampud Ariel de la Cruz Melgarillo sa ARC, paring Ralph Isidor Zamora, no? Itba Banait Banga. Kay dating SK Federation President Ijo Aranas Italibo. Good evening nong ina sa Canada. Kay paring Rex Makinto, good godly night tapato Che. Thank you good Sir Rex. Kay Ma'am Lisa Isagan, good evening Sir Che. Kay Uncle Errol, kay dating Barangay Captain Errol Polencio, no? Good evening Idol Che watching video live. And kicking kay Manang Rodros Fuentes, good evening po. Kay worthy brother S member Tungtong Nobresa na nakatutok katon. Kay paring Joe, no, nung Joe Jimenez Martinez Guillamar, good evening sir. Ina kay Ma'am Ti Sarabia Oro, good evening sir Che. God bless ina sa Vancouver, ina sa Canada, Vancouver Canada. Ina kay Auntie Ann Uncle Chito sa Vancouver Canada nga nakatutok katon makaron karang gabi. Standby ka mo ha, tawagan ko ang raya karang si Joe Gabriel. Agud imaw ra tong paexplikahon, no? Kasi sa bukon sir ita manami, no? Di mong tirada walwal, no? Kasi iya ka kung do message nga ra makaluwa man ako na ila nga ipakita ko rin ka sa screen. Okay, that's why ambay ko nga ginakol na kung kaina, ambay ko ginakol ko attention kung ano ka matuod. Okay, kung ano ka matuod, ginakol ko attention ni Kapitan Kap. Message mo nga ni ako, Kap, no? I-message mo nga ni ako kung nag-view ka sa akong programa, akong gabi, agad di ka na pa yung maklaro na ton. No? Kasi ginasugid, iraya ka ng si Christine Nabarte ag si Shendra Pay Rambunay, doon da ka ng mga ginikanan, nagapanarabaho permanent sa local government unit kung banwa it madalag. Okay? Empleyado kung local government unit kung banwa it madalag. Okay, sige. Balikan tara. Pagkatapos siya magdekarang mga importanteng mga panunod. Stay tuned.
3: Diretsahan!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: Kapamilyahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakagintawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: imo na gari sa nga program mo kanya gabi no una sa ako kung taga Kabilawan kagid man pero gatawag ako kimo no gatawag ako kimo para gani nga makaistorya kita via messenger na galing cellphone hindi on pagsabton okay gina-allege ninyo nga dapat mag-imbestiga ana ako iya sa ako yung cellphone dumang messages. That is why nga gintratar ko ra kaina, nagpaninguha ako, nag-inusoy ako ng number ni Kapitan, may maging message ako na kaina sa Kabilawan, agun maka-reach out ako kay Kapitan, but nagpamalibad ka kon, no? Ay uwa sanda it cellphone number ni Kapitan Angelo Navarte. Okay. So, makaroon niya gabi, considering nga issue na ito niya ginatalakay is about kurundaya ka ng BBM, scholarship grant, no? Gin-include ko naman, wakay, that's why ba ko nga ni, allegedly, gina-aligar, nakamubot ikaw, it gina-aligar? Okay, allegedly, okay. That's why gin-call ko attention na Kapitan Cap, kung una ka, nag-monitor ka, kaina, i-message mo ako, because, hindi man pwede nga mag-agto ako na may trabaho, may iba pa ta ako nga trabaho. Okay. May iba pa ta akong trabaho bukod niya dahil sa gabi irang programa iya sa Radyo Todo because may ako niya trabaho kung adlaw. Okay? So, kung pwede man lang sa cellphone, why not abi nga makaistorya kita sa cellphone agun maklaro ko ra iya. Because kamaabo ro message ka ra iya kakon bukod mat imbento ra eh. Bukod mat imbento nga istorya ra. No? That's why ambay ko nga ni Kaina, I did not conclude. Okay? Habay ko allegedly no nakabaton no itdayakra o nailista ang nakabaton ko dekrang bulig pinansyal ko aton kra na gobyerno. Okay, so kung they are government scholars kung minatuod gid man scholars sa dayt gobyerno ti may aton nga ginatawag nga guidelines aga may una nga criteria no kung sino nga mang dong dapat kwalipikado no ag deserving nga makabaton kana okay ti kun ikaw gid man da cup no pwede ka ma isend mo ka kun imong ikan imong cellphone agun matawag ako so wa ko cup i time eh, nga magpanaog una okay nga kung pwede man lang kita makaistorya sa cellphone ag maklaro da din habat kinangan nga magpalaog pagid ako una. Okay, magto pagid ako sa Kabilawan eh kung pwede man lang kita makaistorya sa cellphone. Okay, Kapitan Angelo Navarte sir. No? Kung pwede man lang ti hindi man inyo matago ra kasi common knowledge man da una. Okay. Ha? Common knowledge agraya makaundo ginaistoryan bilog. No? Nga kyan. Okay. Do sentro makaroon dong banwait madalag. Okay. So kinangan ko kinbaga nga magpanaog para baka istorya kita? Magtugin ako na sa barangayon para maka istorya kita? Kung pwede man lang, via messenger, via cellphone. Okay. Oh. Bukod man kita, I've been in this profession for more than 30 years. Oh. You can review my presentation earlier. I use the term allegedly, accordingly. Wa man ako banwa nagyusgar ka ra. Okay. Ha? Wa man ako nagusgar ka ra. No? Kasi yung mga pangagan nga randay, gusto ko man yan yung mga pangagan nga ra. Actually, ginusoy ka ra sa face, sa kwan. Randa ka ra nga kwan kaina earlier, pag abot ko iya kaina, no, sa bagay, 6 o'clock, gin-search ko ng pangagan. Kasi gusto kong i-message sanda individually. Para pangutan-on kung minatuod dahil karang information. That's why, abay ko nga ni, allegedly, gina-aligar. Okay? Hindi ko man napagtalakan kung wak ako nag-inform ina ng taga-barangay Kabilawan kara sa Banwait Madalag. Okay, now, kung ikaw ginman dati, tawa ni mong number, kimo, nagatawag ako kay Joe Gabriel Garay. Nagatawag ako King. Okay. Abay ko, pick up your cellphone so that we can talk through messenger. Oh, di ka hindi mo pick up yung kwan, cellphone. Hindi mo pagsabton na akong kinang call. Okay, kasi gusto mong maklaro. Okay, now gatawag ako, naga-reach out ako makaron. Ginatawagan ka. Tapos hindi mo pag hindi mo i-pick up rimong cellphone? Okay, di ano yung gusto nga ba ang pag-uon? Okay. Ano yung gustong pag-uon niya sa kanginan? Okay. Kasi iya ra, iya gin may mga message iyang taga-barangay Kabilawan ka ra. Oh, taga-barangay Kabilawan hindi man mag-message karo taga Andagaw, taga Puok. Oh, paano na sa ila na yung pangalan niya ra? Paano na sa ila niya scholars na? Paano na sa ila niya empleyado? Wala na mga ginikanan ka sa local government unit kung baano itmadalag. Oh. Diba? Okay, sige. Inaga ipa may nag may ikaw, nag-message ka ipa-verify ko in agara kay Mr. Ivan Patron Barangay Affairs Office. Okay, ipa-verify ko in agara, ipa-check ko in aga sa Philippine Coconut Authority, ipa-verify ko in agara riyang sa bilog pangagan kung minatuod if indeed she is also a government scholar kung provincial government. Okay. Di kasimple man lang ra. Nag-message siya kung tayaw. Kasi klaro man o, you can review all my viewers. Okay, after my program, you can review. Diba? I use the term allegedly, meaning that I did that jump, no? To the conclusion, na minatuod ra. My God. Anong klase man nagawupok-upok ka muna? Anong panamad di karoon pangagan? Gin-mention ng pangagan? Di, taga barangay Kabilawan na nag-allege ka na. O, taga inaman si inyo. Ginaisuryahan yun na yung mga pangagan nga na una. Oh, hindi man ninyo pwedeng matago ra. Okay. Now, kung nagwara sa kanginan, all you have to do, i-explicar ninyo. Agklaruhon ninyo. Okay? Klaruhon ninyo kung ano ka matuod. Okay? Kasi, kung minatuod doon hambay nga na nga, tanan-tanan doon siyam nga na, okay, daya rin ginbuo ni Kapitan. Di ba problema rin, Kap? Okay, ginin mong ubra nga rin. Agun hindi un magsangag. Di ba, ginambay ko man yan, ako mga nagtaliwan ako ng mga programa, kung may ina nga na pugo, nga kwalipikado malang, deserving malang, hamat hindi ninyo pagtungaon. Ipareceive sa lima. Okay. Agitao sa iba, agun hindi un mag-class, hindi un magka-problema. Okay. Total, they are all deserving. They are all qualified na makabatot, ayuda at gobyerno. Kaya hamat hindi ninyo pagtungaon. Okay. Nasayabay ko nga ni, Kapitan, what a problema ka na. Sa siyam nga na, gintunga-tunga ni Moro 100,000, 11,000 it's kanda, ti okay ra kap. Waman problema ka na. Pero akong concern is this. Okay. Dayang-daywang ka mga pangayan. Daya malang gusto kong maklaro kay Kapitan Angelo Navarte at barangay, ano ni barangay nga na ni Kwan? Kabilawan, sa Banwa ka na, it madalag.
1: Diretsahan!
0: Okay. Now, magkaroon man niya gabi iba, no? Standby ka mo because we're going to play rekarang interview kay Commissioner Chairman Garcia at Commission on Election. Because dong rekarang approval it House of Representatives at House of Senate was already in the table ni President Bongbong Marcos. Si Attorney Romeo Macalintal, no? Sikat na banwa nga election lawyer, kilaga na banwa imaw. Matindi na imaw, no? Nga abogado sa Pilipinas. Okay. Nagpadaga, itsugat, kay President Bongbong Marcos, urging the President to veto rundaya karang approve bill, no? It House of Senate ag House of Representatives. Okay. Postponing this barangay and SK election set on November 2 of this year 2026. Now, abo bi banwang nagambay karanga. Basi matasabon ibito ni President Bongbong Marcos bangod hinaga 24 yun. Okay. Maga start dong filing kong certificate of candidacy on September 28. So, way based ni na, dong pag-button it COC kung Commission on Election. Kutob sa nag-

0: kadagagan bilang SK candidates, no, SK chairman, SK kagawad, ag punong barangay, ag barangay kagawad. Okay. So, madagagan daban, I think this is for 1 week, no? Sa sugod daban, isang Domingo, no? Gabagabaton, sanda, kung karang certificate of candidacy. Now, kung hindi labanwa, mabito ni President Bongbong Marcos, next week banwa, di malamang banwa, basi madayon talong eleksyon. Okay. Kasi maugat pa ikaw kara ita 30 days, kung hindi what action karong presidente, sa sugod i 30 días, then that is good for, as approved. No? So, kung siyempre, kung dumagagan pat another 30 days na, umpisaon ka turo campaign period. Okay? Campaign period yun to kasi November 2 yung election. So, hindi yun agos mahabol. No? Hindi yun agos mahabol. So, robrahon ka rin President Bongbong Marcos, umpisa makaron, hinaga ag sa Biyernes, dapat mapirmahan na nara. O, mapirmahan gi dapat na nara na hindi pagpadayunon ang irisad ng eleksyon sa December of 2028. Okay. Kung hindi na pag-aksyonan ni President Bongbong Marcos, siyempre, iba kong commission election, nakapreparar yun. They have spent more than, ilan na? 3 billion pesos, no? Para sa preparation niya at barangay elections. No? So, sayang ba narong kwarta? Okay. Kaging gastuhin commission elections, hugaton tara. No? Hugaton tara until Friday. No? So, kung mapirmahan ni President Bongbong Marcos, so, malamang, uwaon banwa it batulon na certificate of candidacy ng Commission on Election on Monday. Because daya rong una nga adlaw na magabaton it's a COC ng Commission on Election kung uwa banwa itlayi nga nagapospon kung nasambitan ka ng BSK election nga nakatiga na sa dekarang pag-abuton nga November 2 of 2026.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay. Good evening, sir. Bago ka una, magwinaka, kaya ito ni Ron Tongdan, agod malinawan. Okay. Normal gilang gawa ka. Kasi announcer ako, broadcaster ako. Pero bukong tat normal, no? Rumaurang klase nga comment. Okay. Pamatii mga ninyo, kaina. You can review after this program. You can review my presentation. Okay. Balikin ninyo. Diba, gin-call ko attention ko nagapamati si Kapitan. Okay. Anjo na Barte, kung nagapamati ka, Kapitan, you can send me a private message. Okay. Ikaw, Joe Gabriel, kapangutan na ako, King, kung may number ka ni Kapitan, nagatawag ako sing cellphone, hindi mo man pag pick up on. So, what are you trying to say? No? What are you trying to say? Makara? Ha? Ano yung gustong pag-uon? Okay. Ay, na. Inanagalin doon information nga. Iyapas ang cellphone. Okay. Iyapas ang cellphone da. Makaroon. Okay. Don't you worry. Hinaga i-verify ko na kay ibang patron. Dong head kung barangay first office kung provincial government. Kung minatuod da. Okay. Now, kung uwa pa na-release, rundaya ka ng amount. Ay, according kay Joe Gabriel, uwa pa na-release, iyapas sa provincial government. Okay. Tanawon ta. I-verify tayo naaga sa provincial government. Now, what kinagan niya mag-agto ako na pasahanin niyo yung number ni Kapitan, maistorya ako kay Kapitan, tawagan ko si Kapitan. Okay? Ako mismo matawag kay Kapitan. Okay? Agod maklaro ra kung ano ka matuod ra. Okay? Good evening, igali ina kay Auntie Dailin, ina kay Imelda Tambong, good evening Sir Che, God bless you always. Okay? Good evening Sir Che, pa-shout out kami iya sa Barangay Kabangahan sa Madalag. Okay, ina kay Kapitan JC Morales. Kapitan, good evening. Rung ABC President sa Banwa Itbanga. Watsing katodo, Che. Kay Ma'am Aling Chodosyo, good evening. sa Rizaros Lumpia, rapper sa Valenzuela City. Thank you, Ma'am Alin. Ina, kay Auntie Dailin Ong de Pilipiche, good evening. Have a safe Wednesday night. God bless. Ina, kay Castillo Ning, good evening, Sir Che. Ina, kay Monet Sombilon Cipriano, good evening, Sir. Ina, kay Toto Salterencio sa Banat Makato, good evening, Nong Che. Ina, kay Sir Marvin Makabinta, good evening. Sir Che, God bless you. Kay Arnold Jeban, Sir Che, watching from Libacaw. Okay, ina kay Nini, ano na? Good evening, Long Che. We're watching from Kapit Brothers, kay Junel Eric Manikan. Also, kay Nini Belchan. Ina kay Kapit sa Ibahay. Ito, good evening, ha? O, sa Kapit Brothers. Ina kay Bulano Pidel Candari. Advance happy birthday sa September 29. Good evening, gali, kay Attorney Boknoy. Happy birthday, Attorney Boknoy Sitar, no? Ita banwa kera ita ibay nga nagsaugog ko ang kaadlawan kahapon ng adlaw una sa banwa itibay una si Governor Joen no may ay gabi eh no ina kay good evening sir watching pre ano nga anong nga estado raman okay kay Joe Sharel Liberato Pador okay good evening okay may ay gabi eh sige taga Linabuan. Thank you, Gidsera. Salamat nga abo sa pag-view sa ating programa. Ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa. Good evening, Sir Che. Watching from Sirodo. Keep safe and God bless. Okay, kay Ma'am T. Sarabia Oro. Kay Manang Rodros Fuentes. Kay Uncle Irol. Kay Ma'am Lisa Isagan. Ina kay Ma'am Litorga sa San Diego, California. Okay, kay Toto Binjo Arana sa Canada. Happy Pamati. No, thank you, Gid. Sa pag-view sa atin kayo ng programa, makaroon kayo ng gabi. I-play ang naton Kinyo Banwa ay Chairman Garcia ng Ratcomilec, no? 4 minutes yang 4 to 5 minutes. Bro, i-play ang naton ni Chairman Garcia kung commission election. May kanta nanda sa dekarang nakataya na nga election sa BSK sa November 2 at dekarang dag-on 2026.
2: November 28 ang filing ng Certificates of Candidacy. Kanina na-inform tayo na ang Senado bilang siya ang nag-enroll ng bill. Firmado na ng Speaker of the House kahapon, firmado ni Senate President kanina. Inelevate kanina sa Malacanang, sa Palacio. Inelevate sa Palacio kanina ang naturang panukalang batas. Tingnan natin kung ano magiging aksyon ng ating Pangulo. Tutal naman ilang araw pa bago ang September 28. Kung yan ay dumating bago mag September 28 at maging ganap na batas, ang nakalagay kasi sa panukala nila ay publication lang sa Official Gazette. So therefore, hindi pala kinakailangan i-publish ang newspapers of general circulation. So mabilis na magiging batas yun. Kung magkakaganon, so yung problema ni Comelec. Pero ang problem natin is kapag nag-November 28, mag-September 28, magpa-filing na ng kandida, si biglang lumabas yung batas, tigil ka agad kami. Sa pagpa-file okay. Ng candidacy. Kahit na may nakapag-file ng mga nauna because may pumasok na na bagong batas. Hanggat walang bagong batas, susundin pa rin namin ni November 2. Gusto kong aminin na mismo ang Comelec is in quandary. May mga problema kami na hindi naman major pero dapat alam ng sambayanan. For example, nasolve na namin yung issue halimbawa sa Indelible Ink. Kinausap namin yung nanalong provider, supplier, na pwede ba tatanggapin namin officially yung delivery. Pero sa inyo munang paghawakan niyang mga gamit. At the same time, kayo muna mag-warehouse. At the same time, kayo muna ang mag-maintain, mag-safe kit. Para kung sakasakaling bigla may mangyayaring problema doon sa mga Indelible Ink, sila magpalit. Total ko, kasama pa rin naman gusto tinatawag na warranty. Paano yung mga iba, yung mga ballpen, yung mga ganyan? Once kasing tinanggap namin, mangingi na kasi sila ng down payment. Dapat natin maunawaan. Once na tinanggap yung mga gamit, babayaran na kagad namin. Usually, ang bayad 15% kaagad doon okay. Sa total price. So, pag hindi naman namin tinanggap, nanalo naman sila. Unfair naman doon sa mga nanalo sa procurement. Siyempre, pinrepair na nila yan. Naka-standby na ganyan. And anytime naman talaga, hanggat walang pagbabago at hanggat walang nagbabagong batas na pinapasa, ay effective na dapat November 2 na election. Ang pinaka-critical namin problema, hindi namin matapos ang packing ng mga gamit. Alam niyo kasi, kung napansin niyo nung mga nakadalawang eleksyon na, o ilang eleksyon, magmula sa BSK ng 2023, itong 2025, kahit itong Bangsamoro, hindi naging mahirap ang distribution ng gamit. Alam niyo kung bakit? Naka-purposing kasi ang gamit. Ibig sabihin ng purposing na andyan na yung ballpen, ilang botante yung andyan, nakakiting ang tawag dun eh, na andyan. So pag dinistribute ng nasa mga teachers, ay naka-purposing yan. Naka-impake. Dito hindi namin ma-impake ng purposing. Kasi nga hindi namin mapadeliver ka agad ng sabay-sabay eh. Bakit nga? Kasi pag pinadeliver namin, papasok na yung warranty. Ang warranty kalimitan ay isang taon. So pag na-compromise ang integridad, quality ng mismo mga gamit na yon, hindi na muna magagamit pag natuyo na yung ballpen, pag natuyo yung thumbprint takers, o kaya yung ink ng indelible ink.
3: May masasayang na pondo dito?
2: Wala naman po masasayang sa kasalukuyan, sapagkat kung ano yung nag-offer time ni Comelec, kung ano yung na-print natin na balota, kung ano yung na-procure natin, so possibly dapat siyang magagamit lahat. Dahil yung mga balota, pwede naman namin sabihin, kahit ang date ng mga balota ay November 2, end bank resolution lang yan na kung ano yung na-print na balota, yun ang magagamit sa reset barangay and SK election. Kung kaya nga lang, yun nga po yung naging strategy namin ngayon. Pag tinanggap na namin officially yung mga bagay, yung mga na pwedeng gamitin, na pwedeng later on, matuyo, na compromise ang quality, yun, masasayang yun. Kaya ang sabi namin, kinakausap pa namin yung ibang provider na baka pwedeng, sige, tatanggapin namin na yan para magsimula na yung pagbabayad namin sa inyo, pero i-safekeep nyo muna yung warehouse nyo rin. Kasi ang kalimitang warehouse nila, aircon. Yung warehouse ng Comelec, hindi naman aircon. So, at least, makoprotektahan. Kasi may mga nangyari. For example, itong Bang Samoro. Hindi po ba? Noong dalawang araw bago mag-eleksyon, sinasabi ko, may problema kami dahil sa nakailang reset na itong Bang Samoro parliamentary election, ilang indelible inks namin ang puti na, hindi na siya black. And therefore, gumawa kami ng paraan, gumamit kami ng C-130, binagsak namin sa Sambuanga, binagsak sa Cotabato, kahit dyan sa may bandang Iligan o Cagayan de Oro, para lang ma-distribute yung mga indelible inks na pampalit doon sa mga nasira na yung quality. Because nga, matagal na nakastak yung mga indelible. Yung ganun lang ang kalimitan na danger kapag kinuha ka agad namin, pinadeliver namin, tapos matagal na na-reset ang election. Ang proposal, 2 years ang election, which is yung mangyayari pa by November 2nd week of 2028. So, dalawang taon halos yung mula ngayon.
3: Alright.
2: Kaya, yun. E samantalang ang warranty mo, isang taon lang. So, may problema na kami doon. So, ngayon, ninegotiate namin, baka pwedeng 2 years ang warranty na ibigay sa atin ng mga provider para lang ma-cover namin yung possible resetting kung sakali up to November of 2020.
0: Okay, there you are. Nabatihan natin ba no, si Chairman Garcia kung Commission on Election. Nagatun sa atin ka ng oras, may kapit 37 minutos, nakataliwan oras ka na ita, alas 8. No? Gina-recommend ko kinyo, no? Gina-endorse ko kinyo, More Power Probiotic 81 Coffee Mix. No? Available daon na sa second floor kung kasi Isidra Building, Broadcast Center kung Radyo Todo Kalibo, usuyan ninyo si Ma'am Lilia de la Cruz no, o si Ma'am Janet Triprado, agad baka avail ka mo kung More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Doon More Power, may anarang turmeric, may anarang moringa, ampalaya, serpentina, ginseng, stevia, agnan, dairy creamer. More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success. Huwag kitang oras ba na sa ating karang pag-iliba, magkaroon karang adlaw karang Miyerkules. No? See you on Thursday, same time, same frequency, from 7 o'clock to 8:30 in the evening, no? Sa programang Diretsahan, no? Over 88.5 Radyo Todo Kalibo, no? I am also live sa ating kirang Kalibo Cable TV, sa ating mga viewers sa Kalibo Cable TV, thank you so much. Inasaklan Cable TV, no? Ating mga viewers sa ECTV, Paradise TV, inasa Islat Boracay, thank you so much, no? For always watching my program and viewing my show sa Radyo Todo at Kalibo. Sa ngayon ko akong kirangan ng technical partner sa technical side broadcast engineer Boboy Energy Plasio, station manager is Emilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Kung yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa Kanginan, laya si Kabarkad ang Chia Indilibli, nagpaabot yung malipay ng gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagpag...
4: Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: 1, 2, 3.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Ay, nano, nakakapigon dong tanan? Plastado gon? Or nagpuyaw yun man ka mo kabii? Nagbilinantay ko update. It barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Pero akon nga mahambal, uwa pa makaabot. Uwa patakon rito sa lamisa ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Ay paano narapirmahan? Pero pangutan naman ay paano makausad ro petisyon ni Makalintal? Ay uwa mat dapat nga resolbahon o talakayon pa. Ay uwa pangani mapirmahi. Mabayaran sa iyong mga kabayan, yan si Lord na bahalang magbalik ng mga yan. O yun, makarondo mga issues nga nagaputos ha. Ay, kahit ang isa niya na ba? Sa barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Kuno abi ay nakaabot yun. Apirmaha resibo yun. Pero according kay President Ferdinand Bongbong Marcos, sa balita nagagawa, uwa pata una sa anang lamisa ay paano na naraya aksyonan o konfirmahan. Meron si Attorney Makalintal, nagaproblema man. Anungod sa anang petisyon, ay hindi man yagi na na mapile-pile doon. Sa Supreme Court, mga katuto, ay nanor imong ikonti sa iwa pangani it layi nga approve. Hangin doon. So, bantayan gihapon naton makaroon niya adlaw. Pero pangutana kara, ibito o permahan? Ay, siyempre, kung hindi na narapag-aksyonan ang unagon sa anang lamisa, ay ma-automatic ron sa sugod ita 30 dias. Ay, may chimpo pa man ho. May hugada pa man. May Oktubre pa. Bago paro November 2, 2026. Barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. May hugada pa. Galing may mga nagapahaumot ang makaroon. Itanda ka ra nga mga tagsa-tagsa ka mga requirements. Aga ka man naman si Uzi. Halin sa Comelec. Pero si Uzi sa pagkapunong barangay. Agro si Uzi sa pagkabarangay kagawat. Sa SK chairman ng SK kagawat. Mayad mataruruyon nga ron ha, sa hagambagunong mayad ana ay haom. Kaysa magkakupag kita nga una un ay September 24 kita makaroon. O kung naton nga pagahuyap-huyapon apat nga adlaw lang ay sa ikapat nga Lunes. Next Monday ha. Pizza 28 dayro katapusan nga Lunes. Para sa bugan ita Septyembre ay maumpisa gon. Pag manami tapamang numero ay 28. Buenas kunuron pag may 8 pasaka. Kung baga nahamutang man sa lucky number. Parehas baga ko number 8. Ang kama naman ko 18. Di ka makapagsalita. 28. So yun haro, manami nga petsa kun sa kalendaryo kita nagatanaw. Ay buinas kun ron ha, base sa almanaki mga katuto. Pero iba, nagapreparar yun kung anda nga birth certificate. Sige, nasugid nga requirements ko no, pero bukod man it mandatory. Tagbugo, tangani ako eh. Mga birth certificate ha. Agrurayang ginaplano ko man. Wapakani, matapos do isyo sa barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon? Planuhon nyo man nga dapat kuno sa sunod nga eleksyon, kung halimbawa abi hindi Ramadayon makaron ag sa 2028 pa by November man, pero barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon mapospon, diba ga hindi ka to makadayagan do mga 2 termer? Kung huyap-huyapon man ah, ay nakonsumo ko nanda ay harayo mataro isyo na posibleng kutihagon yung mat ako mga mambabatas. Pero kandidato sa pagkapunong barangay
1: ang inyong mga bunga
0: ay dapat kuno civil service eligible para mana may gagson kita. Aman kung bukon ita civil service eligible ay dati ron natural born Pilipino, residente kahit do yung lugar, kaantigo ka magbasa ag magsugat ag magperma, do yun malang kato eh hasta makaroon eh. Ah, kaantigo ka magbasa magsugat ag magperma ag basta residente ka kuroyon nga lugar ag Pilipino ka bukon ka ita dual citizen. Ay makaroon ay gusto ko matanandang kutihagun puting tingon pero magdagagan it barangay kapitan ay civil service eligible. Pero kung totoosin ayang mga nagdagagan nga ra ag natapos yung doandang term ay eligible man sandaro isan agtunan nandaro civil service commission automatic ron eh aro imong ginatawag nga length of service as barangay official ay may una rong ginatawag nga equivalent mga katudo na ikaw ay magiging eligible. Eligible. Oh, tawan ka ta civil service eligible career. Kahara. Pwede kayon. Pwede kayon nga humalin sa gobyerno. Pagkatapos ko imong mandato sa politika. Imaw man sa sangguni ang kabataan. May una man dong automatic eligible. Ay, pwede taron halimbawa kung kagawad ka ay magiging eligible kayo tumagagan kat kapitan. Pero ro mga first termer ay kinahangan kita sigurong magbuol it eligibility mag-take it exam sa Civil Service Commission para maging eligible ka agro imong hando malibawa nga magserbisyo ka sa barangay ay matuman. Pero may mga liga, President, nga nagtaugag itreaksyon. Hindi sa napabor sa rayang panukala. Ang aro magdagagan it kapitan ay civil service eligible. Ilinabo, ano? May birth certificate. Tapos kung iimposar abiro eligibility nga ron. Tapos may permahan ka pa una, pilapan, apidabit. Sa ginatawag nga ranga,

0: ikaw ay
1: salita kahit dali.
0: Owa ita kung nanong interes.
1: Patay-patay lang sa kanya. Batang pasaway ka ba?
0: Owa kat kung nanong negosyo.
1: At tayo na magpayra.
0: Owa kat kontrata sa gobyerno.
1: Bilib sa idol. Ang payan mga pasaway.
0: Sa ilinabo tayo.
1: Nahihinahayaan.
0: Dahil nga ni pag-upokra ko kinatawag natin nga flood control scandal.
1: Inuuna ipagtatanggol ka.
0: Di karara nag-umpisa.
1: Uway ibukukay sa
0: ito. Ha?
1: Amak niya kaya sa luto ako sa mga.
0: Siguro sa national and local election.
1: Ay sasasarili mo.
0: Ay una man doon do apidabit ag pigilapan ko ginatawag nga conflict of interest kama naman sa mga barangay opisyal ay una man nga conflict of interest mayad mataman nga ni Royon nga ron agot hindi baga maimpluensyahan ay roaton niya mga local contractor ay kaguoy man ayang nag-aaway at patas at may ginatawag nga kung sino nga mga padrino rito agawa man nag-exercise it padanlo ay makaroon abi pagkatapos nga umintra ka sa bidding bukot sa bidding una ro padanlo pagkatapos it bidding may padanlog dayon doon may regalo si contractor naging kalakaran nga normal ko taabi ron kumbaga parang naging tradisyon pero ginatawag nga envelopmental envelopmental.
1: Makayang ipuka ang inyong mga bunga nga walang buwas.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Toto Roger Lucero nagalis.
1: Ayun, nandito na si
0: ha, nga agahon pa nga nagpa-shoutout ka ton.
1: Inyo, di siya.
0: Kay Mami Jo Malapad, kay Juwaid, ha?
1: Papatulala.
0: At kama naman kay Karen Mayor.
1: Tama, walang mataas, walang mataas.
0: Sa akong gwapong manghod.
1: Masaway ka ba?
0: O among pinakabunso.
1: Masaway ko, napapay.
0: Kay John Bryson Bantigi Rentilio.
1: Nampayan mga pasaway.
0: Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Andrew Junior Swalog. Kay GC Jess Recamonte Blancad. Kay Blinda Taaya. Kay LB Pilayo. Ina sa Pilayos Compound sa Boracay. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Ay ginapatamyaw na roan ang ampon. Nga si Nong Dino aga Owen Taay una sa La Olas Peace Farm sa Kahilo, Makato. Abi kagawad Michael, libreha ako ay mabalik ako to, mamunit ko maday ako dewang bilog nga tigaunan ha, ay mamunit ko rito at bangos ag tilapya ay manami ro tilapya nga ron payukan. Morning ha kay Nilia Di Jose Re Pedro ag kay Salome Solina Sorilla Villanueva ag kama naman no kay Bodski Mariano Villanueva ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sal Terencio ha kay Jopel Carpio ang kay Sandy Taiko ang nag-monitor man makaron si Sargento Romel Morato ha wa man nagabugaw ay nagapinamati man katon. So good morning ha kay Sargento Romel Morato nga nagakapikapi yun nagahigop yun ita mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Asang kata sa adlaw-adlaw. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha. Nakauli yun si Tatay Cap. According sa mensahe ni Nanay Cap kabiye ay nangamusta kita. So thanks God ha, thanks God. Sa mga tinigaw nun ha, maayad-ayad gin niya agahon. Aga, siyempre Manwa, good morning man sa mga taga-barangay istansya. Ina kay Ampod na Jinjin Mary Cipriano ha. Aguna sa taga Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply kay Tatay Jesus. Kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Ag kama naman, good morning ha, sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Una kay Kagawad Inday, ang nag-monitor gid adlaw-adlaw sa aton karang programa. Sa mga taga Baybay ha, ina 430 ha. Kadaasig utaro paghurob-hurob it mga motor sa dagat. At iman do aton yung mga knitting boys, nag-timprano, nag-agahon pa it pagbatak. So kabay pa nga may grasya ruawod. Good morning man sa mga taga Sitio Pudlon, sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, una kay John Briones, kay Naning. Nga nag-amat-amat yung gihit ko anak karang akanding. Ag siyempre iya sa may Altamar, ag kama naman sa Pangpang Village, ag sa may Sintro Proper. Good morning ha kay Mr. Hel Regalado, ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay nung muli sa Amalia Store. Aga siyempre banwa, una man sa tambayan ng bayan ha, una kay nung Merlin, aga kama naman kay nang Julian sa Pamilya Rilo, aga una man kay Dolpo Morado sa tambayan ng bayan. Kay nung Daning Sablaon ha, ag sa Pamilya Magno, kay nung Nono, ag kay nang Pini, sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, Quintana, Rentillo, Magno family. Naman sa Mabilo, New Washington, ha, sa Trupang Pilok. Ang kama naman kay Mr. and Mrs. Michael Perer, sa Pamilya Perer. Ayan, maayad-ayad yun niya agahon. Sa mga taga-barangay Briones, Barangay Kaano, ina kay Idol Kapitan Vic Mandal. Ag nagatabid man katon ho si Kagawad Bueno Abapial is Magubahay Batan, pati man si Kapitan Bernabe Boy Aquino ha nagapamati man. Agahon pa nagabukas kuanda karang mga monitor, pati man si Toto Rex Pilayo ha nagamonitor man. Aga kama naman ha si Marita Silvestri Almiro ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kahapon nakachimpo kitang tika-tikaon pero Andagaw Market aba dali lang gali matapos. Kanamiin ang mga katudo. Presko ag matawhay akon magpupanindahan ka. Una sa ginaobra nga ron nga Andagaw Market kon matapos ag maplastaran yon at mga negosyante. Mayad patangani ro Andagaw Market nga taguwa ta ginahuna-huna ay. Pero kathapi ni inuhan ay. Aron dali lang matapos. Atong tindahan ay pilang dagon yon. Ambag abisan ng dihamak nga mabahol. Oo, pero ikumpara mo sa mga number of days nga pag-construct. Ay, aron no, patapos yung taro Andagaw Market. Plisingan yun doon. Ag butangan yun it mga manog baligya agud makapanindahan na kita. So aton niya bagong Kalibo Public Market matapos yung 2026. So ay, ang bait mga taga-tindahan nga matapos ron. Good morning ha, kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buying nga nagasugnod yun sa Dagapugan. Good morning man sa Pamilya Rotolo ha, una sa Mina Leso. Good morning man kay Karen Mayor ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Edna Aragon, ang ginapatamyaw na ro Aragon family. Aga kama naman ha, una sa taga Laging Banwa S, kay Catherine Swiss, ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Pero dali lang ha, ay kaina pa naka-standby, naga-sinyasyon. Aton nga pag-asa weather specialist, no? Pinagi kay Katodong Obit Badri. Katrina. Dagagan di tapanyin po anay ha. May nagmiha-miha ay kalibutan pero wa man madagani. Dagabagara ko hanging habagat o ko epekto itbag yung Queenie. Ay ginasaligan nga makaron magasugod sa Philippine Area of Responsibility si Queenie mga katodo. Kamusta hunta man ay habagat? Kamusta hunta rin ginatawag naton nga kwano dayang rainfall advisory ha agro ginatawag naton nga 4 days o 3 days weather outlook. Oh, i-check naton, hindi naton pagpabuhayon pa.
2: Radyo Todo live report report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 24, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy nating minomonitor na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Surigay. So isa na po itong tropical storm. So ang si tropical storm Surigay ay huling namatan mahigit nasa around 1,500 kilometers ito silangan ng Northern Luzon, taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na si Tropical Storm Surigay ay papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at papangalanan natin na Bagyong Queenie. Nagmula po pala yung pangalang Surigay sa bansang North Korea na ang ibig sabihin po ay isang uri ng agila. Sa ngayon nga, yung trough o extension nitong bagyong Surigay ay siyang nagdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makikita naman natin ang lalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw ay makararanas ng mas maaliwalas sa panahon or generally fair weather. Again, pag sinabi po natin generally fair weather, the whole day po makakaranas lamang ng mga localized thunderstorms. But maliit naman yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kadalasan po mga 1 hanggang 2 oras lamang na mararanasan dito sa ating bansa. Maliban nga sa bagyong Surigay, wala na tayong ibang pang-minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman yung latest track ng bagyong Surigay na inaasahan nating papasok nga ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Makikita po ninyo hanggang araw ng Lunes, patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at patungo dito sa may bahagi ng southern part ng Japan, itong area nga ng, sa may Ryukyu Islands. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay maglandfall sa ating bansa. Halos less likely po na ito ay mangyari, lalo nga patungo nga ito sa may katimugang bahagi ng Japan. At pagdating naman po sa habagat, medyo maliit din yung posibilidad na palakasin ito yung habagat. So kung magkakaroon po ng habagat, hindi na ito katulad ng mga naranasan natin nitong nakaraang buwan. So inaasahan po natin na hindi ito masyadong makakaapekto sa ating bansa, itong bagyong si Surigay, natatawagin nga natin na Bagyong Queenie. Dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ang generally fair weather, posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kadalasan po yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius. For Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, habang sa Legazpi 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Biliran, Southern Leyte at Leyte habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa may area ng Caraga, particular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Posible po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms ngayong araw. Sa Zamboanga, agwat ang temperatura natin, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao na may 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, maliliit na mga sakyang pandagat. Kapag may mga localized thunderstorms po tayo, kung minsan nagpapalakas yan ang alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Samantala naman, kahapon po nag-issue ang PAGASA ng isang press release kung saan binabanggit po natin na patuloy na makararanas po tayo ng strong El Nino at inaasahan din natin na lalo pang lalakas yung nararanasan natin na El Nino sa kasalukuyan. Pag sinabi po natin El Nino, makikita ninyo ito po yung mainit kaysa sa normal na karagatan, particular na dito sa may Central and Eastern Pacific. At dahil po dito, makararanas po tayo sa mga susunod na buwan at ngayon pa lang po, maaring maranasan na rin natin itong tinatawag na dry spells at tagtuyot. No? Ito, ibig sabihin po nito, mas magiging mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dagdag pa dito, binanggit din po dito sa inilabas natin na press release na posible pa rin makaranas ng mga tinatawag na short-term heavy rainfall or kung minsan po pwede pa rin magkaroon ng mga localized heavy rains. Kadalasan, dulot pa rin yan ng habagat, lalo hindi pa naman po natatapos yung habagat. At pag nagkaroon tayo ng mga bagyo, posible din itong mga heavy rains po. Pero normally po, mabilis na lamang yan. At kadalasan dito sa may kanlurang bahagi na ating bansa, makakaranas po, lalong-lalo na yung eastern section ng ating bansa sa mga susunod na buwan ng mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. Maaari din tayong makaranas ng mas mataas kaysa sa normal na temperatura. Dahil po doon, patuloy na pa yun ang PAGASA yung paghahanda dito nga sa mga epekto ng El Nino, lalong-lalo na magtatagal pa po ito hanggang first half ng 2027. Para po sa mas detalyado pa na impormasyon tungkol po dito sa nararanasan natin na El Nino at mararanasan pa na very strong El Nino, lalong-lalo sa mga susunod na buwan, maaari po kayong bumisita sa website ng PAGASA para po sa mas detalyado pang impormasyon. Samantala, ang ating araw ay sisikat, mamayang 5:45 na umaga lulubog, ganap na 5:51 naman ng gabi. At kagaya po ng binanggit ko, sundan niyo po ang PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube. At narito po yung websites ng PAGASA, pagasa.dyosi.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo nga po yung iba't ibang mga impormasyon na ating inilalabas, lalong-lalo na sa lagay ng ating panahon, lagay ng ating klima. Lalo nga po, makakaranas po tayo ng very strong El Nino. Para sa mas marami pa pong impormasyon, bumisita po kayo sa website ng DOST PAGASA. At live na nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ayan. Pero bagyo, ay una yun. Hindi yun natin mabalibaran. Pero, huwa man it ginahambang magapanagasa, gitimaw, no? Or magapangasa, magahalit katon. May pag-uwan-uwan yang, pero mapa-Japan man do ana karang destinasyon. Ah, magiging Japayuki raya nga rang si Queenie.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Ato'ng
0: kinakawagan makaroon, pero rayang grabit ang init. Daga it ginatawag naton nga Super El Nino. Ang mga panagasa iya sa Pilipinas. Especially iya man sa Visayas area ay apektado kita. Ay bisan makaroon yani nga nagaugan-ugan man, no? Kudamat, no? Ruatong mga kaganasan, gagilang. Ruatong mga kagugtaan, nagagilang, nagatapo-tapo, no? Dagangani ko, grabe kainit. Ay, wa matubi irrigasyon, eh. Ha? ay bangod nga ni ko samad pa, wa pa maayos. Ha? Gamat sa uaman nagahugag ro taga National Irrigation Administration.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Pero mabatyagan ko naton da in the middle of October until next year 2027. According kay katudong Obit Badrina. Ipangamuyo ta, no? Nga sa piha koroyon nga mga pinominon ay kita ay magahimakas gihapon, hindi kita magpabaya para hindi kita magutuman, mga katudo, no? Kanya-kanyang diskarte, ah. Pwede matangani kita katanom sa mga lata, sa mga plastic nga ron, yabutangan naton it mga manami nga kwalidad itiapok or yugta, no? Tamna natot mga higuyamot, dayang mga tinugan on, baya nga madali yata magbaho, madali naton makutol, madali naton mapuslan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kung sa ganas kita kara, ay uwag ita ron, kung sa ligan taro panguma, ay bangod nga ni ko kawadaan ni tubi. Kung may tubi, takong tayo, at problema.
2: Suro yun haro
0: update, Manwa. Ita dayagan ita panyempo ha, sa wet and dry season. Kasi may bagyo eh. Pag inaman natin may bagyo, may LP eh, mauganon. Ay wet. Pag inaman natong super El Nino, dry. Ay bangod nga ni nga tig-init. May kaso it vehicular accident nga natabo, agrobiktima, ay ging daga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Now, kung nagtaliwan nga daw, roaton nga datos ay from Provincial Health Office. Pero makaroon, nakabuo man kita sa anat Department of Health. Ah, pero parehas ma lang, 1,020 rong kaso.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: 1,020 haro kaso itadengge sa bilog nga probinsya Taklan. Agda capital town man gihapon dong

daywa kay lalaki ag sambilog nga babaye. Ha? Ayro aton nga morbidity week. Ha? Ah, mga katudo, hay kwan eh, nauro aton niya morbidity week sa kwano, rayang September 6 to 12, no? Hay una sa 63 ka mga bagong kaso ro na idugang, no? Grabe ro abi ro kwan eh. Ro ginatawag nga risgo it pag-atake it mga namok sa mga biktima ita dengue mga katudo, no? Ro namatay nga ra hay sambilog ra nga kwan gagaki from New Washington aro namatay 12 years old boy, no? Agro sambilog 8 years old iya sa kalibo, no? Agro 4 years old pinakabata sa may Banwat Malay. I think na yung 8 years old nga na tag sa mubok eh, bibong-bibo ag may itsura tapaman, guwapa tapaman, no? Nga pagkaunga, active ako nura sa Girl Scout ag sa mga school activities. Todo berwada. Galing ay grabe ta siguro tama ron it virus severe ay nagbleeding tayagi. Do yun do delikado. Agaban niya ban sa mga ginatama it dengue makaron. Hay persado taro virus haman. Hay nagakinahanglan tayagi dugo. Agroaton niya mga kaigmanguran kapares kang kakilaga. Ito ta nakabuot tatlong kabag it dugo sa kapis. Aywa nganit available iya sa probinsya Taklan. Todo berwada. Nawangawa no, nga may mga bloodletting activities, may mga blood donation program. Oh, amatuwa takitat stock iya sa probinsya Taklan. Dapat kung tamag may stock kita, ay may aton madiyang blood bank, di ba ga? Taga Red Cross. May mga hospital nga may mga blood bank eh. O galing ang mga hospital, hay para mataron sa anda ka nga pasyente. Tagag sa kayang makabuol, no? Kung kinahanggan ngun gid. Ay kinahanggan siyempre pag kinahanggan dugo, ay nag-bleeding ro pasyente, biktima at dinggi mga katudo, hay ikto pa naga pangagadhap sa ruhas. Ay sin, ama kon ginadaga. Durayang mga dugo nga rin nga gina. Adunar man lang man yan eh. O. Oh. Ha? Ang mga katuto ay may blood bank man kitiya sa probinsya Taklan. Todo berwada. Berwada. Ano aton ta mga klano nagapangadhap, nagaumang ta, nagapa kwan pa ta, nagapakapis. Sa ito ta man ay sa kapis, wala man ang problema. Abo-abo ta man ang dugo rito sa kapis. Todo berwada. Berwada. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Dayang problema gumanaton sa dugo, no? Ang mga katuto, ha? Sinanda ginapatagora sa kapi sa Iloilo. Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Kung una ka takunta sa slaughter house, pwede ayo abo ta kadagahon. Ah, may dinuguan. May punto ang bawat komentaryo. Samtang sa pihak kabahin, wrong Department of Energy, ginahinyo base sa igapasar nga resolusyon. Kusanggo ni ang panlalawigan nga dapat mag-intervene, magbulig sa solusyon ko kakuyangan nato niya sa Visayas area, especially iya sa Aklan, as far as Aklan is concerned, ay Aklan makaroon doon ginatutukan ko aton niya mga mambabatas, no? Ko aton niya sanggo ni ang panlalawigan. According kay Board Member Cleope, may andang resolusyon nga i-address sa Department of Energy. Para ro Department of Energy mag-us-us riya ag buligan ro kakugangan nga ra sa supply kuryente, no? Ag pati ro rayang pagbulig man sa mga depektibo gon, mga super super lulugon nga mga planta iya sa Bisayas. May punto ang bawat komentaryo. Ay dayon ro sambilog sa mga dahilan nga paman ginakugang kita ita kuryente ay kon may mag-backdown nga planta, hay kugang kita ro. Matalinong talakayan, masarap pakinggan. So kahapon, ging payagasta kay Board Member Cleope, no? Ro problema nga rin Metro Calibo Water District. Aba, kahapon do MKWD ay madasig magplasing, ha? May punto ang bawat komentaryo. Ang nanda sa plasing, ha? Kung madagag, ag mayang ogrong tubi. Ro akong tanghahumgan kung amat, hay matsa tagang og tabayang aranghalin sa kanipa.

0: yan, di ba? I think, durayang nga nangahugom, galit na siguro sa andang deep welda. Hahihigop ang mga katudo. Agawa tama filter ko aton nga taga MKWD. Ha? Nga man duhugom, una ta, hugom tanat ta kanipaan. Agrohig ko sa filter sa imong agripo, grabe tagihapon, uwa kita nagaiba. Amat sa may halo tang asaiti. Berrada. Sumayang ogrong tubi, mahina rong pressure, ag mahigko mga katudo. Berrada. Singit ko ra kahapon sa aton nga interview kay board member Cleope. Although ay ang nanakita direct naging sabat, no, nga pwede aron, ah, pwede na namong ipatawag. Pero according ka na, or andang mahimo, anday ang auhagon, ah, ro chairman of the board abi, taga-Balite, si board member Cleope nga interview ita, taga-Balite, so that why, basi ga-hesitate imaw. But, for public service, ah, ay raya ay kinatawag naton nga public issues, public concern, ah, nakasalalay kararo health it aton nga mga aklanon. Berrada. Mga katudo. Oh, ha? Ay, bisan pa nga ro chairman of the board taga Balite, agro board member taga Balite, aro mandatos naton nga pasagamatan ka pa itawo kon maimbestigahan ag makorek, no? Ay do aton ta ginasolusyonan do problema.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, ano kung awhagon ay tao? Kon maimbestigahan, ha? Ma-invite gid man itsanggo ni ang panalawigan, ha? Rotaga Metro Calibo Water District nga pauman-uman niyang nung problema imbes nga pasulong paurong.
1: Todo Berrada.
0: Ay Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo. Okay. I-check anay naton ha si Katodong John Cabisilla sa detalye kurayang vehicular accident. Pati man ko tindahan nga ra arayang temporary public market ang mga katodo. No? Ay, uwaman gina-actually, kabuhay-buhay yun, gali nga ging paabot, doon ay papagnara nga nagkakasamad, pilang bilog pa yan. Oh. Ay, gailinabo. Plus, doon yung manhole nga ron. Nga ruan ang takop nga parilya. Ah, utod-utod yun. Oh. Bali yun, ang may hanukot yun di karon. Ha? Ah, mga katudo. Ay, matindi, tama, ayos-ayos. Ay kung sa ligat na pag-transfer, hinunong adan pataron. Si SB member Ronald Marti Conoro, Committee Chairman on Economic Enterprise Market and Slaughterhouse. Ha? Bukon at si SB member Rima Rimaldo. I-try natin ha, nga tawagan si board member, si SB member Ronald Marti. Kunano roan nga matugda ka na. Ay, hapaabot yun kung na sa taga-Tapan It Market. Oh, may mga empleyado man na taga-market. Oh, gapamati man doon LGU, gapamati man dumido. Hamat na gapamungubungo ka mo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sige na sinyong sukot, sige na sinyong libot sa tindahan. Pero wan yung gina-aksyonan do problema.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, bit si Baygali.
1: Todo Berrada.
0: I-check na natin si Katodong John Cabisilla.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital, ag maos-os na yun kita, ha? Sa pabalik-balik nga nga problema, una sa may temporary public market. Katodong John, pasok!
2: Pangka 31 anyos na tinuga, katulong nga dyan din, no? Imaon na aksidente ba, kabarangay mo gano'n, no? Umabot yung mga lasuksor pang rason kabi, iray ng biktima nga si Michael Angelo Roto. Imaon yung taga-barangay, mabilo yung sa may banwa ita kalibong ako
0: siya. Sino rin nga yan? Sino?
2: Kilala mo gano'n siguro katulong nga dyan din, no?
0: Sino?
2: Si Michael Angelo Roto.
0: Mm-hmm.
2: Sakay mo sana nga motorsiklo katulong nga dyan din, no? Pag-abot na di karon sa may Cardinal Sin Abinyo, printing ni tato nga Aklan Polytechnic College, imaurahan na aksidente, no? Tumumbay mo sa motor, ano raw, manabi na kabutang rito, kung may asunggaban yung maura, kung ano hamat na aksidente ra, agar biktima nga rin si, Angel, si Michael Angelo Roto, hagin kabuligana na nga gindala iya sa ato nga may provincial hospital, dahil imaurahan nakagumit mga nakasari-sari nga mga lastro, sa nakasari-sari nga party ka nang awas nga kusiin, dahil nga biktima iya makaroon naka-confine, sa ato nga may Dr. Pelos Tumbukon Memorial Hospital. Solo nga naka-aksidente na katulong dilos, nagkaliwan yung mga inuras nga naka-lagbok riya sa ato nga emergency room, ito ato nga may Provincial Hospital. Agmantulang kita sa mga naka-confine, no? Sa ato yung surgical ward, May 54 ka mga nakakumpain sa ato nga PG Awards. May 71 ka mga nakakumpain sa ato nga OB Awards. May 126 ka nanay ag may 23 ka mga nga nakakumpain sa ato nga Female Awards. May 79 ka nanay ito sa may sikunturda ag may sambilog ka mga nga nakakumpain no? Ag sa ato nga Surgical Award nga kunsiin. Nakasari-sari ng mga batian karon nakakumpain may 126 ka mga nakakumpain. So matotal sa kabilugan no kay Banro ICU ward, Agro Isolation ward may 495 ka legal age ug may 28 ka mao nga sa kabilugan nga nakakumpain makaron iya sa aton nga may Dr. Pelos Tumbukon Memorial Hospital. Aga halin sa Provincial Hospital katrong adyo dil doon nagdiretso ka tayo sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market ang bago na ko ihatod ro mga kung ano ro mga isda makarong mabakal ninyo iya kung pila ro presyo ay pasalamatan na ginanay katong jail dahil sa aton nga to kahapon nga pagpanawagan dato nga tong imbutangan ita nga uban itsagi nga tong gitapuan ay thank you no ay andaw makarong katong jail nga gin butangan it kabilya
0: dili ka to abi balik ang ipakita kakon kon conforme ako.
2: Oo, ito katong jil, no? Ina, isin ko galing Timor picture, no? Manami.
0: Hindi, baliki ang ilay para makita ko aton niya mga pumuguyo, no? Nga nagatanawag, nagapamati. Pagkatapos mo, nga maiplastar do mga isda ko na noona, ha? Bago ka mag-extro, baliki ang videohan para makita ko.
2: Okay, katong jil, ilay, ginato niya pakita nato, no? Nga, haanda, utang
0: na ay, paano, matundo? Papag nga ron!
2: Pero papag, katong jil, wapata na aksyon, no? Pero ratutana nga, no, yung,
0: Hambaga lang kami sa mga taga-tindan, ipanglampos lang una ro sa nagabisita, kung sino una nga taga nagabisita na sa tindahan, yung wamalak aksyon, iampos lang katong papagarong guba.
2: Pero iba, taga ninyo, yung sarili ito, sandala ta mismo, nagakayaan ka ng mga papag, na siyempre, ginabaligyan.
0: Ayaw ka, choice eh. Hindi ka man pwedeng hindi magbaligya, ay gabilinayan ka. Itigahan mo, gilang. Diba? Ay kung isalig mo sa munasipyo, uwa.
2: Yani katong jinil do gidalaki-lakihan nanda no riba gidalaki-lakihan nanda mga butong honor religious possibilities nanda nga hindi lang man malusga nanda nga papag katong jinil no akita natong kahangi pakita natong kahapon dot live nga kun ano mga pero roay nga nga drainage kara ato nga nga may parilya ay gin kay adyo matananda no thank you no ag haral mga isda no nga mabakal niyo ya pero bukot abundar isda nato makonong katong jinil no medyo wat nagabot nga mga negosyante alin sa ibang probinsya no nga ni ay mga isda nga ra ya ira ta sa aton nga dako para ro ibang ra kahapon pata siguro ra nga gin pressure na o ginano nanda no ginilada no may tamban niya 70-80 kilo no dayro pinakabo ro gurayan dayro pinakabo makaron nga isda riya gurayan 160-170 ro kilo kasi sultidos riya no sultidos riya 130-160 ro kilo may ato nga sasa abo-abo man do sasa nga ra 180-200 ro kilo may aperitya minto kamantalaan na 240 ro kilo pero tagbantalaan na kay Brother Rimon ay 300 ro kilo sa akong amigo rin 340 ro kilo no may mataan kita rin medyo pilang bilog ro gabling at mataan nga rin kay Brother Rimon may mataan man mo to 160 ro kilo may marot rin marot ay pula lang ikog na katulong gilil no 180 ro kilo may salmon rin salmon 160 ro kilo tilapia no ba kanami kahapon ra ko tilapia oh nete babing tilapia ra sang gatos lang ro kilo may mayamaya ya original sang mayamaya ra bukod at yung inakalistan tag pula tara ana karanga
0: aman may pike nga mayamaya ay may pike
2: may hindi may mayamaya abi katong jil dahil nga ginahimbisan nga ra tag nakiwa
0: tag mayamayang tabang mato nagmayamayang pula do yon
2: na mayamayang pula tara nga katong jil no 300
0: ta agrimong hambay kay na katodong yon rimong hambay katodong yon rimong hambay kay na kanami nami kita ing tilapia yung tilapia to
2: ha yeah tapi tilapia sa
0: basi baga hidaga sa basi baga hidaga sa ing babag igugamo sinduna ni ihada ha anyo man ba man ang tilapia kinaon ta kanami nami naman ang tilapia kapon.
2: Ah, bakal ako sang kilo nga tilapia kapon.
0: Oh, no, ah. Mo nga nakabakay mato na kumaninoy tilapia sa tindahan aging payukan ko kanami, no? Ayaw itambay nga kanami nami kita rin tilapia kapon nagbase ba misinterpret ni Hadag.
2: Oh, ato katulog pa po. Kanami kita tilapia karon may namang yapon barato ta sang gatos. May mga may 80 may sang gatos no nga tilapia makaron iya no. Gani man namin native bakon ng tilapia aton may kita bi kita tilapia rek kada katunong jil nga kun na matagabot riya tagdaya tangara mga plata tagagot tangara yung bukong tanat nito babing tilapia pero pag nakita ka mo nga tilapia tayo sarangat tagot tayo momentum nito daron lagi yata layaw tanatong nga tilapia rin sa aton ron nga mga bull ron sa katangkihan sa mga kasubaan na manamir matambok at rin nga dyan namin nga klase tilapia ron may tanga Maria sa akon nga classmate 180 kilo no may ano ram moy nga isda bago man nga isda rin pangutan na tabi ko naman mga isda nga nga pangalan ba't isda may moy 200 kilo mamsa nato rin 350 kilo may lapu-lapu kita to sa aton nga amiga nga itong nagabriga 350 kilo may danggit niya sa akong classmate 250 manok kilo may gusaw rin 260 kilo ruby sugo 250 kilo may lapis-lapis rin sanggato siya taro kilo ag haro maya-maya ginamba na itong 280 kilo no aga may ano akiso aliso ng rikat kung jidil no 300 kilo ganit ang ginasambit na ako no ginahamba na ako nyo mga isda sa hindi nyo nga iyalata sa atong dakop ra alos niya yung mga isda nga rayat sa atong dakop pero bukot abunda ro supply kara ginahamba na ako nyo bukot abunda dahil makaroon na wait isda nga nagabot niya ng mga negosyante alin sa iba't ibang mga probinsya no rayar alos mga isda nga rayat pang ako makaroon yung ginaanok ninyo bukot abunda so man bukot abunda ra may mga isda nga maruyo nga ron ay pila gilang mga kondikarong do pirsana no mga nangan siguro ba si ubos nga nila mga isda nga ginamba na kung tapin para yung mga bisugo nga ra ay halin matabi sa ato yung tangdakop ra no kung purumi malang kararaan ang supply no gani bakas bakasan ninyo maganto ko moriya good makaabot ko mo ta ako nga ginatawag ang mga isda nga ra nga iya pa makaroon naka display sandang malatok niya sa ato nga physics yun itato nga may kalibo public market katrongil pabot sa karne wala tayong problema abundat na pabot sa karne no raton nga manok no raton nga dress chicken ag raton nga backyard iba matagapo no 200 matagapo no kilo pero ang raton nga native nga manok 340 kilo pero kabot ro si karne manok mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili at kamo Kiklun Atay Isaw Adidas o ano na chicken wing iba't ibang presyo ron pili at kamo kano gusto nga bako no aga pagabot sa karne nato nita baboy no abunda matagapo kita kay parin tutong ni Pusino ito nga niyo mo, bumalik ko ni moto ko, sinabas ito ni mo sana nga piyak nga latok mo, pero sana nga latok, kaya may mga karni mo, timot baboy, ang bakar yan, no? Nga niya, no, karit baboy na ito, na aga, uwag na problema, no? Kasim purchak aglimpo, 300 hasta 320 kilo, no? Wa mata nagtaas ang dara, huwag man ginaba, bisan mataas ko na buunan da, ito yung buhi nga baboy, pagabot sa matansar ya, ay imo matagapon rin na nga presyo katulong nga, Jul, dahil hindi ko nusunda kapataas at presyo, dahil doon na anaran ko at mga manugbakal na itong nagaparinda niya sa sunod ito nga merkado publiko no pero kababot ro parts si karnit baboy yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili at ka mo yung pagsisigro na maskara no mga sikit baboy ro pang sweet ham kanam ito no ana nga paras pangilaga sa bawang sabawan at baka kanam ito pang dinuguan ro na no gani hay pili at ka mo kung gusto nyo mabakon sa parts at mga party at mga karni na ito niya sa sunod ito nga na mid section niya sa ato niya may kalibo public market pabot sa baka ganwang ra nang unod ka ra 400 kilo pero kababo tropas si karnit ba baka ganwang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo sa akon nga kapurok no mga pamilya Romero nga naga matansar niya ita baka ganwang no sana nga latok unang latok lang iya pag aso di mo ay di karoon mo makita ra itong amigo pero minatong na interview ron nakaroon yung mga baboy na nagabligya ang sakipi na karoon ay pamilya Romero nga nagabligya at baka ganwang no na no ngani abo ratong karne wa kong problema pabot sa atong mid section puno matara aton riyang mga lato
0: no problema lang ay roinog panindahan
2: ah do yun atakot rong jud may
0: may panindahan kan imo ilog panindahan
2: wa tat problema gani ko wa katiba kal ba gatok to kalangani bende tani ila ka manyari ka to magbakal na ila ka magkunta magkaon ka tay galing ko wa ka manyari iba ka ya ano manyari pag kaon mo kan ratong atong mga manami riya nga mga klase nga mga karne riya sa sudi katong nga merkado publiko. Ang di ako sa may bagsakan area, gaprin gato bang ako sa may bagsakan area, ay ata nakakita ninyo mga binugkos-bugkos ng mga gulay, oh, araro. Oh, ato sa tabok na ako niya to, kita mo, oh, sige yung daan na karanga, binugkos-bugkos ita na mga nakasari-sari ng mga klase at mga gulay. Pag di man sa ako, daya di kararo, iba't ibang mga panakot, no, kumpitos, rikados, di karang, para sa mga kaimambibi magalianin, sari-sari store, no. Pag di karang ka man mag-adto sa di karang sa kilid, ito nga physics yun. Di karoon doon, kahapon ito, nag-live kita kahapon ito, ay di karoon doon mga nagatantad ang mga nagasinsin at mga nakasari-sari ang mga gulay sa dyan ron. Kung ano rong maginatad niya ron, puso, uban, ubod, ano, no? Mga tanan doon, kamansib, rangka na natin mo nakita di karon mga hilig mga gahayat makaroon yung mga gulay kada miton ina di karon nagatantad sigira nang tantad do ang di karon sa pinakalikod ina di karon do mga binilog-bilog ng mga gulay kay mamalapan pro classmate ni paring judjit na pinakagwapa riya sa sud ditaton nga merkado publiko pag di karon mag-agi sa kilid ditaton nga mid-six yo no unang latok di karon nga unang pisto di karon makita nimo nang kompleto si Ricardo son kay mama bibi ang kay Sir Jopel Magallanes sari sari store doon nakita do kanami tong kabuabo wala kana itana nga gusto mo usoyon ina no makita nimo sa kay Ma'am Bibi Magallanes sari sari store ang bikaron kay pareng mong sa baliro di karon sa katunganan ina ra nga drive section ang sa pinakalikod ina di karon mahilig maggaha ang magahat pinayuka no ina di karon sa pinakalikod itato nga mid section di kato sa likod ina sa daron nagakuskos ang nagapuga ita payok no ang pwede makamukha bakal ro na it mga ginabukos salad no ina may ginabaligyas daron naron per kilo. Ang dikara sa pinakamin building sa akong print, eh, dikara ro ato nga grocery section, Suwalog, Sari-Sari Store. Kaya to Andro, Suwalog Junior, no, pinamati sa nakapunog. Gasi, gabong radaro na nga monitor, no, kaya Sera Roy Buntogon Restaurant na kanami to. Nina, dikaroon, pilihan na kung dikaroon, pangmasa, no, barato lang, makapamahaw ka muna, makailabas kung ano gusto nyo nga bako nga ng klasik suwano, iba't ibang mga putahe ro na sa Roy Buntogon Restaurant, no? Kaya ako nga amiga ka, Ma'am Ria ro na Mendoza pang na sari-sari story na manikaroon, na anda di karoon, nasunugan kayo, nasunugan na yung gamat-amat yung takira, ako nga naging kibana nila ako sa MDR mo, nga nag-recover katong jil, dahil datong nasunog na to, anda nga pwesto na to, pinaka-abo ng mga staff nga nasunog katong jil, dahil bag-ugi lang kung na-deliver na ng mga staff na to, kat nasunog rin ro tindahan, yan yung makaon niya Runa ay nagamat-amat sa sarang ni Mr. na ita pag-recover ko itong anda nga mga nalugik ito sa nasunog na ng mga stock at produce. Abor ako nga amiga no, imo nga igbata o, pinakagwapa at marami istansya. No,
0: pang kwan, pang Raina ita Flores de Mayo at istansya.
2: Ah, Raina Flores de Mayo sa itistansya.
0: Doon yun, pang bato ni Kapitan DC.
2: Nagpanindahan yun,
0: Kapitan DC. Kapanindahan yun, doon ay gagaharon saan ang karinderya.
2: Oo, oh, agaon patay permi, rayempos mo nga nga kapanindahan. Siyempre, kaya na kibanday pari ili na bara ron. Kaya puro may kagawad na Boy Sokro. Na doon may mga restaurant ron na agaon patas na kapanindahan ron katurong adyo nito. Aga pagpagwaan mo ito sa Maya Klatsuti Road, malapos sa Klatsuti Road, abo man ron ang mga gulay kung mabaka, no? Mga gaon natin ro na, ano, ina, di karon makabakal kamot saging, kamote, balingka, o nanon ro na ro, makita nyo ina ro. Ang di karon sa katangunan ni Tatong San Lorenzo ro, ay di karon ro, makita ro, purkasan ni Papa Dads na kababos na kahilira di karon, nagabligyan mo siya nakasari-sari ng mga sizes at mga itlog, no, may presyo abro, no, maluintok, o agpo, medium, large, di karon makita ninyo ro, sa grupo ro na ni Papa Dads, no. Aga ina madako kanung bani no mga andang nga nagabaligya sandat mga nakasari-sari man nga mga dried fish section no ina di karon abo san ri ko nakahilira no gani hay mas marami magtimprano kamo agud makaabot kamo
0: kay nga pa nga romang ni Papa Dads.
2: Oh si Papa Dads ay tao miyo makaron ay may mangga gapon ni mao labanan ang nagabaligya makaron mga itlog balat ag nakasari-sari mga sizes mga itlog ni Papa Dads.
0: Aging baylohan yo tanan ro mga prutas itlog.
2: Ay ko na matabi siyempre katong gil kung kapin pa makaroon medyo wa kita makaroon halos ita prutas no nakita abin natin ko na matalan nakita rin milan uso abin makaroon doon lansonis pero hindi ka sa kalibot public market nato medyo wa kita nakita rin halos ita lansonis
0: mangustin no? Uso man no mangustin
2: o kwan rambutan man nakita yung rambutan medyo wa mga niyakot halos nakita rin no pero tigubunga makot rambutan no uso makaroon doon rambutan ang lansonis no. Gani pero di kara sa aton makaroon nga temporary nga may kalibog public market no. May aton abi nga wabi kita di kara ta prota section no mga protas bang nakahilira wa. Medyo tugtak kon kon lang ba may mga naga discipline display ro na ginahalo nang sa nang baligya nga mga gulay na di karon ko naman makikita nato no. Pero sa ginatawag nato nga may protection kita para sa dito sa may Rosa Binyo kung may aton taruna nga lugar nga puro protas kita no na makikita no pero di kara sa aton temporary nga may kalibog public market ay wa ta katulong gyud kara ta approach section nato ngani ay bihira ta kita kita mga protas riyan na lang makita na ko na mat sa grupo ra da Papa Dads no ina di karon ninyo makita may mga protas pa sana nga ganya baligya di karon no ngani ay manami no malapad japan lang abi rin yung riyan nga pag libot-libutan dela po nga kalibo public market nato nga magaling ito ting registered pasulo diya sa face ang mitik siyon. Palapos ito kila Cirod, gani haya. Okay. Libot-hibutan ninyo, abo rin yung mapilihan rin na. Kay Ma'am Maria Pia, ukay-ukay. No? Magkita ninyo rin sa guwain. Nandito rin, kadisplay na nga ukay-ukay. No? Gani haya, mas nami, magtemprano ka mo. Agod, makaabot ka mo. Ito yung ginawag nato o ginahamba nato nga kung ano rin mga isda riya. Mabakal iya sa ato niya sulod ito ato nga merkado publiko. Ang suman, bukot abundar ato niya suha. Dahil di pera sa ato nga may bagsakan area, ay sambilog balang riya rin kadisplay. Atong amigo ang taga sila sirna, ay gahimo sa man gani mo. Sambilo gud kay mo i-display kay may kay paring raya na Dilacros no may ana nga bangus ro na ag may anang tamban tamban ra nang isda makaron ni paring raya na Dilacros o tamban abo abo tamban abi no tamban ag bangus ra nang aswa nga ni haya bakas bakasal ni you no ag bago ko mag-istro katrong dili no bago ginagrito kita happy happy wedding anniversary ba ito kami sa Bix ang jasadya kami no ka kunya classmate no ra akong pinakagwapo nga mabuot nga classmate ah police, retired police, chief master sergeant, Erwin Perez, ag sana nga inbihan, sana nga misis, kay ma, maaari nga Luli, Barentos, Perez, no, ga pinamati sa namakaroon. Pista makaroon na sa barangay Paningayan, sa Banwa, ita, madalag ito kami kahapon, nagsukob rito ro, batch 86, kana ito kahapon, nagmaninspiras kami kabi ito, sa panimalay ni classmate, retired police chief master sergeant Erwin Perez. Makaroon siguro ito eh, masakoy mo, kumabura ng bisita kahapon ito, no? Sana nga panimalay no sa may barangay Paningayan. Ag happy happy pista man, ina sa may sityo Karumahan, barangay Bakhaw Norte. Sa pamilya ni paring Rumi, agay maring Janet, Aribalo, Villanueva ba? Nag-iimbita man si maring Janet at si paring Rumi, no? Ilabas to sana nga residensya. Dahil pista makaroon nila sa may sityo Karumahan sa aton nga mahal nga patron si Nyustra Senyora Isalbasyo no na sa sityo Karumahan Barangay Bakaw Norte. Ngayon sa pamilya
0: Aribalo bago ka mag tapos ha linglinga tagratongging ayos natang parilya no aga happy happy piyesta sa Nabas no piyesta man sa Nabas
2: piyesta man makaroon sa Nabas sa Banot Nabas no Mayor Jim Solano no aga akong mga grupo na sa boxing as Aklan Boxing Association kay parang Genesis ano? Ano na ni nato na katulong din no gudikita nato live.
0: Ipakita na sa aton yung mga tagpagamati ang sa tagatanaw no. Pro sitwasyon.
2: Oh, gud makita.
0: Ayos
2: gud makita gud na katulong din no dahil
0: malapit ka malang man
2: sa aton nga pagpanawagan. Sa aton nga pagpanawagan nito kahapon ay ginano ginatunan gyud man ni aton nga natungdan no. Parang ayos
0: ta na rayon kun sino ro nag-ayos ay base kun tag pribado nga taro nag-ayos una bukod mataga munisipyo.
2: Tanaw naton, pangutanaw naton katong nga judil no kung sino gidman sa raro nag nag-ayos para kuray nga ragi panawag nato no. Iyaw nagatindog si ampo mo, si guwapang Jinjin Miri Cipriano. Iyaw gidmo gatindog sa raya nga inaayos nga kuno bakal ba ano ra nang ginabakal oh, pasayan nga magto oh, katong judil no. Ara katong nga judil no, ara kita nato live no. Ma'am sino nag-ayos kara kapon ma'am? Taga munisipyo bata? Ah, okay. Taga munisipyo mo ta kuno katong jinil do araro. Dato nga to nga kabi. Na ano no na bali ay hara makaron no. Binutangan nang dat daywang bilog nga kabilya no. Ginwilding nang dara katong jinil no. Hara nakita naton dahil kahapon ra dayang daywang ra kahapon wa tara bali ra aga lusot ni kara no makaron 1 2 3 ka kabilya randang again. Butang katunong ajo dil datong atong nabalik nga to gindugangan nanda ginikit-ikit kay nandara agud nga indi gid malusot ra aton dayang maigbangon nga nagaparindan niya sa sud dito aton nga merkado publiko katunong ajo dil no akita nato nya ni thank you ha batian man nandara atong panawagan katunong dil no aga gin kaya diyan sa siyempre mga delikado kita bisag gapanindahan ra dai nga ras
0: pero sa karon maton hinunon nyo balikan
2: doyon don pero ra aton tang mga papag gato katunong dil nga nagkala bali no. Sa makaroon ay huwag pata gapon katong jil no araro ato nyo agad makita ba natong it live agad mapapakita natin ito ato nyo pag report natin katong jil ay may natood na ato nyo gina-report yun pag papag na kabali no harap katong jil di kato harap katong jil no ina mag ginakon po ang laki ginaanda lang gina laki-lakihan no ginalaki-lakihan lang mananda katong jil riba oh kita mo mga butong ro labas na tulong din mga butong randa nga ginhaligi, inalaki-lakihan ang dano. Oh. Para lang gid lang inatukon nang dakatong jil ra papagit mga butong no, para gid lang hindi lang malusga man sempre oh. Naga kon sa dakatong jil maga oh harangan ni katong jil ro ana tangani ka kinbu gintuko kray Lo ana ta mismong trimutsis lang managana nga dapan. Wa ta bitaligi katong jud o. Wa uta taligi o. O putol o wa taligi pasudo ara di bali uta bi o. O harara nang haligi katong jud o. Ay wa uta o. Wa uta bali uta. Makikita nato play ba? Di nga wa ta kita ga ga report ba gina live nato na gud makita kita taton nga mga taga pamati o tagpamantaw no nga ro ato nga gina-report katong ila binatuod dara atong ina-report nga simple concern magkita riya dahil kita man mismo gina ano gina paabot man katong raya nga mga concern kita atong nga mga negosyante sa sudi atong nga merkado publiko no agud ba masairan man ay hakita ninyo live no bali wa utat hanigi ana lang nga gitukong ani rana karang trimutsis para hindi lang malusgaran na siyempre may mga may naka-dispute sa nang mga baligyariya o oh. Kaya kung malusgaran na nga papag, ay simple. Problema man ang da nga pagbaligya katulong na gidil, no? Pero na in fairness dahil nga nga drainage kung ginaagyan itubi riya, haya okay yun. Ginakayaan ba tanang daw katulong gidil, ang daw tagagin butangan it, kabilyar itong nabalik nga itong kabilya, ay ang daw matangigin na weldingan, no? Nga niya, thank you gida sa nag-ubra nga taga-munsipyo riya, nga ang daw matangin aksyonan niya, gi. Lo atong panawagan no para sa ikamayad man itaton nga nagaprinda niya sa sud itaton nga merkado publiko katulong nga dila dani ko tingin no ang dayang balita gihaton gi kinyo eta more power ko pino bab ang pabaskog it resistensya kay mamon ro aton nga Santon Plus direktamente nga nagreport hali ni ito provincial hospital padto riya sa aton nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sigapon para sa tudo birada. Ako man si Katulunga Jun Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abukid nga salamat ha kay Katulunga Jun Kabisilian, direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital no. Ratong na-aksidente nga akong taga nga akong kasimaryo no. Kabay pa nga okay ka lang no. Aga umusos dayon iya sa temporary public market. Ayan. So nagapakita ayan nga roray naga kagasaman naga deteriorate yon nga sitwasyon itaton nga temporary public market ay indikasyon nga mana ay madali lang kami halinon. Oh, ayaron haayos man ninyo ro parilya nga to. O aton pa ninyo may mapaki ina, may hituhog una, may makaganina, makagusot una no. Ay pilang bilog undo nakagusot hadanlog una no. Ay ato malagali madali man lang. Ay ro papagaron una, may inspeksyonan nyo man. Ag inyo man nga kul kaadyon ha, taga munisipyo, taga engineering office.
1: May punto ang bawat komentaryo. May
0: maintenance ro aton nga tindahan ay.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha, sa mga taga Banwat, Libakaw, ay kuan makaron ay. Market day makaron sa Libakaw, public market.
1: Todo, berada, berada.
0: Ag happy birthday kay Nanay Salvation Recoperto, hambay ni Nili Brian, aro pagtamyaw ha. So sa uman, happy happy birthday kay Salvation Recoperto nga naga-birthday today.
3: Happy birthday!
0: O si paring Arman, ikto sa Bacolod, galin bagaraay, ga-apply to it NPA, Ew. Joke lang. Pareko, inakaw na asay na, inakaw naga-drive. Ha? Mag-uli ka riyan, daga tubo nga matamis ha, ayan to pag-uson. Pati ala sige agastan bay kamo ha sa aton niya pagbalik banwa no. Ro report ni katodong Rinald Banjola direkta iya sa may first district ag iya sa may second district no padayon nga search and recovery operation sa taga nabitas nga to nga mangingisda nga until now missing ha baruto nakauli ro gasakay hay uwa agro resulta ko pagpa-examine. Ah, kuratong marijuana nga nabuol ag kupagpa-drug test sa rayang ginaligar nga mga estudyante balikan taron sa update ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Oras sa Pilipinas alas 6:26. Agrorayang oras ginhatod kato ni ta San Miguel Pilpilsin Datro Global Filipino Bear. Balikan taro, dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga impormasyon. Agrorayang pagpresentar ako PNP accomplishment sa crime prevention, law enforcement operation ag anti-illegal drugs, no? Campaign ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, ha? i-plaster ta sa aton niya pagbalik pagkatapos si Jamagana.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker. Oh, Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: Mahina yung katawan. Walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na umuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. tiyan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Berrada, Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Agapadayon ka mo nga nagapamati no, sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada, Berrada.
0: Happy happy birthday anay ha kay Salvation Herman Tabilia. Una sa Rizal Ibahay Aklan or Pagtamyaw. Alin kay Roosevelt Herman. Aga good morning man kay Nang Odi Chavez at kay Nong Bong Chavez sa pamilya Chavez una sa barangay New Buswang no nga nagapamati yun man sa aton karanga programa. Kay Randy Arciaga Santisas, good morning.
3: Todo Berrada, Berrada.
0: Aga siyempre sa aton nga mga late tuners nga mga nagbugaw adlawan ay nagpugaw kami eh.
3: Berrada, Berrada.
0: Okay, i-check na to si Katodong Rinald Bandiola.
3: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. Patrol, please come in.
9: Katodong Judel, sa aton karanga police report no, magalin sa aton karanga Kalibo PNP no, may kantanan sa gipatagay kahapon nga pagka-aresto no sa sangka liborer matapos gipatagay no di karanga entrapment aga bypass operation kita aton nga provincial intelligence unit no matapos nga gidaligar kanagbarigya itray karaga baril o katodong jud kahapon di kara sa may area kara ita Purok 5 no sa Laserna iya sa banwa kara it Kalibo mga takna alas 3 kahapon ita hapon katodong jud nga natigay karaga maresto or te karaga suspect kasi alias Saldi no 44 anyos kimorat pupong barangay Mantigib no makato pero tempora yun na nagay-star sa may Purok 5 sila Serna iya sa banwa kara ita Kalibo gin aresto no ro de kraga suspect matapos nga mabuan no mabakan itray kraga baril no akato de del 38 revolver ag na recover nga ro ita ton kraga baga kapolisan dai watanan sa mga 38 revolver katoto de del aga pila ka baga bala no kura sambi kraga armas kama naman ro de kraga 3000 pesos nga bypass money no gagin padagayon naging gamit no sa kraga police operation na ita aton nga mga otoridad kay ina ginistorya na to no Ronde Craga si Saldi kay iya ba makaroon nakakulong no sa lakam cell ita Kalibo PNP pero imora no nagpanginwaga naman na uwa naman na ako nag-engage no sa pagmaligya kara ita paril no ang gagina pamalibaran ko naman na na ako no di Craga armas no katotong del base mata asana karon nga pagpahayag no kung nasambi karaga suspect may kantanan no sa Ronde Craga operation kahapon naging patagayon itaton nga Aklan Police sa Provincial Office sa Intelligence Unit katodong nga Jodel no pero sandig sa pagpabutsag no itaton nga PNP no particular sa Aklan Police Provincial Office no katodong Jodel nga may inaagapilang buha na no nga ginpaidagom sa monitoring no surveillance aron nasambi karang suspect matapos gani nga matukiban katodong Jodel nga imora naga-engage no sa pagpaligya itry karang armas no katodong Jodel that's why ginpaidagom sa sangka entrapment operation ita aton nga mga otoridad so magkaroon iya imora nakakulong no sa lockup cell ita aton karga Kalibo Municipal Police Station while nga ginapatigan pa magkaroon no nga nagasikaso arong pila ka mga dokumento no para nga mapasakaan kara ita kaso no for entwista hinaga nga adlaw sa aton karga Provincial Prosecutor's Office katodo Jodel aro na sambit kara nga suspitsado nga madinigagon nga naaresto ita aton ang mga kapulisan. samtang sa piyak kamahin, no, gina-check abin na to, no, ronay karaga report kay may una karaga incident, no, itapag pa na kao, nga gina-aligar, no, gina-imbulbaran, itray karaga gina-patihan, minor di edad, matapos nga gin-ransak, ronay karaga nakaparada, karaga motorsiklo, di kada sa may area, no, ita barangay Andagaw, no, sa Banwa kada Italibo, Katodong Jodel, akong sasiin, no, natigay nga ni karaga pabuo, ronay karaga kwarta, no, nga nagabalor ita 1,500 pesos katotong hotel, di kada sa sangka apartment, no, nakaparada ro, di kada motor, di kada sa may Bayanihan Road, barangay Andagaw, sa Banwa kada ita Kalibo, kay kahapon na itaga-aga, no, natabu ro, di kada nga insidente, pero late na, no, na-report sa aton kada nga mga otoridad kung sa scene, based sa report katotong hotel, no, nga ginpersa nga buksan, no, di kada nga U-box ita motorsiklo, kurasambi karang tagreklamo, no, nga 21 anyos kato do Judel, agdi kato, no, persahan doon, kagimbuksan, agagimbuo, aruray karang kwarta, no, nga nakasuod sa karang U-box kong motorsiklo, ita ginapatihan gani, daywag ka mga minor di edad sanding, sa karang kopya, no, ita CCTV, nga nabuo, no, sa nasambi karang lugar. So, makaroon, no, ay padayon paro ginahimo nga follow up aga backtracking, no, sa pila ka mga CCTV para nga matumod, no, ruray ka nga responsable nga mga minor di dad, no, nga ginapatian nga may kahimuan sa nasambit nga insidente panibago ang insidente katotong hotel ang kusin based sa CCTV mga alas 3:14, no, ita aga-aga natabo ruray ka nga insidente sa Bayanihan Road, Barangay Andagaw, sa Banwa, Itkalibo.
0: So, makangawa-ngawa, paano sa hirap mga unga nga may kwarta?
9: Ay, wak man siguro sa nang isip doon may kwarta, basta makabring kagat at katodong dadil. Kaya siyempre kung kawatan ka, ay wak man to, bisan ano nga tarong pwede ni mo kung nagapapos lang. Kasi,
0: gina-expectan mo kung sa U-box, kung bukong doon yung mga tolls, jacket.
9: Ay, may ina matabi nga mga kwan, may ina mata nga mga kwan ko naman, kaya ano ka nga wallet, rock kwarta ko naman, ay una kinabutang sa U-box, no, para sigurado nga safety gid, no, nga hindi baga mawigit sa todong nga Judel, so basi, no, kung ma-identify mata kay makaroon si Gidas do ray kraga backtracking, no, ko aton nga mga otoridad, no, sa kraga CCTV agot, no, nga matumod do ray kraga mga suspect, no, kay rumalit abi try karang tag-anay ta motorsiklo idot ana do butang sa U-box, no, kon nagkaroga motor katodong Jodel, no, rason nga daya karon na buo, no, ay kumbaga mabaho ta rong kwarta nga sud ana karoga wali kundi mabaho ta kunta, no, rong na buo, no, nga kwarta sa nagkaroga tabo ga insidente una, no, sa may area kara ita Bayanihan Road, Barangay Andagaw, sa Banwa, Itkalibo.
0: Now, ro akon nya pangutan na tao kon masolusyonan do rayang mga petty crime nga lang ginaka-involbaran at mga minor de edad.
9: Hoy, masawa tangani, no, kayro pila na ton ka manegosyante.
0: Nagasalir ka nga nagasalir eh. Dapat ay nagabawas yung takunta or maduga, no? Sa pihak ko ginahimo it aton yung otoridad ay nano imatsa wa tanahawag, wa tanahakat.
9: Nagro aton yung manegosyante makaroon yung nagakwarta, nagapaabot at ron, kung nagkomento, sentimento, katulad, talaga dapat ma-resolve, no, rin ka nagamagasari nga ra, daw ita pag nakawan iya sa ton sa Kalibo.
0: Kaparehas kung mga naga-negosyo at bendo-bendo nga ra, mga pisonet, letro kaguoy.
9: Okay, kaya hindi man manipot manigar ay nga kaabo na nga mga insidente katodong Jodel, no, nga nagkaganabo iya sa ton sa Banwa Karaita Kalibo, no, nga ginaka-involbaran itray ka nga mga kawatan, no, nga nagkaguntat iya sa ton sa Kalibo katodong Jodel, nga asta sa makaroon ay aming kukuha pagita, no, ita kasulbaran, no, o rin kraga mga insidente kay bangod gani nga pauman-uman lang katodong Jodel, no, nga natatabo o rin kraga mga insidente, no, ginagkaganabo iya sa aton sa probinsya Katakan, no, nga makapahuway itapila ko raga mga inadlaw after itapila ko raga mga dirubingo katodong Jodel,
0: ay puna na naman, no, strike. Aga, di ba nga nag-airal man yan eh, gihapon do aton nga kurpyo?
9: Oo, ay padayon man, gali, siyempre, bantay sa lakay, manabiro, rin kraga mga nagahimo ita raya karang nga mga hili mo ono taraway aga-aga tay kung kasagsagan di baga nga ning ko mahamuok no rimo karon nga katugon di ka tuman dayon nag strike no ro ray karang nga mga minor di edad di tawang ganda ko nga mga ginikanan dapat abi ay kung pwede lang ani kapatirong ginikanan hay apailan karang ita kaso ba katunodan no kapin bakon pa uman-uman na lang na involbar ro anda ko nga mga inunga no sa makaroday karang nga mga insidente nga nakakatauna no ita perwisyo sa ato niya palibot, no? Sa ato niya mga pumuhuyo.
0: Nga overpass nga ron, tanawa, ay isa na ula man ko mga piste nga nga Na-identify ko no nga mga minor de edad pero wa pa tapatawag.
9: Negative pa no kay bisan
0: iya sa ang nga ginapang bandalan. Nagrayat ang like overpass, may gumbursa, tag mga historic tabayang ra nga mga pasilidad ni ato ni gobyerno. Dun taro ang dagi na minalitan.
9: Oo, ay ro mga information na bigay sa taga Kalibo PNP, ginapatian naman no nga it's either minor de edad or grupo. I-try ka na mga prat mga katodong tunnel, no? Nga, doon na doon, ay kay mga organic ka, upamagid, no? Itasigong, nga mga makaturo, kinbaga, kung ayan, daya ka na mga ginatutanaw, no? Nga responsable, abi nga may kaimuan, isa sanda gitman, no? Katodong tunnel, no? Ro, ray ka na gana yung bulbar, no? So, ro, yung karoon nga, pagpalit doon, no? Pagpandal, no? Sa overpass, garoon ko na gitariwan, karoon kagabi, daw ya sa ton talaga banwag kara ita kalibo pero importante
0: ay dapat siguro kara daya on do challenge no nga tapos yon dun do aton nga youth center to sa kwan na loob di ba ang butangat at magapat nga sular ang tawant at sarul ag palag pasarugon tag patamnon taritot mga tinugan on daw mga unga nga dayro pinakanda.
9: Bisan mahuman pa rin, medyo mangyapon na hakat, no? Katotong siya kay makaroon, ayagan naman makaroon nga, aware naman doon kay mga minor de edad, nga pwede na sanda, no? Mapailan ka ita kaso. Pero sa Gyapon, ay padayon doon nga nagakometer, no? Itaray ka na nga baga, makaraya ka nga mga insidente, no? Partikular doon pagpanakaw, no? Katotong siya kay maabo naman nga mga minor de edad, nga nasampulan, iyasaton sa kalibo, nga ito nagadigindagan no sa youth center sa Guimaras matapos nga mapasakaan kada ita kaso ka todo judel pero kun ato nya tanaw rin kuwa man gyapon nagabawas no kay nagaabo man gyapon nga nagaabo ro mga na imbulbar no nga mga CICL sa pila na to no kabaga incident kapinggit iya no sa ton sa banwa kra ita kalibo at ka todo judel kay kabuan
0: habos mga kabalis karan yung takaw ang bagunon da nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon,
9: ay makaroon
0: problema. Bukod man itanan ha, bukod itanan ha, ang kabataan na ang unti-unting naging salot sa lipunan.
9: kahit papaano ay
0: masakit man ninyo pamatian do akong kataga nga ra pero minatuod bukod man tanan ha. Ay may mga unga matang butanan eh. May mga pila-pila nga ra nga dayat aro ginatawag natong salot ang mga residibis, ang mga police karakter.
9: Oh, kahit paano ay maswerte kita sa ito nga tiyempo. Kasi ay nangin pa kita.
0: Ay, kato ay wapat at mga gadget.
9: Ay, dati.
0: Wapangali ka uso mga TV kato. Diba?
9: Oo.
0: Radyo lang ay, at tatlot battery, makapamatik ka kato ay lipay ka gawin, makahampang katpitew, loksong baka, mga larong lahi, diba? Mga tago-taguan, no?
9: Ay, dati abihay ko.
0: Malipay ka uting.
9: Oh, dati ay dapat alasays kung ako na una akong sa inyo.
0: Pag uwa ka pa at kalipayan, tanat mga unga, ito bukod sa internet shop. Marang, inom, barkada. Ito yun ta, mga ay, bar.
9: Dati magsikagom, masikagom, uli katabot, uli, sabagay, pao. Kauman mo, nga una na si
0: tatay. Butang higit karton, may... di imong buli.
9: May pahang minabuitan or stick, katodong yun del. Ay, pero magkara, ubrahon mo, sige, testing eh. Reklamo.
0: Ipa-DSWD ta. Ay, malin ka.
9: Bina-ugla, utang rason, makaroon. Ay,
0: bisa nga ba? Ipa-DSWD ta.
9: Bisa nga
0: sa ispilahan. Nahadlok man niya himuga eh. Basi magpakamatay.
9: Bisa nga sa ispilahan ka, Tondo Yudel, hay. Dati, ordinaryo. Kumul, taga-tondo nga.
0: Ginakunding ka. Ginakurot, no?
9: Ginakurot
0: ka. Ginabuitan ka sa agigising. Ginahaboy ka. I-reser ka imong maestra.
9: Imong singit, kusiyon. Pero makakas.
0: Matindogon ka to sa blackboard at butat libro ring ulo.
9: Ay, sigurado. Okay, makaroon. Naka-experience ka ron. Sumugid ro. O nga, ay, rung nanay.
0: Ipatundo action ka rin.
9: Ma-post, tandang Facebook.
0: Hindi.
9: Maparadyo, kay Katanjo Del.
0: Ipatundo action na yun.
9: Para tama na, ibukod naman, isakto man na rin. O nga, o tama na rin. Pero, tanawa ba ba? Kung ano ka-disiplinado rin mga unga dati, Katanjo Del, no, kung para makaroon.
0: Ay, wow, taro dati, anay, wow, nga disiplina sa makaroon. Wow,
9: ay, dati nga niya, sa mga unga, kita, timo may mga maguway.
0: Bisa.
9: Kung may mga bisita nga ron, nagapaiway ka, nagapaiplay-play ka, kitawaan mo po gandaro, inyong bisita. Kung may mga nag-istorya nga ron sa sunbagay, wa kamo nagapagapi ay makara hindi uta ay ina
0: pero pagdating kanan nga bisa man kay angkol mo kay wa tama na kilaga karon
9: ay dakay bisan wa mo ginampagay automatic
0: magugang automatic ga bisa
9: automatic tagagi kasi kumbaga sa mindset ko tayo mga unga dati katodel nga ginapractice ba aron dati

0: nga piso. Mm. O, ay, gabagtas ka pa karon ay pilang kilometro pa ka mong bagtason, ganas pa mong ginagyan,
1: karon sila. Kung hindi ka pag-ihatod, di ka maagto sa eskwela. Ay, may service pa ron. Paservisan pa.
0: Makaray. O nga, wala mat, kinikakon, hay, amba na pa, inaga, tingpinta ang bagon, hay, malin ka. Ay,
1: kato?
0: Iba na gidban, no?
1: Osoro Lansbach, mga dahot saging si Lupin, makaroon?
0: Oo.
1: Ringo nga, makita mo to sa mga food chain, sa mga Jollibee.
0: Hindi mo tapos kakon makaroon doon. Ay, kakon dati, hay, lipay ako dati kung magbagon ako, ang itlog ang suga. Kasi alipay ako, kapiba kami mga exam ron, kinagana mo magbagon kasi magayo kami. Ay, itlog karoon doon bagon, ay nalipay ako karoon naman. Kasi makabagon ako itlog na mabahudo, pag nga isulumenting ikaw kakaon. Unlike, kung sa bagay ikaw, ay, sa wago kami nag-a-party, wago kami nag-a-party, kiyan-kiyan doon. Kita mo, tag-ginakwa nga rin ginakiyan-kiyan. Ay, siyempre, kahit pa paano, medyo lamang-lamang ako kasi bunso. Ay, pero iba dito, kung wala, ay, pangara. Pabago na mo itlog, nahuya, o taro magsuga.
1: Abo-abo man ay tutorial yun, ay kuwan man na gipos. Diba?
2: Ay!
1: Pero, ambal ko gani, paano baga masolusyonan? Nakaabot yun ta sa atensyon ni Mayor Juris. Ang si Mayor Juris, naman sa nag-iusoy nga ni Makot Pamaagi, kung paano masolusyonan duraya nga ang mga petty crime, mga krimen niya rang nagakinatabo nga naginaka-involbaran it mga minor di edad.
0: Ay, tawag kung hinunong pamatapos na masolusyonan ka to, Dr. Gidel. Kay Hagos sabi, pabalik-balik, no, kung sa adlaw may nagpadaga ka to nita, mensahe, may tag-anam at establishment iya sa kalibong hinuno pa man na masolusyonan, no? Rorek na baga serye nga ran, no? Ita baga pag-anakawan daw iya sa aton sa kalibong kay sa bahilo man nga magaganagan ay ning ko nagalala, nagalala katotong tatel, no? Kay kapara sa nampada kay ina mapaway itatlong adlaw ina na naman strike na naman dayon ag ning ko wa pagita, no? It may ding uli higar baga ning ko wa pagita may nagkagadakpan, no? Katotong tatel sa ray karaga baga pagarekawan iya sa ton sa banwag kara ita kalibo mapaminor di edad man ay ning ko wa pagitan, no? Kay nagligat sa sunod-sunod to guys dito sa may party ta puok asta makaron wa pagito ita identity, no? Katodong detail, that's why nga iba di man aton mapasol nga makakomento, no? Ita negatibo pangod gani sa pilaman sa baga senaryo nga anda karoga ta obserbara, no? Kapin gid iya sa ton sa banwag it kalibo. Sa iba na ito yung mga municipal police station, no, so far matutaway sa 1st District, no, itatong ang probinsya, aling kahapon, agakabiin, no, wag imagat ma-reported, gamaga at toward incident. Initial nga report, direkta sa Kalibo PNP, sa Gapon, para sa Todo Virada Ops.
1: Mamiesta ta sa Nabas?
0: Pwede, eh, kung may kangay, pwede man.
1: Ay, man, sinur ta nga Nabas, ako ikaw.
0: Ay, bukong ako taga-Banwa.
1: Ah,
0: ay,
1: taga-Baryo, taga-Baryo, katinggali.
0: Tagabaryo ako na abe.
1: Ay, sige lang, kung magmauro na, hindi lang kita magpasipala na ito. Iwan man namin yung Mayor Sulanoy.
0: O, hindi man sila. Maguli kita. Hindi man sa kita pwede nga magkuhan nga. Hindi kita magkakaon. Kusubag sa mga panimagay ito kay Pesta man. Open man doon do.
1: Pwede man nasa andang pod Pesta makagturo tagakalibo?
0: Oo. Bukas man do ganaan ah.
1: Ha?
0: What problema ron?
1: Pwede man talo tagakalibo sa andang pod Pesta?
0: Ay, open man para matutanan. Pero mga sagang impormasyon dati nga gin pagaptang at ay watag kamatuuran to. Watag pagkatang
1: mga tabo. Happy piyesta lang ha sa mga taga-Banwat Nabas.
0: Ay, abong nagapaimbitar. Ikapon nagi may nagapaimbitar. Ay, alin nung naiyakit sa kalibo. Hindi ba kita pwede nga magpanaw kay may duty pa. Agang man nga kumagabi eh. Ay, agawon pa man din nagabalik. Kagayo, kagayo pa. Ay, huwag na tayo mo ron, managit doon, nagkita ron, kung makita na ito, doon...
1: Kung kay paring John na barat, akong taron, kundi kating ito hagto, eh, nag-aagto ta pakaliburo handa.
0: Oo, oh, ginapadagat, ana.
1: Oo. Ah, hay, ito kay paring Alex, o, tig 40-50 malang ito po tayo, at saka nakapamiesta ka man, may isang gatos.
0: Sobra, sobra pang magpamista.
1: Oo, kung may isang gatos pesos ka, daywa utang kasuga ron, ag may humay.
0: Oo. Oh. Yung may, sobra para may, unlimited para sa bawo.
1: Bukong tayo takos ay kagos, ha?
0: Nahuya man kaya ako nga hindi ko pag-ubuso na bawo. Kaya pag-abo ta, ay, wala na eh. Makong buso
1: kita kailangan. Kinusoy ka na lang kung kusabado nga to, ay. Wala ka man makong maghambay nga iugayhon mo imaw nga dayhon ko.
0: Ay, sabado.
1: Pero kung makaroon nag nagapamati, maghumambay mo, agto ka mong dayway, magto tangron.
0: Oh, eh, tapat duha

0: Juan. Sige na, sakado.
1: Iya ka.
0: Ay, iya gali
1: ko. Oo, ay... Woman abi mo nagbilin eh. Ano man lang ang masyariya dol, di na masyara ko. Ay, sinima na, sirina, liwa ka man makon magbilin. Pero kung makaroon ng bago na na, ag mag-message mo, magtot na kita ron.
0: Ay, what problem? Magapit pala man.
1: Diba? Magapit makaroon bagong gumara na kang bisikleta ka.
2: Ew!
0: Abad!
1: Harug hubun, tayo moron kon. Diba?
0: Tami matagay ka dagagan.
1: Ag, di ka na ho, nagapit ng invita, man di ka na si Ampun Pulho sa small town itiri.
0: Abad!
1: Ana gali na, nami, small town itiri ho, makabubilyar ka pa yan sa Melico de Cinchon Hospital.
0: Ah, alam ito na pangagatan ko na.
1: Oh, small town itiri. Oh. Medyo nga di ba, makon magbukas, bukis itiri ra. Okay, wow, mo ka pamate, wow, mo ka pag-invite yun, pilang adlaw nga rin, kusang adlaw nga to yun. Kamasyar man na ka mo.
0: Ay, sa'yo dabing hindi ka mag-adto, kaya gin-invite ka na na.
1: Ay, hindi, kum-invite to yung mo makaroon, makaranagutom ko.
0: Ang yun na sa'yo na eh. Abo man na makaon na ka. Ay, gutom ko limaw.
1: Ha? Okay yun, sa bilog limpo nga ron. Oh, ma-order ka siyang kahumay. Ha? Ito kay paring Alex, kung may pansit, imaw ito pansit duaw o pansit bihon ay pugong piso ay matsinipat at kabayo rin tiyan. Oh. Kung nahidlaw man ako at lumpia nga gulay, bananakyo o lumpia saging, ito saray na sa kwan, istansya, sa kilid ni Tatay Jesus, kay Mary Eden Adok. Oh, kay Mary Eden Adok. Oh, ito ang to. Ay kanamiton doon ang lumpiang gulay mainit pa.
2: Ha?
1: Kasi preska nang nagtitinda.
0: O, panagit ko nang kitagala.
1: Ito doon, Ronald, preska pa sa nagtitinda roon ang lumpiang gulay.
0: Agale?
1: Oo.
0: Kapula pa lahat.
1: Good morning ha, kay Mary Eden Adok. Ang Raina ita lumpia gulay ag lumpia saging ag bananakyo. Ayan. Una sa kilid ron ni Tatay Jesus Alcobindas.
0: Oh, so galing ka natin dyan, Noro, tumatag ka report, no? Direkta yan sa tag ka Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niyo salamat, Katodong Reynald Banjola. Good morning, anay kay Maninay Noemi Santa Maria, kay Bing Nalika Torre, kay Maninay Chili Timpurasa, kay Maymay, no? Ag kay John Dim Delhar, ag kay Bingay Almanon. Ag siyempre sa akon nga Maderaka nga nagapamati man, no? Aba, himala nga nakatabid, ha? Si Gaudilia Bantigi Rintilio Inasa, Olongapo City.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Si Katodong Rolly Boy, ara na dong, i-check naton. Ro update ko ratong nagkagadakpan niya ginaligar nga mga estudyante ang nabuan ita marijuana ang nabuan pat kundom. Ay makunda. Ila sa lugar nga sa Hawili kon bukot drugs kundom. Kon bukot kundom drugs. Lano una tagambayan nag-ugubrahan yung taruna ron ay. Ay nako. Mamashare man abi kita to don, mapakuno-kuno kitang puno it trip kwan. Daya nga kwa no, it daya nga pine tree. Ha? Mapakuno-kuno kitang puno it pine tree rito sa binit-binit. Mau-observar man kita rito, dagunta si Katodong Rolly Boy, ha? Ara na siya dong? Si Katodong Rolly Boy Herrera?
3: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Good morning, anay, ha? Kay Ramon Salido. Ayan, nga nagkakapi-kapi yun. No? Ay, bagong bugtaw, nagbugaw. Ag happy fiesta ko no, Barangay Poblacion Abas. Taga na pa si Ramon Salido nga ray. Mga ngait ang mga nanganda.
3: Radyo Todo Live Report!
1: Okay, check
3: report.
1: Na sa mga detalye update. Patrol, Katodong Rolly Boy, please go ahead.
4: Yes, katodong detalye. Sorry, kids. Ato siguro nga paayos ko. Nairapan nga lang ang cellphone naman. No. Cyber ko nag-off nga naman. Okay. Sa aton nga police report katodong Judel, saan ka vehicular accident, no? Rugin na respondihan po aton nga naman siya police, no? Nga sa Boris Man National Highway, sa bayan ni Laging Banwa S, no? Sa ito ba mismo ita bayang meat shop, no? At sa bayan ni Laging Banwa S, no? Sa bayan naman siya. Ibulbando ko rin sa Kaunda XRN 125cc, kontra sa sangka tricycle nga Rossi 125cc man. At sa sinong driver at XRN, hindi kilakal yung Mar Bautista 29, agresidente parang sa bangka sa pamamagitan ng taxi driver ay tricycle nga Rosie gikila kay Edwin Selena 38 anyos nga may asawa agresidente sa kanyang S ay so sila ka maniyo sa kanyang Rosie nga tricycle 125cc ang kung siya nga white driver's license pamatid pa kita nga warag CR direksyon sa Manuat Kalibo pero pag-abot na sa masambit nga lugar sa masambit nga insidente ay nagpatikayot yung mga pag-inahinay para mag-riko sa huwag ang posyon patireksyon sa slow lane, amin sa slow lane area patireksyon ko sa bahin ita fast lane, no? Pero may nagkasunod ka na sa anang likod ka na nga iya sa fast lane kaagi nga sa ka-XI Honda nga ginaman yung Nelyumar Bautista, no? Itarangay sa bangka sa pag-abot sa sana ng pinindik area ay huwag matay mo nag-taubat sinatawag nga signal light, no? Nga mag-sunod na o rung nasambit na tricycle sa fast lane area or sa anak tunga nga position it gina again ter to message and hi anak sinong dapat gitay mo na sambit man nga ba nga motor dilan nga nahugog ng sambit nga driver no it na sambit nga tricycle sa anak gina man yung tricycle ang imaw ay nakagom kita mga injury sa anak karang na chiki aga pasidawa samtay rung driver man isa sa tondan ay nakagom man nahugog sa tumula tumba ay nakagom man it mga minor nga injury aga una nga gintawaan it first aid ng sa tricycle driver ito sa nga Rose ato nga taga NDRMO nga nagsambat sa mga nag-responder ang gina-MO sa hospital pagkatapos sa tawad first aid no? Pero yung driver sa nga XRM Honda aga ano gina man yung tricycle o motorcycle aga tricycle nga rap ay gina-iya sa ato nga naman siya please for proper disposition ato kang man ng mga investigation sa ato nga Dapia sa bahay ng development na ito na suwi sa rito na takpan ng tatlo ka mga persona sa bahay ni may bahay sa Hawili no? Na konsyen ng bago ka sa katisipi anyos ito anyos at biyente anyos no? Ano sa kay sub sergeant at Beltran itanganan PNP ay gusto ito ang rin 20 anyos ay ga-inquest magkaroon sa ito nga official prosecutor's office in violation sa report ng 9165 samtang rin sa kaminor de edad ng 17 anyos ay ginahugat ng discernment halin sa atong karangat DSWD. Meaning, kayang daywa nga nga taga Uyuturong, agra sa pilog nga taga Atatina, o, daywa nga taga Atatina, o, sa pilog taga Uyuturong, ay ikaplasrad niya po magkaso sa yung natatik nga minor di sa katunong gudet, no? At the same time, niya sa panwag naman siya, rato nga ito, natabok nga pagkaduwit sa malapamunit nga until now, ay wag niya po makakita o ada karang physical na pagkatao sa matapos na ginasugid nga nabila samtay na kapamunit no sa gawot at darong pinakauloy nga develop ng datong nabuya sa naman siya pulis matapos na kita na ating karang Philippine Coast Guard na nag-unta sa kundas ipag-usoy o ating na Philippine Coast Guard no kung siya na pag-abot yung nasambit na nabuwa na sa mga persona sa pwede ng Jiden sa huwag sila rin ako ng Pilipinas Guard its report so hindi sa sila sa mga marcarapit sa mga pulisya na din na kita o nakita kaya ang nasambit na panit sa munit siya sa bahay sa Rakyat Batitas sa Panwa Pamit sa mga siya pwede tayo at kung sa din at usoy rin ato ng mga rescue team na nag-usoy sa nasambit na naduwa na persona na pagkamunit at pinatagyan nila sa sila sa mga magkayapit, mga kapitulat o magkita o mga magkakot sa nasambitan na persona na sa hotel kung ano para sa mga kapitulat. Yeah. Pagluwas ka rin mga ibang mga reported at huwag incidents ibang mga municipal president sa Uhay kung pinag sa mga nagkakainabo na nakarang area o at mga dagkutip na mga
1: may result yun sa drug test at sa pagpa-confirm it ta marijuana?
4: Wa, masugit ka ito, no? It atong iba 20, but according sa atong iba tangalan 20, ay sabi ko dagat sa Rua City for drug test. So, ito nang nag-request. Tapos ang pagkakapon, yes, sa atong nga tangalan 20.
1: What that result?
4: May result pa siguro, pero wa man ato makonkan dahil na birong investigador at dahil man rong atong nga naging contact sa tangalan ng katotong Judel, no? Kung magkasubig sila karoon, investigator gate, yun na positive or negative, sa ginatawag na paggamit sa kayalit na illegal na droga, rin ang mga ibulbado na nagdadaktan na paano naman magpapagayon siya sa vaccination sa baybayong Barangay Hawili sa Kapitanwa at Tangalan sa Totong Tibet. But according sa ato niya Tangalan Tinti na i-request na dahil magkaroon niya tao kaya ang daywa ka mga persona nga nag-edad 18 at 20 anos ang 20 anos ay bawat 20
1: inquest ano ro violation anda hamat inquest
4: IRA 9165
1: ay posibleng dikato sa marijuana o galing do andang laboratory aro andang laboratory andang atong drug test agro pagpa-confirm sa dried marijuana ay uwa pa wa makita ta idea
4: yes so ako ba yung user sanda or hindi no dinan drug test muna sila kung user o hindi basta kadang sa drug test but sa ginatawag na position ay di karon kay guhon niya po dahil siya nga po sa RA 9165 kapatang Fidel.
1: Okay.
4: Ang mga section na di karon nga po, section 1, section 2, o section 5, section 11, something like that, kung ano nga kakamit ka, nakapusis ka, it's illegal na ito ba kapatang Fidel. Kasi sa resulta is drug test, may gagawin sa tigayon, ito atong nga mga doktor kapatang Fidel. So, di yan nalaro na po natin yung mga information, no? Agad, di ba natin follow-up, hariraya sa ating area of responsibility, particular security dito po ating provincia. At saan, agro nga ating police report ay ginarod ka ito is more power pro by UTEC. At in one copy mix live na nag-report, yan sa ating naman siya municipal police station para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rulibo Herrera at si Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live, report.
1: Abogid niya salamat ha kay Katodong Rulibo Herrera. Direkta nga nag-reporta sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito halin sa may Banwa Itnumansia nga kunuhay Ariba. Eh paano nga ni mag-Ariba? Ay haron, durayang isyo nga ra sa water truck. Una yun doon, may makasuhan gid. Pero isyo sa pyrolysis machine, mga katudo, plus pagid dayang disallowances nga ra. Ha? Pero mga ginabantayan nato no. Duratong bugas nga to. Siguro maabot-abutan yang it Disyembre. Maabutan it Enero. O agad siguro, hindi gid siguro to mahilot, no? Plus duan ang kakambal kunta kato nga 5 milyones man nga inugbaka it street light. Ha? Agarurayang tupad. Oh. Nga ginarequestan ita pondo sa Department of Labor and Employment Regional Office, no? Kasi runag pasilitar kara si Mayor Ogi agrorayang si Miss Pamela Mahabagi Imauroro Information Officer the same time in charge imao no sa adoling ra ang programa ay rolete request ni Mayor Ogi ruging himo ng action binalik binalik aga pagkatapos nga maibalik si Pamela ay namugaka ag nagpanawag sa mga sanggunian bayan nga hindi tama na pwede dapat aksyonan ay waman manat isyo karon. Imaro in charge kara sa duling aray. So nag-request nga magkaroon it special session. Ay nanoy ro nag-abot ya tarito hitatlo. Wa taro iba. Oh. Ay nga sanda man dito ro magdebate. Ay wa man yanit quorum, no? Ay wa tat na nabo ron. Nga ma approve do resolution. Nga rotono it resolution requesting the Department of Labor and Employment Regional Office 6 nga magtaot pundo para sa duly implementation sa may Banwa kara ita Numansia ay uwa taron.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kababo nga mga requests ha. Ang mga katudo. Ayan. So kahapon tawan talangani kamot idea eh. No? Kasi kahapon hambay ko may 17 kita ka Banwa. May 17 kita ka mayor. Ag may mayor nga ging pailan it kaso sa ombudsman ikto sa Manila, no? Ag may kwan yon, subject for resolution Kasi base sa dispositive part, kung ginaboyta na ako niya dokumento, no? Hindi ko ano pag-i-reveal, ah? Ay matsamadali lang ko, no? Hugaton do resolution, hugaton ko lang para sang shotgun lang itbalita, no? Ay nakitaan nga rurayang alkalde, ay liable for criminal liability, ah? Ang mga katudo, no? Ang subject for resolution, durayang kaso itasang kamayor, no? So hara lang tawad na pagkikamot idea. Ihiwalay taro second district. Iya kita mapokus sa first district. Oh, iya rang ang mayor sa first district. Durayang ginahambay na kun nga may kaso sa ombudsman, ang subject for resolution, ah, anytime ang ombudsman central mapaguwa na resolusyon sa kaso nga rang ginapangatubang it mayor.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ah, hindi ko anay amat-amaton ko nga. Ay ambay ko kani kinahugat ko paro ko anay. Rayang resolusyon gid no. Mga katudo no ko rayang kaso it alkalde.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Okay, ag hindi ko anay pagitaoro brief background na kasi pag tinao ko ray sayo jagi kon siin nga mayor ag sino nga mayor. No? Mga katudor, ato niya kina tukoy, no? Pero hinaga, basahon ko roan ang pinakahiding rodakit, agro case, no? Number, pati ro kaso, kung ano roging pile nga kaso, kanuging pile dong kaso nga mga katudor.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: May rambulan ko nga natabo dong sa nabas, ag may pagpamuno nga natabo, no? Asa nabuo naton nga information, ipa-check naton na kay Katudong Roliboy, ipa-confirm naton, no? Good morning anay ha kay Marjeline Magsipok Placido, ang kamanaman kay Junicio Placido, no? Remember it IFR Aklan, kay Noel Tay Batiles, ang kay Jocelyn Natabio, maayad-ayad gid niya gahon. Oras sa Pilipinas, may 15 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 7. Ang sa aton niya pagbalik ha, ro mga issues, tayo upang doon aton niya balikan, pero rayang nga porsyon balitaan, ginaton kato ni San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Balikan tara, pagkatapos si Jamakara.
3: Rentillo, komentaristang walang si-

0: Bakal sa San Miguel Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto, kakon.
10: Uwa ako itsikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio!
14: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just a nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
17: para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash Alley na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
21: Try ko po itong rice coke kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
20: Mm-mm.
21: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Tapos, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
20: Thank you very
21: every
20: much.
21: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
20: Tama, ganyan. Tama.
21: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Pahabol ha nga mga tagamyawon. Good morning, anay, kay Mila Rupino Ligaspino. Kay Dr. Jones. Ginapatamyaw na ita happy pamati si Woodsticker, the Master Cutter. Dr. Jones at your service. Ayan. So good morning ha sa aton yung mga late tuners.
3: Todo Berrada. Berrada.
22: Ginatry kong tanaton si SB member Ronald Marte ay ugaling agang-agang na yun. Alas 7.28 na. Oh. May committee hearing aging patigayon sa Sangguniang Bayan Itmalay. Abi ko nga ni ay diskusyon na nandaro hanungod sa Caban Hotel Casino, no? Sa Islat Boracay o galing Ibata about sa mga sports sa Yapak. Kasi sa Yapak nabutang Rurayang Casino eh, no? Agsuay tamakon nga pilang adlawon do atong pinanawagan sa stand itsimbahan. Kasi kung gobyerno provincial, huwag kita't expectahon. Kita mo kahapon bisan haabot kang piniino nga bugan ko reaction kunta si Cleope o walang eh. Kasi nag-endorsement una man do representante ita provincial government eh, Attorney Selwin Agaro LGU Malay una si Mayor Promi Bautista gid ha do nag-endorse it dayang casino sa Boracay abo ro nakibot ag may mga silent mob makaron no, nga ginahugat-hugat naton ha kon baga dayang arang soft opening soft launching ay pupanuktok, pupanugbati, no? Kung may mag-react o kung uwa ang mga katudo, no? Pangutano nato na kung may... Kasi pagkor, kuanday mo ay, may anarang license in pagkor to operate, no? Pero pangutana ay may business permit to operate, baga, naging issue yun. Ruaton nga local government unit ita Banuang Malay ay ruana nga grand launching ka na sa October 11.
3: Berrada.
22: Berrada. Ang mga katuto.

0: Sungguon do aton nga oras ha.
1: Maayigan.
0: Aton kara nga pagpangalagad sa programang Todo Berada. Pero mga issues and concern do mga issues nga wa naton maabot. Ay hinaga lang naton aboton. Sa aton nga pang Biyernes nga edisyon ita programang Todo Berada. Maging katuwang ka partner technical ang local version ni Ding Dong Dantes ya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo komentaryo. Layro inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog ito sa at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mateo Kapitulo 6, Versikulo 7 hasta 8. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag nyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan nyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong magugayom, ngadlaw itwebes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May Todo, komentaryo, Radyo Todo!

0: Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw pero golpe ang nagagom. Epektot bagyo sa guwat Pilipinas. Pero sa gihapon mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman. Hatawat pribiliyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat angayag bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: todo komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes, 24 na kita sa buwan ni September. Anong nga adlaw na lang Oktobre na. Apat nga adlaw, pailingon COC. Oh, Lunes pag ina nagabilantay. Umabot it Martes. Umabot Miyerkules. Huwebes na kita. Rong consolidated nga bill. Alin sa naiwang panagat Kongreso, Senado at Kamara. Wa pangani kuno kahapon ha. Sa pinakauling statement coming from no less than the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos. Wa pa sanang lamisa. Runa zambit nga bill. Wanda pangani kuno mabasa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
0: Aghara apat nga adlaw na lang piling nat COC. Ay 24 na kita. Mangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagaturit mainit na gabaga, nagaaso-aso pang nga mga balita sa Guwag Sugrit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456 na gabaton kon may suwestiyon kamo komentaryo pananawan opinyon. Kon wakamot pantel ko. Wakamot pang patakunit pantel ko. Or una kamo sa mga puntat bukid di maabot it pantel ko rin yung mga lugar. Basta importante ah, may cellphone signal load ka. Kon may data or may internet connection ka, mas okay pagid reklamo sa mga uyaya. Irresponsable nga mga empleyado, opisyal it gobyerno, pati sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga itong pagkataw at sentensya, gustisya, makarungan daw banwa, itwebes, punong-puno kita makaroon. Mainit nga mga isyu, may update pa kita sa Dayagan Banwa, it politika.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero siyempre, unahon ta rin Dayagat Panyimpo ay may banta, it bagyo. May bagyo sa Guwat, Pilipinas. Dayang bagyong Surigay sa distansyang 1,500 kilometros este at northern Luzon nga may bit-bit nga hangin nga 75 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagabot 90 kilometros kada oras nga nagahugag west-northwestward sa kanaisigon nga 30 kilometros kada oras. Dong tropical storm Surigay nagapekto sa eastern section ita Visayas ug Mindanao rason nga raw nga probinsya at Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, ag Sur, maka-experiensya banwa, itko kalit-kalit gawgan, ag pagdugdugdug, kaibahan dong bilog Gabicol Region, ag Eastern Visayas, bangod ko nga extension or trap, ita tropical cyclone, Surigao.
1: Todo komentaryo.
0: Sa Metro Manila, nabili niya parte Pilipinas, kaibahan dong Panay, Agaklan, doon nag-apekto katon, localized thunderstorm. Ngayon ko naman, maka-experience kita, ita magakagaka man nga ugan. Kaya na, manami entrada at adlaw nga Webes, pero makaroon, gulpe ang nagugagom. Sunod sa pag-asa, posible kayapon doon mga pagbahag landslide sa bilog ng Pilipinas, bakod ko naman, nagabuburong kasarangan. Hasta mabasko gabuho situan.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Agbangod magayo para yung bagyo sa Guait, Pilipinas. Rong baybayon. Agkadagatan sa bilog na pungsod. Mahina hasta kasarangan. Pero mainit ha. Dong temperatura sa Metro Manila gabot 32.1 degrees Celsius. Wapatat yabot dong heat index sa ginatawag. Or kapaang nga base gabot mat mga 40. Iya sa Aklan, kapinggit sa kabisirang Banwat Kalibo, may moderate general flood advisory. Mga karungagahon, posibleng may pag-ugasaw-asaw. Kama naman ito ng hapon, temperatura gabot sa 31 degrees Celsius. Mainit man. Samtang ito ng gabi eh, may pagdugdugdug, kapinkon magnagub-nagub. Temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44 ang temperatura naton 26 degrees Celsius. Duhangin naghuyop sa Kalibo, west-northwest, 6 kilometros kada oras ang bugsog na nagabot, 10 kilometros kada oras. Ruhaton nga air quality, pinasamit kita at manaming hangin, ita pilang adlaw, makaroon ruhaton nga air quality sa Kalibo, purdoy na naman, pur!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Makaroon manami pa tiyempo, pero pag alas 10 makaroon kagahon by posibleng pagbubutugan sa Kalibo. Kama naman hindi na alas 12, alauna, base kung may pagbubumatugan. So, importante sa mga nagapakalibo ag sa mga taga-kalibo nga nagagawa sa mga panimagay, bit-bit payong or kapote ay anytime may posibilidad nga magbubo rong ugan. Epekto, it localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwa ng mga balita lokal? Dayang natabo kahapon ng meeting. Meeting it mga ISB members it batan. Mga ISB members nga iya sa grupong Tibyog. Agro akong nakibutan kahapon, ay doon nag-preside sa nasabit niya meeting. What iba? Si Engineer Titoy Rodriguez. Imaw, doon nag-preside ko nasabit niya meeting. Kung mga incumbent nga mga ISB members, ita Tibyog batan. Ang kaibahan pa sa meeting, si Bosing Ambo, makandidato ka man SB Boss Ambo.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: Ang sambilog sa istoryahan, dagagan it politika sa Banwat Batan. Ang nanok kamatood, nga may napili na, arong Tibyog Batan nga pambato sa pagka-Vice Mayor. Vice Mayor Anay, te ang pakutana, sin or Mayor Engineer Titoy? Ikaw gidman ma-Mayor? Sino? Arong posibleng nga mangin katandem, it pambato Tibyog nga Mayor sa Batan, ay nagagawa makaroon, nga babayi, babayi banwa, arong kandidato Tibyog nga Vice Mayor sa Banwat Batan, ay sino man ang abirong babae nga may kapas nga dumagagan sa pagka-Vice Mayor sa Banwat Batan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay sa akon nga drone naging padaga sa batan. Ah, parang lilingon nga nasambit nga meeting de avance. Ay hararo nakita ko akon nga drone sa meeting. Sa printigid si Boss Ambuhoy. Tapos ba kumpleto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ba kumpleto rong atibyog batan ng mga SB member. Agdaiwa man ang babae karang nakita ko. O sa milong gara, bahabahabat buhok, pero bukod at bayi ra eh. Matsa si SB Eric de Rosario tara. Doon nakita ko malang itong babae. Sa meeting kahapon, hayrong liga ng mga banga, liga ng mga barangay president at batan. Aga lalab, barangay captain Rick Selin Gibara. Ag si SB member Dr. D, hay daywa malang sanda. Dong babae ito. Sino sa daywa? Ha? Rung pambato tibiyog ga Vice Mayor sa Batan ay babae. Babae. Te paano si Dodoy Martires kara? Kun babae ta. Ha? Dong mangin kandidato at Vice Mayor sa Batan bukon at yagaki.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag rumakandidato at mayor ay at sa si Engineer Tito yung kita ko no.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag rayang babae nga kandidato sa pagka-vice mayor, pero hindi pa ako sigurado kung dayang daywang babae, dayarong ginapilian nanda. Nga Vice Mayor ha? Di pa ako sigurado, pero sa meeting abi kahapon, daywang nakitang bayig to eh. Si Dr. D, SB D, SB Doc D, aga si Liga President SB Rick Selin Gibara. Pero sino rong babae pagid? Sino rong may gasolinahan? Nga babae sa batan. May gasoline station ka ba, Liga President Rick Selin Gibara? Dr. D, may imo bang gasoline station? Ayro kandidato ta Vice Mayor Tibiyog sa Batan, may gasoline station, may gasolinahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Sa pihak ka party, balikan taray ang resolution. Ita Sandigan Bayan 6th Division dayang kaso nga may numero E-SB-26-CRM-0032 and 0037 for violation of Section 3 Paragraph 8 of Republic Act Number 3019 or Dong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ngarong present. During the particular banwa nga hearing, hay imaw sanday Chairperson Fernandez, aga mga membro nga sanay Bibero ag Villanueva, ita anti-graft court nga Sandigan Bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dayang resolusyon hagin promulgar na September 21, 2026. Kolones nga adlaw. Agiyan nung nakabutang nga akyus. Ay dong plaintiff kara bangod nga criminal case. Bangod nga raya anti-graft and corrupt practices act. Penalized na umit revised penal code. Hi people of the Philippines. Plaintiff versus James Ang Det Ang Junior Accus. At niya pahinara, pero nakabot ka ko niya kopya, 2 pages yang. First, ag last page, itasambit nga resolution. Oh, importante man lang first a glass page abi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga kung matandaan ko nagtariwan banwa nga mga di Domingo. Si Congressman Oswag Ilonggo, Congressman James Jojoang. Siyempre, adapted sa ni Tibyog Imaw. Permi sa aklan si Congressman Jojoang. Hindi man ito matago nga maabo nga mga proyekto. Ay public knowledge man. Abo man nga mga programa at proyekto si Congressman Jojoang sa aklan. Dahil doon ang tatay, hay dugong kalibunhon, rumanga ang sa kalibo. Plus, oh hay, igsoon na pa si

0: Atrasan sa ngala ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Samtang sa pihak kaparte, ginabuitan taman, dong letter. Address banwa sa Commission on Audit. Kay Mark Clarito, State Auditor 4, Audit Team Leader, Commission on Audit, Daya Banwa, haya permado ni Alberto Atinon, Superintendent, Operation Manager, Authorized Representative, JGC Construction. Ikaw matandaan nyo, si JGC Contractor na kurang nakatiwangwang 17 million yung elevated steel tank kung nasa Bunyo Buswang. Nakita nyo, natuktok ko nga ni. Yeah? Ay nag-request si Mau ita examination. Nag-request mo COA examination on the assignment of a division manager as project engineer. Dahil yung subject eh. Dahil yung subject ita request ni Atinon sa COA. Agrong COA, mag-aabot, makarong agahon mismo. Makarong agahon, maabot iya sa kalibo. Magakandak banbat inspection una sa barangay New Buswang. E 24 makaroon, di ba? So makaroon, maabot dong taga COA Regional Office.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ano rong unod ko na sambit nga sugat ni Atinon, address sa COA nga napitsahan September 18, 2028. Kukwan ng raha ko nagtaliwan yang Biyernes, mga sang Domingo pagang dong nagtaliwan ang ginpadara yung letter, automatically nag-response nung taga Commission on Audit.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak kaparte, balikan ta. Agbatsaraya, sabat yun da sa inyong reklamo, mga taga-kalachoche, mga motorista, ay gingmitingan na itanaga barangay council. Dong posibleng uman nga pagbukas it kala Chuchi Road into two-way traffic. Ay one-way makaroon. So, posible sa pilang adlaw. Areng adlaw nga pagabuton, pagabuksan at andagaw. Tapos na, sobra-sobra na. 365 days man ang rong sugot ka na. Birbal pa. Wapat ordinansa nga nagasara ko na sabit nga karsada. Agubrahon nga one-way traffic. Agubrahon parkingan dong sang pihak. Arong kasugot man ang karab. Birbal. Ita munisipyo at kalibog ang dagaw barangay council, 365 days ang dagon malang. Oh, hay dali lang magtatlong dagon. Sobra-sobra na. Wa man yanit binding documents karay. Wa man ita bisan memorandum of agreement or ordinansa na temporarily doon kalachoche ginobra na yung one-way traffic. E nag-auktas ng mga motorista, pati ng mga residente rin sa nasambit ka lugar.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Samtang sa pihak kaparte, balikan tarong aton nga MLGOO. Hopefully mabot naton si Ma'am Debralyn Romero. Do aton nga bagong municipal local government operation manager Itialibo sa Daumit Department of the Interior and Local Government. Kuray ang Resolution 620 ni Esmeri Baldo. Nga nag-request banwa sa aton PNP traffic section ang sa aton nga MLGOO na striktong ipatuman dong road clearing operation ag barko sa bilog gabanwat kalibo. Masa ang dagaw ang naka-implementar ko barko nga ra. Ibang barangay, waman nag-implementar ko na sabit nga barko. Ag kanupare nga ra nga memorandum circularity ng LG. 2022 pa. Rung last nga circular nga ginpag-uwa. Dung unang circular, 2018, it was amended. Ko 2022, 2026 na kita makaroon. Magapit lang magantas 2026. Napundurong implementation ko na sambit nga memorandum circular.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
1: Karon banwa sa kabilugan kuwaton nga pag

0: iba sa mga kaparte o pamati kamo mga ayuda it Department of Social Welfare Development ay nakabaton kita kopya korayangag memorandum number 26-04823 harin sa Commission on Election pinagi kay Honorable George Irwin Garcia Chairman daya haya request sa approval da kung a request ni Secretary Rex Gatchalian kung Department of Social Welfare and Development for the exemption from provision of section 2615 of the Omnibus Election Code in relation to Comelec Resolutions number 11265 for purposes of the 2026 Barangay Agsang Gunayang Kabataan Election. Dated September 17, 2026 da. O, priskang priska pa. May mga programa rong DSWD nga temporarily ginsuspindi anay. Bago diyan eh, kung pagsugurit baning period ko 20 ko September 18 ay nag-umpisa rong baning period supundo rong release it ayuda. Ayuda sa tuda, ayuda sa mga persons with disabilities, mga estudyante nga may disabilities, ano pa, mga AX nga ra. Sari-sari nga mga programa sa Department of Social Welfare and Development. So mismong Secretary Rex Gatchalian nag-request sa COMELEC in exemption. Agdong exemption, inaprobahan banwa it Commission on Election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: radyo. Ano ba? Masadyagid. Ano-ano ra? O, dali lang gid ha. Sa kabinugan ko atin nga pag-ililiba. Oy, good morning. And I thank you good kay SP Nieben Makirang. Thank you, good, sir. Sagin padagang kanamiton nga mensahe. Kay Teacher Sierra Herbacio Lozada Boyk, kay Sir Eugene Edward Boyk. Good morning, man. Kay Nung Lila Dabara Lorente. Thank you, good, Nung Liland. Antini niya. Dating Mayor Giselle Toto Templo Nuevo. Kay Nung Binila Sir na. Thank you, good. Kay Mr. Binji Tokol, nga nag-monitor makaroon. Thank you, man, sa mensahe. May eleksyon gid man baga katodo at hindi pa naton masayran kung may eleksyon o ruwa makaron abi makaron ha alas 8:02 makaron Madam Irene Roldan Malik kung ako pang utanon mo agbisan dong COMELEC may eleksyon aman wa matlayi nga nagahambay nga what eleksyon ngani may eleksyon o may bill nga nakapending. Wapangani na baton, wapangani abasa ni Marcos Conorong Abil. Kaya inaprobahan. Ita Senado aga House of Representative. Wala na pangani ko na mabasa. Wapangani nakabot sa ng lamisa. Agar ang pailik si Osigon sa Lunes. Next, aring Monday nga ra. So kung ako inapangutana mo, kung may eleksyon gid man, as of September 24, 8 Auto AM, may eleksyon. Wa manit layi nga nagapundo sa eleksyon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, siyempre, makandidato abit kagawad yata sa kaano si Ago. Ha? Rasgo. Ha? Diba, Ago, makandidato ka kagawad sa kuan? Sa kaano si Jorilyn Gonzalez man sa makandidato man kuno kagawad ra tao kung sin makandidato ra kung sa poblasyon or istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, good morning kita sa mga staff ha? Itaton nga sanggunay ang panalubigan una kay Ago ag kay nini Jorilyn Gonzalez kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Thank you kay Pastor Roland Rubias Tibula nag belated happy birthday kid. Happy monitoring.